isa ka maulanon nga Friday morning dira sa imo abyan. Kita sa tunga-tunga sang Mayo, Mayo 15, 2026. Welcome ka diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice2DXKI. Sini nga maulanon nga Friday. Nakaligo na. Busog ulan diri sa Coronadal. Dito sa Tupi daw kagabi man ang ulan. Subong aga. Naghagan-hagan, wala na ulan, pero diri sa Coronadal tudo gali. Salamat sa Ginoo sa ulan. Kabay sige-sige na nino. Hello kay Jandy nga nagapamati dira subong sa Jensan. Kumusta sa Jensan, nag-ulan man? Dira sa inyo sa Tampakan, amigo Tristan, kumusta? Namyaw sa kagina. Good morning, Migo Dave, sa aton balitaan. Hello kay Brother John Paul sa Barrientos family, kay Ati Mina sa Clemente de la Cruz family, kay Sis Nancy sa Barrientos para family. Naman kay Sis Day dara sa SNA sa Roque Panganiban families. Earlier man ka ina siya sa Shepherd's Call, nag-tune in na dira si Nanay Delia. Hello sa Thomas family. Hello Ati Del. Ato ko da karon sa CF office ha. Dua ka dilaw na ko pending. Good morning kay Mami Presi dara sa Cavite, sa Bernardino family. Sis Lenny dara sa Banga. Maman kay Sis Bevelin, sa Punticha, Babas, Hilahos, families. Sa Texas, si Ate Beatrice Consad. Gabida subong sa ila. Salamat sa pag-tune in always, Ate Beatrice. Sa aton nga unang segment, kita sa aton inspirasyon pang-aga sa aton pabalon.

0: para sa aton nga pabalon for today. Ang aton verse makita sa 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa hiligay nun, basahon ta ang bugos nga verse halin sa 16 hasta sa 18. Tungod nga kamo ara kay Kristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo perme. Magpangamuyo sa tanan nga tion kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan. Sa madamo nga mga kultura sa bugos nga kalibutan, tao nag-set aside gid sang certain days or seasons for giving thanks. Isaton daw ginugyon ta naman ang schedule sa mga taga-Amerika nga November man aton Thanksgiving month, di bala? Pero hindi lang sa bulan sang November ta magdumdum sang pagpasalamat. Ang basa aton nga verse, luyag sang Ginoo nga mangin intentional kita about our thankfulness every day. Luyag sang Ginoo nga ma-develop ini nga spiritual habit, one that is reflected in the life of a faithful follower of Jesus. Tungod kay, the closer you get to Jesus, the more deeply you understand God's love and the more grateful you are going to be. Anong but silingon nga mangin radically grateful? Basa aton verse, ini ang pagpasalamat sa tanan nga sirkumstansya. Amo nang kabubut on sang aton amay pira kay Kristo Jesus. In every circumstance, give thanks. Amo nang radical gratitude. Kay may makitaan ka gina maayo sa bisan nano nga sitwasyon. Kay may tinutuyo ang Ginoo for allowing these things. Paano kita maging thankful even in difficult circumstances? You can thank God in every circumstance because He is in control. He can bring good out of evil. He can turn around the worst mistakes you've made. No matter what happens abyan, God isn't going to stop loving you. You can find 100 things to be thankful for sa bisanano nga circumstance, even when the circumstance stinks. Ang radical gratitude, it is being thankful in all circumstances kag amo nang kabubuton sang Ginoo because it creates fellowship. Nangbut silingon, gratitude always builds deeper relationships between you and other people and between you and God. Dali makigsuod sa isa ka tawo nga nang mapinasalamaton, no? Dali ma draw ang imo nga heart that sa iya no manamian kagid. Sa mga magtiayon, nagalayo na ba ang relasyon sa isa kag isa? Nadula na ba ang spark because you stopped doing the things that created the spark early on? Kag daw sa subong, you just take each other for granted. Why not start doing what you did when you were dating? Express gratitude. Pwede magsulat sa mga notes of kindness and encouragement sa isa-isa. Pwede mo i-message ang bana mo, asawa mo during the day. And be thankful, no, sa iyang serbisyo, sa iyang ginhimo, sa iyang being just there, di ba? Sa inyong small group, do you want to build better connection? Hindi ka lang magkanto dito sa gathering. During the week, i-contact mo ining mga people in your group. Keep in touch. Yambal mo, I'm grateful for you. Yambal mo nga, ah. And you'll find that the more grateful you are for your group, the more your group will bond. And the more you will grow in radical gratitude. Ang Psalm 100, verse 4 to 5, nag-remind sa aton, let us enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. As we reflect, anong nga circumstance nga daw kabudlay si imo magpasalamat sa subong? Pero what's one thing you can give thanks for in that circumstance? Ang mga yara subong sa ospital. Siguro makapasalamat kay buhi pa. Diba? Kaya sa tupad niya, may yara na sang nag-expire doon. So, pasalamat nga buhi ka pa. No? Kada isa sa aton, no? Kung may ara ka man sang mga difficulties, subong, pasalamati ang Ginoo kay ina nga mga challenges mo nang mas magapabakod sa imo, mag-strengthen sa imo nga pagsalig dira sa Ginoo, kag mag-draw sa imo palapit dira sa iya. So tanan, may ara gid sang katuyuan ang Ginoo, kag tandaan mo ang katuyuan niya para ikaw magapalapit dira sa iya. Ang katuyuan niya, pirmi para sa aton, kayuhan. Kag para sa iya, kahimayaan. So what are some simple specific ways you can express your gratitude to God, to your spouse, to a friend, or a small group member? As you develop an attitude of gratitude, makitaan mo ang mga changes that you will see in yourself and your relationship. Naman ang aton nga pabalon, subong adlaw.
1: Oras na! Oras na! Pilipin!

a las 8:17. Gina-shoutout ko ang mga kaabyanan, kaga mga pastors, workers, young people, kaga mga kauturan na nag-attend sa Mindanao Baptist Missionary Association of Churches Youth Camp 2026. Today sila mag-pauli, no? Last night, meaningful gid para sa mga kabataan ang ilang last devotional as they respond sa challenge sang Ginoo sa ila to let their light so shine. Ang ilang tema sa Mindanao Baptist Missionary Association of Churches Youth Camp 2026 sa pagpanguna ni Pastor Lisa. Si Pastor Joseph Combatier ang ilang nangin speaker throughout no sa ilang youth camp devotional speaker. Salamat sa Ginoo sa success ang sinakabuluhaton. Damo sang mga young people ang mag-attend sa mga youth camp sa Subong. So, hindi nyo good pag kalimtan ang mga pabaon sa inyo. Inyo good ina nga i-apply sa inyong mga churches, sa inyong panimalay, sa inyong community, kaga sa pag balik ninyo sa inyo tagsa ka mga eskwelahan. Aton nga i-spread ang mayong balita dala sa aton Ginoong Hesukristo. So shine wherever God has placed you. Alas 8:19, diri kita anay sa aton nga mga public service announcement. Pagi sa aton action line, idulong naman ini sa aton ni Miga Jen.

0: Action!
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 19, dira sa Purok Pag-asa 1, Pag-asa 2, and Bodega. Sa May 20, sa Purok Matinatapon, Rizal, kag ML Quezon. Sa May 21, sa Purok Sentro, kag Upper San Isidro. Sa May 22, dira sa Purok Mabinoligon, Maawain, and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
0: Action! Line!
1: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Little Baguio sang Sorala kag majority sang Lake Cebu. Sa May 16 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan majority sang poblasyon Norala. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sang COMELEC nga ang last day sang voter registration sa May 18, 5 p.m. sa tanan nga mga satellite or mall voter registration site.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSRGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster. From 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsrgenfb page.
0: Action! Line!
1: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated mag-umpisa na ang klase sa November 10, 2025. Kaya sa mga interesado ng magtuon sa pulong sang Ginoo, pwede na kamo magpa-enroll subong para sa second semester. Dira lang lakad sa May Purok Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Sorala South, Cotabato. Para sa dugang impormasyon, pwede kamo mag-message sa Facebook account sang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated or mag-contact sa number 0933-2844-260 or sa 0977-1370193.
0: Action! Line!
1: Ang Hegai Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift and teachable heart.
0: Action! Line!
1: nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT-R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension workers sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangin test da scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come, first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action. Line.
1: Sa tanan nyo mga kabataan, ginaawhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sa Oktubre 20, tubtob Mayo 18, 2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bagong abotante, 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat mangin aktibo sa ila registration kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa COMELEC office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento.
0: Action. Line.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-aawhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaawhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action. Line.
1: Ginaawhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action. Line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City COMELEC sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa COMELEC.
0: Action. Line.
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: アクションライン。
1: オーラツナ、オーラツナ、ビリビラ。

0: na live upod ko dari sa studio. Good morning, Ma'am Jen.
1: Good morning. Mayong aga gid sa aton nga mga tagpalamati and even sa aton Facebook Live viewers, especially sa aton nga mga health workers sa government facilities naton sa Tibuok South, Cotabato.
0: Salamat, Ma'am Jen, ha, kay ginchimpuhan mo gid kami dari subong pag nagkanto ka gid sa DXKI. Ang istoryahan naton is maternal mental health. Anong buot silingon sina? Yes. May amo pagali na gyapon no, nga dapat matutukan gid naton ang mental health sa mga nanay. Kag nga importante nga hilisgutanan ini.
1: Yes. Okay, no? So, ang mother's love is a very selfless love, no? Daw iubos mo tanan para sa imong husband and even sa children, no? Mm. There is no health if there is no mental health, no? So, it's very important, kid. Holistic po ang ating health. Paginambal nga health, kasali dara ang mental health, ang physical health, ang psychological health, psychosocial health mo, no? And social health din mo, kasali na dara, no? Hang sa umpisa nga nag-start ka nga magbuntis, hasta sa matapos ka magbata. So it's very important na aspect sang imong health nga ginataguyod sang aton nga Safe Motherhood program, kag sang aton nga mental health program man sa probinsya. Ang mga nanay tungod sa pagbuntis may mga hormones nga nagataas sa ilang pagbuntis nga nakaapekto sang emosyon nila. So it's very important nga matutukan man ang isa ka aspect sang health, which is mental health. Tungod duha ka mo sang imo nga bata ang ara sa sitwasyon sa pagbuntis, kag ang hormones nga to na may interplay sa imong daily activities, kag bisan sa daily emotion nimo and interaction sa imong pamilya kag sa community.
0: Hindi basta-basta ang pagiging yes. nanay damo sang mga challenges. Anong masaming challenge sa mental health sang mga nanay, especially sa mga buntis o bag-o bata?
1: Hindi actually na may istoryahan sang iba, no, pero depression comes in, anxiety and even stress, no, because ang iban nga nanay overthinkers, no. Ay buntis ko, hala ba si ibala kong amo ni pagkita sa ang mga tiempo abi, no, pag pastime subong migajen cellphone, so tanaw social media, hala na amo ni siya, hala ba si ako maamuman bala sinihaw, no, ano kung pagbuntis ko amo ni, no. So damo sa mga agam-agam ang mga bag-o nga iloy, lalo ng mga first-time moms, and even itong mga moms nga naka-experience man sang mga hindi manami during their pregnancy, basi maliwat sa ila nga sitwasyon sa ilang pagbuntis. So, those are the usual things that, mental issues that the women experience samtang buntis sila. Because of the hormones, medyo maapektuhan, maluya sila or mag-anxiety and even stress, no? Tungod, syempre, ang pagbuntis may mga gina-require man na sa magtiayon, no? May mga changes sa imong ginabatsyag bilang buntis, no? So, those are the usual changes, no? May prenatal anxiety nga ginatawag, kag-depression, no? Sobra nga pag-alala, kawala ng gana, no? Because may changes sa pagkaon, may ara ka nga nauyunan, nga hindi mo balaan kung ano, nga may amoy, nga kaagi siguro ng ibang nga nanay diri makarelate, no? Nga gustong magkaon mangga, pero isuso sa kalamay ng mga weird, no, ng mga cravings nimo, no.
0: Ano, so, na natural lang na siya.
1: Oo, actually
0: na mo na.
1: Natural lang gina siya, no, ng mga weird nga ihalo ang kaldo tapos butangan sang chichiria, no. Amo nang ilang mga cravings, pika eaters ang iba, no. And postpartum blues, naka-experience man ng iba ng after nila magbata, no, irritable sila hanggang first two weeks, no, matapos manganak, but which is normal lang. But others experience postpartum depression. Amo ni siya ang medyo alarming because severe sadness, no, kawala ng gana sa pagbantay ng sanggol, no, tumatagal ito ng more than 2 weeks, no. And we also have postpartum anxiety and obsessive compulsive disorder because you are very worried of the safety and the health of your baby, no. and others with their hallucination experience postpartum psychosis, which is disorder na siya, no? And needs immediate medical consult from our

0: psychiatrists or counselors or psychologists.
1: Mm-mm. Mm-mm. May kinalain bala, Ma'am Jen, ang normal nga ng kakapoy
0: yes.
1: sa postpartum depression or mas
0: yes.
1: seryoso nga kondisyon?
0: No. Siyempre, ang aton nga mga nutrients sa lawas, nagakadto sa aton nga lapsag, no? Sa aton nga baby. That is why you have to replenish it. You have to eat adequately, rest adequately, and even exercise para hindi ka para magtasang imo happy hormone, no? Kapag yung natural lang na pagod after giving birth or during pregnancy, pwede siya nga ma-relieve by eating healthy, halimbawa yung cravings mo, na dalan ka ni Mr. mo prutas, no? Lutuan ka niya sang tinola or seafood, no? Ma-replenish siya sang nourishment, sang pagkaon. And if you go to sleep, ma-refresh ka. But the other disorders such as postpartum depression is a serious condition na siya. Hindi siya agad nare-relieve by just sleeping or resting or by interaction sa imong bata. Because other women, matanggal ang ilang stress kagkakapoy nga normal lang by spending time with their infant. Others, nag-worsen. So, that's another thing that dapat needs consult na. And especially kapag kung you are thinking of harming yourself or harming ang imong infant.
1: Ayan,
0: so, delikado na ina siya. You
1: siya
0: need
1: normal.
0: Immediate medical consult. That's why, amunang ginatanaw tanong, after delivery sa mga pamilya, sa mga ugangan, mga umagad, mga bana, mga utod, no? Mga bata, sang inyong iloy, no? Pag nagbata si mama, hindi nga si baby lang pangitaon, ay, si baby, tapos, ay, kagwapo ko. Dapat ang support naton sa buntis araman, tete, kumusta? Okay ka lang? Nakapoy ka gid? Ano gusto mo kaunon after sang pag-deliver niya, no? Hindi nga, dito lang tadana nakafocus sa lapsag. Itong nag-give life, I think we should also spend time and attention and even ask kung ano ang kinahanglan nila or how you may help or just being present. Tatupad niya, no? That's already a big help para sa aton nga maternal mental health. Support or your presence or your a mere touch, you massage or maghagod sa iyang likod, no? And even combing the hair or kay wala na siya attention sa iyang self kiss tungod kapuy siya kag attending to the infant.
1: Mm-mm. Ano ang mga warning signs nga dapat bantayan sang pamilya sa isa ka iloy nga medyo na budlayan emotionally o kon mentally?
0: Yeah,
1: ano ang mga balantayan?
0: Oo. So kung si mami, imbis nga si baby ang nagahibi, si mami ang pirmi nagahibi, no? Or though sullen ang iyang face, very sad, no? Hindi na siya makapag alaga ng sarili, hindi na makasuklay, hindi na nakakaligo, hindi na nakakakain, yan, no? And even the infant, hindi niya na ma-attend, hindi niya ma-breastfeed, no? Those are warning signs already. And yung mga detached, yung nag-isolate ng self, umiiwas na makausap, nagkukulong sa kwarto, and the sleep deprivation, no? Hindi nakakatulog, no? Or lagi namang hindi na nagigising. Lagi na lang nandun sa kwarto, hindi na lumalabas, no? Or mag-verbalize siya nga, ay kapoy, nagid ko sa tanan-tanan, no? Or nag-iisip na siya na saktan ang sarili niya, or irritable siya, no? Or wala na siya labot, no? Those are signs, no? Warning signs na kinahanglan natin ma-attend to immediately ang aton nga postpartum woman or the pregnant woman herself.
1: Yeah, hindi pag-ibaliwala ina.
0: Yes, it's very important nga hamba ko gani ang attention sang bana, hindi lang dito sa lapsag, kundi dito sa asawa man, no? Because may mga hormones pa na ina, taas-taas ang hormones niya sina sang ara ang baby niya, tapos pag guwas ang baby, magbigla bagsak ang hormones, so maka-apekto sa emotions sang nanay, no? Yan siya.
1: May epekto maning mental maternal mental health sa iya pang lawas.
0: Yes. Oo. So hindi natin ma-isolate ang health sang isa ka individual by just saying na okay tanan nga laboratory niya, okay BP niya, okay iyang vital signs. Pero ang mental health is part of it. Kaakibat siya. Ang holistic ang health sang isa ka individual. Kasali gid ang mental health. It's very important. Daamo gid nang nakuan ko ma'am nang manamian gid ako malipay nga may mga visits from church members and even pastors no nga naga-visit sa
1: big
0: mga
1: help
0: nagbata.
1: Na siya.
0: Yes no nga i-acknowledge nga that important milestone is due the woman nga naghatag sang kabuhi sa iya nga baby no nga i-acknowledge siya nga bo ka nami sa imo ba nangiso sog kagid nga mabata or mabunag ang imong lapsag and home visits or hospital visits are very important ma'am kay kaagi ko recently nga na-hospitalize kanami lang gid nga may magbisita sa imo no nga mag-abi-abi kang maghambal nga sige i-gahulat kami sa imo no
1: gapang humusta
0: bisan wa ay itdala. Ang the mere presence no is very important, a moral support already.
1: Ano epekto naman sina sa baby kag sa pamilya?
0: No. Usually kapag ang mother hindi attended to, ma-disrupt ng breastfeeding, mas maging sickly ang baby, no? The husband himself, additional toil na siya sa husband. Na ang imong nakanami lang gid kung may ara sang nang daw extended family nga ang imong ugangan kag ang imong nanay kay sila ang nakaagi paminata man ara ang ilang support, no? So actually, it will add additional cost sang health expenditure kung hindi maagapan early ang mental health diseases or disorders sa mga nagbata or sa mga buntis, no? Kung ano ang ginakagbatsyagan sang emotions sang nanay, ma-feel ina sang baby sa sulod sang tiyan. That's why be extra kind to the pregnant women because even they themselves could not understand what they're going through, no? And the husbands, no? Yes, the husband should always hold on to the reins, no? Be patient, be kind, all the fruits of the Holy Spirit and the what is love, no? The definition of love, extra given to the pregnant woman, no? And syempre, kapag healthy ang nanay, healthy man ang baby. And definitely, hindi siya mag-entail sa additional cost sa household kung healthy ang mental health sa ato nanay kag baby and even sang tatay, no?
1: Anong mga nagapangon ng risk factor, Ma'am Jen, sa postpartum depression kag anxiety?
0: Yes, usually kapag may family history, no? Family history, may depression na or anxiety na history sa family, kapag kulang ka sang sleep and support, and even financial problems could lead to this, no? Nang nagbuntis ka, yung mga unwanted pregnancies, ma'am. That's why it's very important that you plan out your family. Bisan magnubyo hanay pa lang kamo, actually, you date because you want to marry. That's the entire thing. And if you want to marry, you plan out your family. You talk together, no? You plan it together. Even those who experience domestic violence are more prone, no? Or problem sa ilang husband, no? Yung complicated pregnancies could predispose you to mental health problem, lalo na pag nalaman mo na halimbawa placenta previa ka or may problema si baby, premature ang baby, that could also lead, no, to postpartum depression or anxiety. Unplanned pregnancies, as I've said, another factor, no? And also yung mga nanay na walang kaalaman, no, on what to expect if you get pregnant, the pregnancy itself and the postpartum, no. That's why it's very important that you establish rapport with your mom and your ugangan so that they can assist you, like maagyan mo niha, magkara may time nga magkarapuspos ang imong long hair, ang imo crown, no, kaagi ka mo sina ang mga nanay after nagbata nagkaraunot ya buhok, no. Nagapagbuntis ninyo ang inyong ilong naglapad, ang inyong aquiline nose ang ginalaga-alagaan nyo, no? Tapos nagitom ang imong liog, no? Ang imong singit, ang imong kilikili. Those are the changes na ma-expect sa iban nga kababaihan, no? And kapag halimbawa medyo kuan ka sa physical appearance mo, ang imong self-esteem medyo magnubo. So it's very important to know the risk factors and to avoid them kung kaya, and to face them, accept them, no? Acceptance is the key also to promote your mental health, no? Ng mga pag-denial, anger, bargaining, no? Depression, then acceptance. Agyan na ni mo tanan, but then ang very important gid is family support and even spiritual support.
1: So paano practically makabulig ang pamilya, ang asawa, ang ang even na community, no, sa nang aspeto emotional support.
0: So sa mga bana dara, as I've said, no, mental health is very important for the both of you, no. Do not also compromise the mental health of the husband, no. Oo. Hindi porket buntis ka, sige mo na lang ya ka kusi-kusi abana mo or sige mo ka tuis-tuis, no. Bais-bais na. Hindi. It takes two to tango, no. So, for the husbands, as I've said, no, participate in the rearing of the child. Diba? Pulaw bugtaw gid ina siya on the first 2 weeks sang life sang baby. Very vital ina. Hindi
1: so,
0: pagpabayaan,
1: no? Kamo.
0: Yes. Hindi pagpabayaan gid ang bata. Ang breastfeeding is very important. Ang skin-to-skin contact, no? Early intrapartum newborn care is very important. And kangaroo mother care, no, is very important, no? But silingon, skin-to-skin mga ginabuta ang bata mo. Si papa, pwede man mag-participate skin-to-skin sa baby, no? Lalo na sa mga small for gestational age, no? Support. Nasabihin mo yung si misis mo, bisan dapa yaan na ilong, naglapad, kag nag-itom yun, kagwapa. Ikaw ang pinakagwapa, yakan ma. No? Bisan ano pa, kay tanawa, ikaw naghatag sang kabuhi sa aton nga bata. It's very important that positive reinforcement, no? Bisan sa ihambal, pat in the back, no? And even magin baklan ta kasang paborito mo. Oh. Bisan pa, ay, hindi ko na napaborito sa mong, ay, di, basi karon magustuhan mo na, no? And the family, other family members, no, participate in the household chores kasi samtang nag-recover ang nanay. And cook food, no? Allow the pregnant woman or the postpartum woman na makapagpahinga, no? And to listen kung without judgment nang bigla na siya maghibi. Ano man nga, sige, di mo pasingit. Hindi, amo na.
1: Hindi mo is pag-inigate.
0: Ano na batsyag mo? Ano na tabo? You ask. Hindi ko balaan. May hibi lang ko. Oh, sige, hibi lang dara. Tapos, after nga hibi, ano to how? Ang balong mo, no? And you validate, no? Hindi pag-i-invalidate ang iyang gina batsyag, no? But for those who are experiencing risk warning signs, pwede nga i-refer naton sa aton barangay health center para ma-refer sa rural health unit tungod may ara kita nga mental health program coordinator sa kanya-kanya nga munisipyo, no? Sa South Cotabato, no, our midwives, doctors, and nurses are trained on basic mental health screening and intervention man, no? So, a simple asking of kumusta? Kumusta ka, no? That's already adequate para maramdaman ng mga nanay that we are looking into their mental health and that we are after their welfare as well.
1: Bilang regular program ni sang IPHO.
0: Yes po. Kada munisipyo may ara kita sang mental health program which is accredited by the PHIC. No? So may ara mental health package so hindi ka mo magkabalaka. And we also have our specialist, our psychiatrist at South Cotabato Provincial Hospital, no. It's very important na ma-refer ang mga may warning signs. Hindi niyo pag-disregard, no. Set aside the stigma. Hindi po silingon nga nagahibi siya, nagakuan kalaay niya matyag, buang na siya, hindi amo na siya, no. We have to detect early so we can intervene early, no.
1: Ayan. Yes, ano kid, no, intindihon kung ano ang mga ginaagyan niya. Kay usual bala ang aton reaction nga, ay, hindi na napag-isipa. Diba?
0: No. I-dismiss ba? Dismissive. Do not be dismissive. No? Do not invalidate.
1: Hindi so, kali na makabulig.
0: Hindi siya makabulig, ma'am. Actually, sometimes makapa-severe pa sang depression. Kag makaisip sila nga, ay,
1: wala,
0: hindi ko
1: supporta.
0: Normal. Hindi ba ko normal? Nga, okay lang daw. Pero nga, ako man yung reaction ko. No?
1: So, ang madugangan.
0: Ang nami sina, kwan, probing na ano, anong ginbatsyag mo, sa batsyag mo, ano ang nag-cause ni, paano ta ka mabuligan, paano mapatawhay imo buot, no? Yan siya.
1: So paano naton gina encourage ang mga Iloy nga mga bulig, no, kung kasi di ba sa aton do hindi normal nga nang mag-ask help pag mga amusina. Sa inyo sa IPHO, ano ang mga ginahimo ninyo para nga nang ano gid ang mga nanay nga magpalapit sa inyo?
0: Ma'am Jen, millennials ta no? Tama, no? Mga millennials ta, ning mga Gen Z, mo ning mga bata.
1: Millennials.
0: Sa mga millennials, abi sa aton, kuan kita yung resilient, no? Resilient ko, no? Pero,
1: laban.
0: Tandaan natin nga kung may mga ginakaagyan kita nga warning signs tungod sa aton nga pagpaminata, kagpagbuntis, hindi ka buang. Hindi ka baliw, hindi ka mahina, sakit ito at kailangan ng lunas. So, kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng nurse, kailangan mo ng midwife for counseling or other intervention na appropriate, no? Normal ang may pagdadaanan ng ganito. Sinasabi ito, nangyayari ito, 1 in every 5 women, no, pregnant or those who are postpartum. And we also assure you na confidential ang lahat ng magiging discussion natin, no? The consultation will be private audiovisually and your documents are sealed. Hindi yan siya na ginawaragwag sa publiko. Ay, si Kuan na amuni, wala, no? So do not fear, no? And involvement sang asawa at pamilya sa counseling so that they can assist and they can support, no? So, pag-uugnayan sa mental health and safe motherhood, hindi kumpleto ang luwas na panganganak kung hindi okay ang isip at damdamin ni mommy, no? So, we have coordinations with the mental health program and safe motherhood program para ma-assist ang mga postpartum women who are experiencing mental health issues, no? So, sa aton sa provincial health office, we always encourage that mental health is wealth and also equivocally important with physical health, no? There's no physical health and there's no other health if mental health is not involved, no? So kung may ginaagyan ka mo nga mga mental health issues, hindi ibig sabihin na baliw ka na agad, no? You seek help because you need one. So amo na siya.
1: Basi may nanay dira, Ma'am Jen, nga nabudlay yan subong emotionally, mentally, ano ang encouragement mo sa iya.
0: Mama, no, hindi mo kailangang tiisin mag-isa. Ari kami diri sa Provincial Health Office upod ang inyong mga rural health unit doctors, midwives and nurses para buligan kamo. Ang paghingi ng tulong ay hindi sign ng kahinaan. Ito ay pagmamahal sa sarili, sa anak at sa pamilya. So ang IPHO, South Cotabato Rural Health Unit, mga midwife ay handang makinig at tumulong ng walang paghuhusga. Tawag, tawag ka mo sa aton nga mga hotlines sa RHU or pumunta sa pinakamalapit na health center. Hindi ka nag-iisa, may pag-asa at handa kaming tumulong sa inyo. So do not hesitate, there's no judgment here. It's natural that we're undergoing such mental health issues and we are here to help. Thank you.
1: Anong hotline number naton, Ma'am Jen? Yara ka ba dira? Or sa diin sila mag-connect kung di nila ma-access ina?
0: Kada munisipyo may aras ang mental health counselors, no? So may kanya-kanyang counselors ang kada munisipyo for them for easy access, no? Proximity ang gina-consider. So sa aton sa PHO, we have Ms. Caraquet Baliton, our mental health coordinator. And we also have psychometricians province-wide. Yan din ang I will try to provide the soonest for the for their hotline, but we have a mental
1: health hotline sa
0: inyong
1: FB page.
0: Yes, sa South Cotabato Provincial Health Office meron.
1: So pangitaan nyo lang ang Facebook page sang South Cotabato Provincial Health Office.
0: Yes po.
1: Ayan, para maka-connect ka mo, no, sa mga numbers sang aton iyang IPHO. Ayan, sige, basi mayara ka pa sang mga reminders related sa imong department, Ma'am Jen,
0: yes,
1: as Family Health Service Cluster head.
0: Yes po. Thank you very much, Miga Jen, no? Sa atong mga tagpalamati, mga nanay.
1: Miga Joy,
0: no?
1: Po.
0: Ay, Miga Joy. Miga Joy. Sa atong mga tagpalamati ka, viewers, no? We are celebrating May as a Safe Motherhood Program. Mm. Week celebration, no? Gina-encourage gid ka mo sa tanan nga nagaduda nga buntis sila or ongoing pregnancy, magpa-prenatal gid sa aton pinakamalapit nga health center, no? Mm-hmm. Kawalo gid dapat, no? Ooh. Nga prenatal services. Mm-hmm. Then kapag manganak ko tayo, ensure natin na sa lying-in or sa government hospital or private hospitals, agud to safe kamo duha ni baby and attended by a skilled birth professional. Mm-hmm. And sa aton postpartum, kaapat gid mag-visit sa imo nga nearby facility within 24 hours, within 3 days, within 7 days, and within 45 days para sa inyong family planning, services, and sa vaccinations ang inyong mga lapsag. Mm-hmm. So those are our reminders for the Safe Motherhood Program. I do hope na you will access your nearby health station and God bless in your pregnancy, mga mommy, and also sa mga tatay man. So, God bless you. Thank you.
1: Ayan. Thank you so much, Ma'am Jen, sa sina nga mga importante gid nga mga impormasyon nga dapat mahibaluan sang tagsa ka Iloy, ag tagsa ka pamilya nga naka-tune in subong. Ayan, alas 9 impunto na. Diri na lang kita kutob. Magsunod na ang programa. Kaupo na nga ito nga SSS. So, padayon magpamati sa Jessice.dxki. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawain Combatier, sa pag-assist din rin ni Migo Anson, Migo Don, Migo Dave, Miga Jen. Nagabilin sa inyo sa mga aga. Have a weekend, Abyan. God bless us all. Sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

0: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Usapang SSS. Usapang SSS. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.

Good morning, good morning sa tanan naton nga mga migo kag miga. Ari naman ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Para sa programa natong Usapang SSS. Dari lang na sa DXKI FEBC Coronadal. Ubanikon ninyo sa programa naton kay madala may dala ako nga mga balita. Mga good news nga dugay ko na gustong ibalita sa inyo pero subong lang may detalye. So since nubo ang aton nga time, diretso na ako, no? Balaan naton ang SSS, wala na nagatulog. No, balaan naton ang SSS gapaminaw na ko ano ang needs ang ilang nga mga hindi lang ang mga pensioners kundi mga members kaga mga employer members. And this time na may ano kita financial pressure na dulot ng inflation, aring ginatawag naton na energy crisis. May programs ang SSS para sa aton. Aton ang hambal ko tungod kay member man ako sa SSS. Isa ako, no? So wala yung ma-left out dere from pensioner to member, contributing members, actively contributing members, and even inactive na sa pag-remit sang ilang contribution per member gihapon, and also sa mga employers naton. So wala ma-left out the ring programs. So una, if ma-remember nyo, happy ang aton mga pensioners since September 2025, nagpa 2 months ang SSS og kaning ginatawag natong pension reform program. So that's 3 years straight, every September, no? 10% para sa retiree pensioners and disability pensioners, and 5% para sa mga death pensioners or surviving spouse. So, September 2025, unang tuig or first tranche. Then, ang next schedule would be September 2026. But then, since may energy crisis kita, and aring relief programs ang SSS, no? So gipa early ang implementation sa 2026 pension increase. So instead of September 2026, ginhimo na ina nga June 2026. So advance siya sang 3 months, no? September 2026, August, July, June. So 3 ka bulan ang advance niya, no? So instead nga magwait o maghulat ang aton nga mga pensioners by September pa, June 2026 may increase na kamo. So good news ni para sa mga pensioners. Ako nalipay kong may increase na, no? Again, always ko gina-share sa inyo nga ang mother ko pensioner. Retiree pensioner at the same time surviving spouse or death pensioner tungod kay namatay naman si papa. So doble ang iyahang nga pension ginabaton. Amo man ang batunon nyo kung both kamo member, no, mag-asawa, no, and if ever nga man nga matabo sa inyo ang natabo sang sa parents ko, doble kay wala kay sa SSS abi, wala abi na ginatan-aw kung may pension ka na, hindi ka na pwede. Kung qualified ka, pwede ka magdoble ang imong nga pension. So nami ni siya, makalipay, no, makahappy nga balita nga early na ang implementation sang pension increase this 2026. Now, basi mamangkot ka mo, paano ang 2027? Kung June pod ba ang increase, no? So ang sabat ko da,
by 2027, wala pa man nato na ang as per schedules by 2027 is September. Wala pa man balita subong nga early. Ang early man lang is 2026. Nga instead of September 2026, June 2026 ang implementation sang inyong pension increase. Now, domino effect na ni siya, no? Kay kung halimbawa, retiree pensioner ka, and then gusto mo mag-loan, sang, gusto mo mag-avail sang pension loan, automatic na siya na ang basihan sang loan mo is ang pension mo man. So kung mag-increase ang imong pension, mag-increase man gamay ang imong loanable amount. May media partner gani kitang ambal niya, gusto na siya mag-loan. Tapos gin-share ko na by June mag-increase ang inyong pension. So ambal niya, ay, sa June na lang ako mag-apply sang pension loan kay para mas dako-dako gamay ang akon nga ma-loan. So imagine mo, kung may increase ka nga 500, 500 times 12, that would be 6,000. So another additional 6,000 nga ma-loan mo. So imagine mo na, ha, no, nga, halimbawa, ang iaabi nga loan is nasa 4,000, 5,000. So ambal ko by June may additional na almost 500 or 500. Kay hindi man siya sigurado kung pila niya pension kay nagloan abi. So mag-renew daw siya. So ambal niya mga 4,000, 5,000 ang always ko ginabaton monthly. So ambal ko sa iya, kung mag-loan ka sa SSS, hulaton mo. So may additional 500, 400, 500 na siyang nga ano, then multiply mo by 12. So that would be 6,000 si ambal niya. Sige, maghulat na lang ako. Maghulat na lang ako sa June, kay the moment nga ma-implement na ang pension increase. Of course, automatic, 'di ba? Kay tungod kay ang imong nga ma-loan, ma-avail sa pension loan is ang imo man nga ang basihan is ang imo nga pension. So kung nagtaas ang imo nga pension, magtaas ang imo loanable amount. So domino effect na siya, no? And then amo na ang mga ang good news naton sa pensioners. By the way, same lang ang ano, ha, wala sang additional pa. So kung ano tong naka-schedule, pila ang naka-schedule, halimbawa 10% or 5% nga increase, amo man to ang increase. So earlier lang, amo lang ang nag-change. From September na himo June. Dili nga may additional increase pa. Early lang na implement ang inyong pension. So, basi may mamangkot nga, sir, pila ang additional pension ko kung sa June na ang increase. So, the same. Kung ano ang naka-schedule, sa 2026, amo man to ang increase mo. Now, may naman ko sa akon, sir, what if mag-apply ako pension, tapos, example naton tong friend ko nga nagpalapit sa akon nga ang iya date of contingency is February 2026. So, humble niya, pamangkot niya, appeal ba siya sa pension increase? Since bag-ulang siya karon nag-apply sang pension. So hambal ko sa iya, since covered ka pa before nag-increase, yes, appeal ka sa pension increase. So tanan nga mag-apply sang pension before June 2026, cover pa siya, appeal pa siya sa pension increase. Now, ang isa ka pamangkot, sir, what if June or July na ko tawag sini, June or July na ko or August na ko mag-apply sang or qualified sang akon nga retirement benefit. So, appeal ba ko dito sa June nga increase, no? Ang sabat o ang tubag is sa September ka na. As per schedule, sa September na ang imo nga increase. So, I hope na nahatag ko ang isa sa tawag sini, ang isa ka program sa relief nga program nato, no, ang para sa mga pensionado nato nga hindi gina malipatan sa SSS,
No, imagine mo ang pension increase first time na tabo since almost 30 years na ko sa SSS. Since nga nag-empleyado ko sa SSS, no? More than almost 35 na gani kung apilon pa nato tong contractual kong service nga 5 years, no? Almost 35 years na ako sa SSS. So, first time ni siya natabo nga 3 years successive o sunod-sunod nga tuig, sunod sa tulo ka tuig, may increase. Kay dati, ang increase lang is, okay, 10%, 5% across the board, or 1,000 across the board. And then, subong, no, tatlo katuig straight, 10%, 5%. So, first time na siya natabo. And then, may first time po natabo, no, ang isa ka program sa SSS para sa mga miyembro. Okay, but before that, i-share ko sa inyo, again, i-share ko sa inyo, nga may ongoing na emergency loan program ta, ang SSS, na pwede natin i-avail. Nga kung nakaabot kita sa 36 months contribution, updated ang aton nga contribution, o di kaya sa latest 12 months, may anong kabulan na contribution kita, and then updated, makaloan kita sa maximum of 20,000, and then, ang payment, mag-start sa 7th month na or may moratorium kita nga unom ka bulan, no, hindi ka nay magbayad, no, for good for 6 months and then the following month saka pa ka mag-start sang bayad. So damo naka-avail sini maximum of 20,000. Now may isa ka program nga na-add sa aton tungod kay sa under sa relief program, aring ginatawag na Enhanced Emergency Loan Program. Ano ani? Ano ang difference niya sa regular na emergency loan program? So, the same lang, no? Kinanglan may 12 months na may anong kabulan within the 12-month period, no? Updated ang contribution. And then, may moratorium na good for 6 months. And then, ang payment is after pa sa 6 months na moratorium. Ang difference lang nila is there is a Enhanced Emergency Loan Program. Duha lang ang difference ni. Sa Enhanced Emergency Loan Program, kung wala nakaabot ang member sang 36 months contribution pero lampas or nakatongtong 18 months contribution. So, but silingon sini, kung ang contribution sa isa ka member nga gusto mag-avail sang enhanced sang emergency loan, pero ang contribution niya is 18 months to 35 months, pwede siya mag-avail, pero under sa Enhanced Emergency Loan Program sang SSS. Now, ano ang difference nila, no? Sa regular emergency loan program o sa emergency loan program, 36 months contribution. Diri, kung ang contribution niya is wala kaabot sa 36 months contribution, pero nakatungtong 18 months o more than 18 months, o kung ihambal natin, 18 months to 35 months na contribution, pwede mag-avail sini. Kung sa emergency loan program, o tungtong regular na emergency loan program, maximum of 20,000 ang maloan. There is a Enhanced Emergency Loan Program. 10,000 lang ang maximum. Amo lang na siya ang difference, no? Pero again, aring Enhanced Emergency Loan Program, since nag-start ako nga empleyado sa SSS, first time ni natabo, nga 18 months lang ang qualifying condition. 18 months only. So sa 18 months na before pagsulod ko pila ba? Kay dati ara ko sa gobyerno eh. Aara ko sa private na company before ko nagsulod sa SSS. So ang qualifying condition o ang qualifying requirement para sa number of months para makaloan is 24 months. Amo na pagsulod ko sa SSS, 24 month contribution ang kinahanglanon. And then nahitabo nga na change ina, no, nahimo na siya nga 36 months. Dati
24 months, 1 month salary loan, 48 months na contribution, mag-times 2 ang maloan. And then, nahimo na siya 36 months contribution, and then 72 months contribution kung mag-times 2. But now, there is a enhanced emergency loan program. Tungod kay may energy crisis kita, and then may nagtaas ang cost of living, naapektuhan ng atong, para matugunan ang atong nga needs. No, pwede kita mag-avail, pero ginbabaan, diri sa enhanced emergency loan program, maski nakatungtong lang ka 18 months contribution. Pero mag-follow gihapon nga dapat sa within the 12-month period, may anong kabulan ka nga contribution, and then updated siya. No? So, sa emergency loan, tong regular emergency loan program, pwede mong isabay ang imong salary loan kag imong emergency loan. Diri sa enhanced emergency loan, hindi ka pwede magsabay sang salary loan, kay ang salary loan kinanglanon 36 months contribution. So diri, kung wala pa nakaabot sang 36 months contribution pero qualified ka naman sa qualifying condition na from 18 months to 35 months contribution, pwede ka maka-avail sang enhanced emergency loan program. So again, may moratoryong gihapon kay 18 months, ang 6 months. Now, ang 6 months na, hindi gina 6 months ha. Kaya limbawa, mag-loan ka sang May. Ang first na payment mo would be July. Kay May ka na-approve, ang June, hindi ka na mabayad. Mabayad ka starting July. So, July na mag-count ang 6 months. July, August, September, October, November, December. Hasta December, hindi ka wala ka pa deduction. So January may deduction ka na, or January mag-start ka na bayad. So amo na ang sa enhanced emergency loan kag sa emergency loan program. Now may isa pa, no? I-announce ko lang tungod kay na under siya sa relief program pero ongoing siya, aring ginatawag naton nga loan penalty condonation program. Do kapila ko na ni siya gin-share diri, no? Nga may ara kita nga loan penalty condonation program, and maybe one of these days, no, mabuligan nato ng isa ka staff diri sa DXKI nga mag-apply sang loan condonation program. Tungod kay ang last niya ata, last na nag-loan siya 2005, early 2000. So nagdako na siya kay 20 years. 20 years na tuya nga loan. So kung 20 years na tuya nga loan, dako na tuya penalty. So ang kuandra, ang tubag sang iyang nga kaguol tungod kay nagdako na iyang nga penalty is the loan penalty condonation program. So dako nga buling ni, although ongoing siya, pero nahimo siya nga part sa relief program sang SSS, no? Since sino ba ang hindi gusto nga may nga ma-delete or ma-waive or hindi nabayaran ang penalty, di ba? Maski ako gani sad to, naka-loan ako tong before ako na regular sang SSS, and then nag-avail sang condonation program, nag-avail ako kasi syempre, di ba, kadako sang penalty dati gani, that is 3%. 3% per month ang kwansad to. Ang penalty. Subong ano, same lang 1%. So ang loan ko nga 4,000, daw nag-abot na to siya. Daw nag-abot na to siya almost 8,000. Pero ang ginbayaran ko that time is only 4,000. Ano, 4,800. Amulan nung inbayaran ko. Pero, the rest, ang penalty, why ko na ginaisip? Basta ang target ko is the principal and interest only. Now, aring loan penalty condonation program, ongoing ni siya. So, gin-appeal lang siya part sa aton nga tawag sini, relief program. So, again, to recap, no, ang SSS pension, ang pension increase, early ang implementation. Nahimo na siya June 2026 instead of September 2026. The same amount or the same percentage ang aton nga ma-enjoy nga increase. And then, loan penalty program, loan penalty condonation program,
emergency loan program ongoing gihapon, no? Kaya hambal ko gani, na-share ko gani before, nga daw nakita sa SSS nga base ko may mag-abot nga difficulty sa aton. Tung December, gin-offer na ni siyang emergency loan program nga may moratorium na nga 6 months. And then since may energy crisis kita, gindugangan sang emergency enhanced emergency loan program nga first time natabo nga ang qualifying condition lang sa ang requirement lang para sa contribution para maka-avail sini is 18 months. Minimum of 18 months. So kung may 18 months to 35 months contribution ka, but silingon wala pa ka tatlo ka tuig nag-start nag-work or di kaya nag-contribute o di kaya na nauntat ang imong nga contribution tapos nagpadayon ka bag-o lang pero wala pa ka nakaabot sang 3 years na contribution, aring enhanced emergency loan program ang ma-avail naton. So first time ni siya matabo nga 18 months, no? Ambar ko gani daw subong panahon, no? Since 2025, damo first time nga natabo sa SSS since nga nagsulod ko. Una, 3 years nga successive, tatlo ka trans nga may increase ang pension, and then nahimo nga 18 months contribution ang requirement para sa para sa enhanced emergency loan program. So basic mamangkot ka mo kung saan oni mag-end, saan oni matapos. So basis sa ginagunitan ko nga papel, wala pa kung saan o matapos. So anytime aring mga loan program ni emergency loan, anytime basi i pa-stop ni siya ang loan penalty condonation program daw na himo na siyang regular program sa SSS. So basi kaning enhanced emergency loan program, basi kung mag-end man ang emergency loan program, basi sabay sila, no? Then hambal ko kay na walay ma-left out. Walay ma-left out. So sa mga employers, may contribution penalty condonation program kamo. Amo na ang ma-offer sang SSS. Hindi man pwedeng hindi naton bayaran ang contribution sang aton nga mga empleyado, pero may condonation program, may contribution penalty condonation program nga gina-offer ang SSS para sa inyo. So kung makabaton kamo sang billing letter, statement of account, visit kamo sa SSS kag inyo na nga i tawag sini, inyo na nga i applyan, no? Applyan nyo. So then amo na pension increase, mga loan programs ang SSS, ang bago is enhanced emergency loan program, and then ang contribution penalty condonation program. Sa amo na siya ang aton nga mga nga relief program nga gin-offer para sa inyo. Now, i-remind ko lang bago ta mag-end. I-remind ko lang especially sa mga pensioners naton nga hindi ta magpaskam. Hindi ta magpaskam. Kay basi kun gamiton naman ini nga mga bag-o nga programs ang SSA sa mga scammers, kag maka-receive naman kita sang text, maka-receive kita sang FB o Messenger, no, maka-receive kita sang call nga need applyan or need i-change ang data naton sa ano bag-o ta maka avail sining mga sa increase pension increase by June, no, hindi naton i-entertain. Do not attempt to click any link. No, any link, do not attempt. Ayaw gyud. No? Tungod kay ang pension increase, diretso na siya sa inyo hanga account, bank account. Wala namo na ginapa-applyan. So, natapos naman ang isa ka programa naton, there is a DXKIFABC. No? Daw kadali man lang sa oras. So
So ari si ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Magbalik ko sunod na bulan. Every first Friday and third Friday of the month ang ato nga schedule diri, no? And ako nagasulti nga amping kanunay o kanunay amping.

0: Usapang SSS.
1: Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS kada ikatatlo nga Biyernes sang kada bulan. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Friday, mga kagapay! Good morning! Halibatiin natin ang lahat ng mga kaagapay na kanina pa nag-aabang sa kanilang mga PM and regular radio. Hello! Lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, mag-ingat po tayo at sasamahan namin kayo ni Bong ha for 1.5 hours, kaya cool lang po kayo.
1: That's right, kami po ang bahala sa inyo.
0: Yes, kahit napakainit ng panahon. Ako, pasasayahin namin ang inyong umaga sa ating magiging talakayan ngayon.
1: Tama.
0: Siyempre, halibatiin muna natin lahat ng kasama natin sa ating Facebook and YouTube live streaming.
1: Good morning!
0: Special shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 1.

0: Naku, ang mga kaagapay ha, tumutok na kayo dahil iba ang ating setup ngayong araw ng Biyernes. Talaga namang special ang ating programa ngayon.
1: Kumbaga, conversations inside the bedroom.
0: Yes. Dapat nga sofa discussion naging bedroom discussion. Kaya dapat ang ating bosses.
1: Pero maganda, napakaganda ng discussion natin this morning, honey.
0: Yes. At kayo po ay nasa programa pa din ng Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, Bong and Claire para sa Family Matters Friday Edition, kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Kitang-kita naman, ano? Andiyan ang anak sa gitna. Ani, alam mo, nandito sa atin si Paris kasi ani, panahon ng graduation.
1: Oo nga, congratulations!
0: Yay! Bumabati po kami sa lahat ng mga gagraduate ngayong taon na to. Alam natin, nagsimula ang April, May, June, panahon ng graduation nga ng grade school, senior high school, and college. Kaya naman ngayong umaga, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan. Kaya yung may mga anak na gagraduate, nako, tawagin nyo na sila at patutukin na at manood ng ating episode ngayong umaga.
1: Honey, i-congratulate din natin yung mga magulang, honey. All the sacrifices. Lahat ng mga sleepless nights ng mga magulang, hindi ba? Para lang mapagtapos yung kanilang mga anak.
0: Nag-graduate din tayo, no? Uy, honey, before tayo mag-start pala, gusto kong pasalamatan yung mga naging bisita ko, yung aking birthday celebration last April 29. Lahat ng bumati na kaagapay. Aking FEBC family, maraming salamat po.
1: Salamat
0: yung mga kaibigan natin na hindi nakalimot. Nandiyan si na Bishop Noel and Ate Jen Pantoja, Pastor Dan and Don Erquico, Camille Prats and VJ Yambao. Maraming salamat. Sinamahan nila tayo sa ating overnight celebration sa Sonia's Garden.
1: Memorable.
0: Kaya naman, ang saya-saya lang. Ano? Ang dami nating napag-usapan. At because of that, nabuo ang ating episode. Abangan nyo po dahil magiging bisita natin sila dito.
1: Kaabang-abang.
0: Next week na yan, honey.
1: Right.
0: Sige, bumati ka muna before we introduce our guest naman iba.
1: Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. Another day to learn. And another very, very inspiring episode this morning here in Family Matters para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay May 15, 2026. Can you imagine, honey, no? Isang buwan na lang, kalahating taon na ang lumilipas.
0: That's
1: honey,
0: true.
1: Diba? Imagine mo, in a snap, then little did we know, ilang months na lang, bare months na naman, honey. Pasko na naman. But you know what? Talagang siguro, panalangin ng bawat Kristiyano na matapos na itong summer heat.
0: Napakainit.
1: Dahil talaga naman,
0: grabe.
1: Napakainit. So kung wala po kayong mga importanteng gagawin sa labas, lalong-lalo na yung mga senior citizens, we encourage you to stay home, to hydrate, drinks lots of water. At ang pinaka-importante, honey, if you can afford it, magstay sa isang malamig na kwarto, hindi ba? Kasi marami ngayon mga nakakagulat na mga bata pa lang in a heat stroke, na dehydrate. So, better yet, kung wala kayong gagawin, stay home at lumabas na lang po ng bahay kapag ka, siguro mga around 6 o'clock na. Mm-hmm. Kasi ngayon kung mapapansin mo, honey, mga 5:30, mainit pa rin.
0: Mainit
1: pa
0: rin. Maliwanag pa rin. Although tumaas ang singil ng kuryente, ha?
1: Expected talaga yun, honey.
0: Diba? Maglaan na lang ng extra budget kasi napakainit po talaga.
1: Okay na yun tumaas ang kuryente kaysa ma-hospital ka.
0: Yes,
1: hindi ba? Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Bong and Claire para sa usapang marriage and parenting. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay mapapakinggan sa FEBC Stream and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, mabuhay po kayo. Please like and share our episode. Sa Instagram naman po, alam niyo na po ang gagawin. Please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay na nagpe-prepare ng kanilang pananghalian habang nakikinig sa atin. Sa lahat ng nasa opisina na habang nagtatrabaho, nagko-compute computer, naka-tune in dito sa Family Matters.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
2: Sundin mo ang sariling puso at kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
3: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
4: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
5: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod.
6: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Napakarami kong free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag ba ng schedule ko? Ayaw ko nang magtumambay lang.
8: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
9: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo niyan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Diba?
10: Tama ka siya.

0: summer, mas tumitindi ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Kaya naman mahalaga na tiyakin nating ligtas din, pati ang ating mga pagkain. Ito ang ilang pwede nating gawin. Panatilihing malamig ang mga pagkaing tinuturing na cold foods. Gumamit ng coolers at lagyan ng maraming yelo. Ilagay din ang coolers sa lugar na di naiinitan. Kainin agad at tiyaking mauubos ang mga pagkaing madaling masira. Kung planong mag-picnic kasama ang pamilya, magbaon ng mga pagkaing hindi madaling masira tulad ng adobong baboy o manok, inihaw na baboy o isda, sariwang prutas at gulay. Kung mag-iihaw, panatilihin muna ang pagkaing iihawin sa loob ng coolers at ilabas lang kung kailan iihawin na ang mga ito. Kung maghahanda ng pagkain, panatilihing malinis ang lahat ng kagamitan. Maghugas ng kamay bago hawakan ang pagkain. At huwag kalimutang uminom ng malinis na tubig at laging magdala ng bottled water. Mahalaga ang iyong kalusugan kaya't huwag kalimutan na laging mag-ingat. Have a safe summer, kaagapay!
1: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
2: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
1: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
2: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
1: Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
3: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
5: Paalaala mula sa 1062 DXKI. Your friendly voice in South Central Mindanao.
6: Panatang makabayan, sinilipik ko ang Pilipinas. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
7: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpa-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.
6: Lord, tulungan niyo po kami maging tunay na mga Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
8: Naaalala mo pa ba ang kwento ng pagong at kuneho sa mga pabula ni Esop? Sabi ng kuneho,
9: "Ako ang pinakamabilis na hayop dito sa gubat. Kaya kong patunayan yan. Sino ang hahamon sa akin? Abe, abe, abe."
8: Walang sino mang makasagot sa hamon ng kuneho. Sabi ng kuneho,
9: "Kung ganon, tapos na laban. Ako ang pinakamabilis."
8: Pagmamayabang niya, biglang nagsalita si pagong,
10: "Teka, teka. Ako ang tumatanggap sa iyong hamon."
11: "Ano? Ikaw na isang pagod?"
8: Sabi ni Kuneho at siya'y tumawa. Tinanong ni Kuneho,
9: "Seryoso ka ba?"
10: "Oo."
8: Ngunit seryoso si Pagong, kung kaya't natuloy ang paligsahan sa pagtakbo. at mabilis na tumakbo ang kuneho. Nakalipas ang ilang sandali.
11: Ang layo-layo ko na kay Pagong. Mahupad kasi. Matutulog nga muna ako.
8: Samantalang ang Pagong ay mabagal, ngunit matyagang tinatahak ang daan. Hindi alintana ang pagod. Siya ay nagpatuloy at siya ang nagwagi sa paligsahan. Sabi sa Biblia, ang pagtsatsaga ay isang panghabang buhay na layunin. Ito ay nasa Pilipos Kabanata 3. Sabi nga, ang gantimpala ay hindi napupunta sa mabilis, kundi sa matyaga at matatag.
12: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Yes indeed, ang atong Dios walay pagkausab. Simula pa noon hanggang ayon, siya ang ating buhay na Dios na handang tumulong sa atin. Praise God! Isang maganda at maulan na umaga po sa ating lahat. Thank God, it's Friday! At nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan, Mayo 15, 2026. Welcome dito po sa programang Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio, ang ating mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan Mika Jen Robles Librado. Kamusta ka? I hope and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan. Siguro yung iba happy po ngayon dahil today ay Bonus Day! Sa mga makakatanggap dyan, wow! Salamat sa ating Panginoon sa kanyang provision sa bawat isa sa atin. So ngayon, sa ating programang Pagdayaw kag Pagpasalamat, kaibigan, ipagpapatuloy po natin yung ating topic about ascension. Kahapon, napag-usapan po natin kung ano po bang ibig sabihin ng ascension. Dahil ito, hindi talaga masyadong pinag-uusapan, pero ang ganda po ng mensahe nito sa bawat isa. So, yesterday, we remembered the ascension of Jesus Christ. At ngayon, we continue to reflect on what it means to live after the ascension. Ano po ba ang dapat nating gawin? When Jesus returned to heaven, meron siyang iniwan sa kanyang mga disciple. At ano po yun? Dalawang P. Promise and purpose. So, today, yan din ang ating pag-uusapan. Yung promise ng ating Diyos at yung purpose. Bakit tayo andito? So, excited na po ba kayo? Sige, ngayon dadako po tayo sa ating question of the day. Ang ating question of the day, am I living with a clear purpose as a follower of Christ? Or simply going through daily routines? Because God did not save us merely to exist, diba? Hindi lamang basta-basta na mabuhay tayo, but andito tayo because we have a mission. Your life has a meaning. Kaya, bakit ka andito sa mundong ito, kaibigan? Dahil meron kang purpose. So ngayon ang tanong, tayo po ba ay namuhay sa purpose ng ating Panginoon sa atin? As His follower? Or ginagawa pa rin natin yung mga daily routine natin na atin-atin lang, no? Hindi ayon sa purpose ni Lord. Sige nga, we'd love to hear from you today. So, ano po ba yung mga sagot nyo doon sa tanong natin? What gives you purpose in life? And number two, ano po ba ang itinuturo ng Diyos sa'yo ngayong linggo? Dahil matatapos na ang linggong ito, no? Weekend na bukas. So, ano po ba ang itinuro ng Diyos sa'yo ngayong week na to? At ano po yung mga prayer request ninyo? Dahil kami po ay masaya na ipapanalangin po kayo. So, send your messages, your prayer requests sa text line number natin. 0963-180-1469 or sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin po namin ang inyong sagot. Ito po muna ang isang awitin para po sa ating lahat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Amen. Tunay nga po, kaibigan, na umaapaw po ang ating kagalakan dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, sa kanyang biyaya na sapat para po sa atin. So, kayo po ba ay nagagalak? I hope and I pray, no? Na kayo po ay nagagalak ngayong araw na ito. At syempre, sabayan niyo po ako sa ating programang Pagdayo kag Pagpasalamat. Diri pa lang sa title sang program naton, Pagdayaw. O, dayawon natin ang Ginoo sa iyaginhimo sa aton. Kagpasalamatan natin siya. Because He deserve our praises, honor, and Thanksgiving. So this time, batiin naman po natin ang mga nagbo-birthday today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa lahat ng mga celebrator today.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Tunay nga po mga kaibigan na sukdulan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang kapantay, walang maikumpara sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. So, ikaw kaibigan, kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng biyaya, nangangailangan ng pag-ibig, lumapit ka sa Diyos. Sa Kanya tayo magtitiwala dahil hindi Niya po tayo bibiguin. Sige, dadako na po tayo sa ating discussion segment. So, ang tanong po dito, how can we live with purpose as followers of Christ? Paano po ba tayo mamuhay na merong kabuluhan, merong purpose ang ating buhay as followers ni Jesus? So, meron po tayong acrostic answer na purpose. P-U-R-P-O-S-E. Una, paano tayo mamuhay with purpose? Pray for direction. Ito yung paborito ko na verse eh. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him. At ang promise niya, He shall direct your path. Purpose begins with surrender. Surrender! Magtiwala ka sa Diyos, kaibigan. Ipagpanalangin mo sa Kanya lahat, no? Kasi ang pagpapanalangin, kaibigan, ay nagpapahayag na wala tayong magawa apart from God. Nagpapahayag na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Letter U. How can we live with purpose? Use your gifts. Ano po ba yung binigay na gift ni Lord sa iyo? Marunong ka bang mag-encourage? Marunong ka bang manalangin? Then do it. Use your gift to minister to one another. God gave your gifts for service. Hindi yan para ikaw ay maboost, but dapat maipahayag ang Panginoon sa iyong gift na binigay niya sa iyo o ipinagkatiwala niya sa iyo. So use your gifts, kaibigan. Another, how can we live with purpose? Una, di ba? Pray for direction. Letter U, use your gifts. Letter R, reach others with love. I-reach out natin yung iba. Maging example po tayo. Maging blessing po tayo. Tandaan mo that your life should point people to Christ. No? Magiging blessing ka sa iba, kaibigan. Letter P, persevere faithfully. Huwag kang matakot, huwag kang mag-give up, but magpatuloy ka, kaibigan. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Ipagpatuloy mo yan. Dahil sabi nga sa pangako ng Diyos, kung tayo po ay magpapatuloy, talagang may reward. If we obey, if we endure, then meron talaga yung biyaya. Meron talagang reward si Lord. Purpose requires endurance. So, persevere faithfully, kaibigan. Letter O. Ito, maganda din na paalala sa atin. To obey God daily. Kasi sabi nga sa kanyang salita sa John chapter 14 verse 15,

0: summer na naman! Balak mo bang bumiyahe at magbakasyon? Narito ang ilang crime prevention and safety tips para matiyak na mananatiling ligtas ang inyong mga iiwan na tahanan. Una, tiyakin na nakalock ang mga pinto at bintana. Harangan din ang mga posibleng daanan papasok sa inyong bahay. Bago umalis, tiyakin na walang maiiwang nakasinding kandila at walang nakasaksak na charger, appliances o sumisingaw na gas stove para makaiwas sa sunog. I-double check din na walang maiiwang tumatagas na tubig. Ito ay upang hindi umapaw at maging sanhi ng pagkasira ng inyong mga gamit. Tandaan, ang mga safety tips na ito ay para matiyak na magiging panatag ka sa iyong pagbabakasyon. Have a safe summer, kaagapay!
1: Ang reminder na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency at ng mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan kong sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South sa Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ngayon ng Biyernes. Yes, it's Friday today, May 15, 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch. Dito lamang po sa himpilan ng 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong kaagapay, Migo Dave Pestanyo, hanggang alauna imedya po ngayong hapon. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa buong Sacsayhuayan region, isang mapagpalang araw sa probinsya po ng South Cotabato sa Cotabato Province, dyan naman po sa Sultan Kudarat, Sarangani at Jensen, and also sa lahat po ng municipalities sa loob po ng South Cotabato. Shout out po sa mga listeners natin dyan sa Banga, sa Lake Cebu, sa mga naka-tune in ngayon sa Norala, sa Pulumulok, also sa Santo Niño, sa Surala, sa mga bayan po ng Tiboli, Tampakan, Tantangan at Tupi. Isang mapagpalang araw, ganon din po sa lungsod ng Coronadal nga may 17 ka mga barangay. Kategory po natin ngayon, kaibigan, ay open category po tayo ngayon. Ngayong araw po ng Biyernes sa ating programang Listener's Touch. Kaya naman sa mga may gustong ipa-play na music or mga song request, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Pwede rin po kayong mag-message sa ating official Facebook page account, 1062DXKI-FEBC Radio. Hello kay Kuya Jake Nixon na nakikinig ngayon. Also, hello po dyan sa mga naka-tune in dyan sa Isulan, Sultan Kudarat, lalong-lalo na kay Mami Vilma, no, kay Ati Ivy, kag sa Tanandira, na nagbisita kami dira kagina. Shout out po Mami Vilma. Nawa po ay na-enjoy po ninyo yung time kaupod ang mga staff sang DXKI. 12:44 ang ating oras, mga kaibigan. At ngayong araw po, ngayon mismong araw, May 15, na sina-celebrate po natin itong International Day of Families. International Day of Families. Nagsimula po ito noong year 1993 to highlight the importance of families in society. Kasi alam naman po natin kapag wala po yung families, hindi po mabubuo yung society kasi basic unit po ito. Kasi we know na yung pamilya po ay gift po yan, regalo po yan ng Panginoon sa atin. Kaya naman, share mo dito kaibigan sa ating text line kung ano yung mga stories na hindi mo makakalimutan kasama ang iyong pamilya. No, text lamang sa 0963-180-1469. 12:45 ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang pananghalian, enjoy nyo lamang po ang pagpapala ng Panginoon habang kami po ang inyong background sa inyong mga tahanan kung saan ka man ngayon naroroon, kaibigan. Welcome po sa ating programa. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting God Is Able mula po sa Planet Shakers, Nothing Is Impossible, Show Jesus mula po kay Jamie Grace, Overcomer by Mandiza at King of All. Nahambal sa lyrics kagina sa King of All. Oh Lord, where would be without your love? No, diin kita ayhan na mga abyan kung wala ang gugmasang Diyos
sa aton. Dosama kita sa mga karnero nga nagakatalang. Apang salamat sa gugmasang Dios nga among nagtipig sa aton kag nabalik kita sa pamilya sang Dios. 12:47 ang ating oras. Shout out kay Kuya Jandy dyan sa VSM Jensen na naka-tune in rin ngayon.

Narito po muna ang awiting God is Good mula po kay Forrest Frank. Susundan rin po yan ng awiting Sunrise. Manatiling nakatune-in dito lamang po sa himpila ng Jesus Dos DXKI, ang mahigalaon na tingog sang South at Central Mindanao. Upod ang inyo amigo, Migo Dave Pestanio.

3 minutos bago po mag-alauna impunto ng hapon at kayo'y nakikinig pa rin dito po sa mapagkaibigang tinig ng South at Central Mindanao. Walang iba ang 1062DXKI. Salamat gid sa Ginoo apyan no kay kaginang kaagahon, grabe ang bubo sang ulan. No, wala tagid subong na batsyagan ang epekto yasang El Nino. Kagsalamat sa Ginoo kay gindungo ginya ang aton mga pagpangamuyo nga ulanon kita. Di nabisbisan gid ang mga pananom subong. Dari sa corona dal and for sure dira man sa iban nga bahin sang sock surgeon. Kumusta naman po yung lagay ng panahon dyan sa iyo kaibigan? Kasi dito sa Coronadal ay medyo uminit na ng konti. Nagpakita na si Haring Araw. Kay kaginang aga, grabe gito. Ulan gid kaayo. And we praise God for that blessing. 12:58 ang ating oras. Kanina kaibigan, shinare ko po sa inyo na ngayon ay International Day of Families. Gina-highlight sini ang importansya sa mga pamilya sa sulod sa society. Bangod ang family, mga apyan, amoy na siya ang basic unit sa society, no? Important ini siyang celebration or pagdumdum because ginahatagan siniligwa ang mga pamilya, ang stories sa sulod sang pamilya kag mga nagakalatabo subong, no? Pinalalahanan po tayo ngayong araw na mag-spend po tayo ng quality time with our family. And of course, to resolve, no, yung mga issues na nasa loob po ng ating pamilya, magkapatawaran, and of course, ipakita po yung pagmamahal sa isa't isa. Kaya naman, yung tanong ko kanina, ano ba yung story mo na hindi mo malimutan kasama ang iyong pamilya? No, siguro yung akin, mga kaibigan, ay recognition day tsaka graduation day talagang nariyan po yung aking pamilya. No, kay mag-celebrate kami sina sa balay kag may madumduman ko gid nagabakal gid na si Papang Sang isa ka case nga soft drinks, hindi ko na lang ihambal ang brand, no, isa ka case kinaiyasang soft drinks kay para tuloy-tuloy ang celebration kay amo gid na iya sa una mga elementary days kag high school basta recognition day, no, may amo gid na amo na siyang hindi ko malipatan. One ang ating oras in today's fast-changing world, mga kaibigan. No, nagiging relevant po talaga yung pag-alala po natin sa pagsa-celebrate ng International Day of Families. Kasi alam naman po natin, especially dito sa Pilipinas, ang dami pong mga challenges na kinakaharap po ng iba't ibang pamilya. May mga changes po talaga na nangyayari day after day. No, isa na dira ang mga financial difficulties ng ginaatubang adlaw-adlaw. Lack of time together because of work, no? Yung mga parents dyan, no, mga ibang parents na kinukulang, kinakapos na po talaga ng oras kasi busy sa work. Nagkakaroon ng misunderstanding sa loob po ng pamilya, nagkakaroon po ng mental at emotional stress. And of course, effects sa social media and technology kasi sama-sama nga kayong kumakain.
Pero yung anak mo naman, yung mama and papa mo naman, itutok na tutok sa kanilang mga gadget. So, paano ba ngayon yan makokonek or mahatagan sang quality time ang inyong bonding? So, amo gina iya ang mga pressure kag struggles, no? Subong nga generation, subong nga season. O subong gina-remind kita. Pakita gid sang importansya kag kahalagahan while we are still together with our families.

104 ang ating oras. Mamayang konti, pag-uusapan naman po natin yung mga ilang biblical foundation. Yung mga tinuturo po ng Bible. In line po sa pamilya. And paano po ba nagiging blessing yung families sa isang society or sa isang community? Yon. Tatalakayin po natin yan dito sa programang Listener's Touch. This time, pakinggan naman po natin ang awiting Take Me to the River, I Will Swim. And okay, nirequest po ito ni Kuya John Mitchell Ona na nakikinig ngayon dyan sa Jensen. Umulan ba dyan sa Jensen, Kuya John, di kanina? Kasi dito sa Coronadal, talagang grabe yung ulan kaninang umaga.

You just have heard the song Ask For Me And My House, We Will Serve The Lord, mula po kay John Waller. Paalala po yan sa atin sa Book of Joshua 24:15. But as for me and my household, we will serve the Lord. No, challenge po yan ni Joshua sa lahat po ng tribo mula po sa Israel. At she came to renew their covenant with God. Kasi meron lamang po silang choice during that time to worship the true God or to worship the false God. In-emphasize po ni Joshua na yung pag-serve po kay God is a daily intentional decision. Now, kagindeklarar gid niya nga ang iya faith, kag iya nga commitment during that time is unwavering, setting a spiritual example for his family and the nation. Magandang paalala po ngayong International Day of Families. Madama man kita sa mga ginaagyan-abyan ng mga pagsulay, mga problema. Kaupod ang atong pamilya apang wala kita nagaisahanon bangod kauban nato ang presensya sang Dios. Nagaligo, nagatipig gid sa aton. Bisan ano pa nga bagyo nga aton nga ma-experiencear kag masinatian. Balaan gid nato nga kon rooted ang atong nga family dira kay Lord. Hindi kita ya madaog o kung mapierdes ang kaaway. No, kaya we are victorious in Christ Jesus. Kag-ara kita as one family nga nag-suportahan ay nag-binuligay. No, I think God personally, of course, nakagisnan ko pong pamilya sa mga extended families ko po dito rin sa 1062 DXKI. Kasama sila Pastor Alex, sila Ate Joy, Ate Jen, sila Kuya Don, Kuya Edgar, Kuya Anson, sila sina Ate King sa Christ Triumphant Church family. No, kina Kuya John, kina Ate Kath, kay Ate Hannah. I also thank God sa ilang mga kabuhi. No, kay nangin part is sila kag pamilya gid ang paglantaw ko sa ila. Same man sa imo ka kaibigan. Maybe ikaw ngayon na nakikinig tapos nang daw na broken heart ka bala kay wala ka sang nadak-an nga pamilya, but God is with you. Kaga ara gid siya, ara iya nga pulong, iya nga promises para sa imo. Hambalgani sa 1 John 1:12. No? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amugid niya abyan ang pinaka nami. No? Bisan wala kita sang kinalakhan na pamilya, pero tinanggap po natin si Jesus as our Lord and personal Savior. God grants the authority para tayo po ay maging isang anak ng Panginoon, isang anak ng Diyos. And hindi po to limited. Wala po tong expiration, kaibigan. Oh, but as many as received Him. No, sa lahat po ng gusto at talagang tumanggap po kay Jesus bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. God gave them the right to become children of God. Napakatamis po ng promise ni Lord. Kagadira gidya nag-aumpisa. No, nga nag-grow kita, hindi lang isa ka individual, but an individual with a purpose para po sa karyaan ng Panginoon. Para po sa pamilya.
kasama ang Panginoon. Kasi po mai-expose po tayo sa mga gawain na nakaluluwalhati po sa Diyos. Na may mga struggles man kita, kag may mga hangkat na ginaatubang apang nagapabilin gidya nga matinud-anon kag matutom ang Diyos. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, all over South Central Mindanao, Sokseljan Region, isang mapagpalang araw. Shout out po kay Nanay Lita, kay Nanay Edith, sa Sumatra family dyan po sa Santo Niño, sa Presco family dyan po sa Barangay Ned Lake, Cebu, kay Ate Perlin Joy, kay Pastor Sammy, isang mapagpalang tanghali, kay Kuya Florencio, kay Ate Gina Nawal, kay Kuya June, kay Ate Edna Dimasuay, dira man sa Surala, kay Kuya Anton Provido, dyan sa Santo Niño, kay Ate Piscabrido, dyan naman po sa Matanao, Davao del Sur. Also, hello, hello, kay Ate Hazel Paulo. Always po yan nakikinig si Ate Hazel. Shout out sa iyo dyan, Ate Hazel. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa ministeryo po ng Panginoon dito po sa 1062DXKI. Isang mapagpalang araw. Salamat po sa patuloy na walang sawang pagsuportang inyo pong ipinapakita at pinapadama dito po sa ministeryo ng Panginoon. Also sa Far East Broadcasting Company Philippines na magse-celebrate ng ika-78 years na anniversary ngayong June 6 na nakikita po talaga natin kung gaano po ka-faithful ang ating Panginoon at kung gaano po siya kadakila. Talagang hindi po mapapantayan. Wala pong makakapantay at hindi po natin talaga maunawaan ang kadakilaan ng Panginoon. Now, for our understanding is just limited. Yung mga bagay na kanya pong ipinapakita, talagang namamangha po tayo day after day. Salamat sa Panginoon. Sa lahat po ng mga pagpapalang kanyang binibigay na natatamasa po natin araw-araw sa mga biyayang nakikita at hindi po natin nakikita. Pasalamatan po natin ang Panginoon, mga kaibigan. ang ating oras.

Narito po muna ang awiting mula sa Maranatha Singers Family Song. At I Believe in Jesus. Manatiling nakatunin dito po sa himpilan ng Jesus 2 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

3 minutos bago po mag-alauna y medya ng hapon. Shoutout po kay Ate Michi Tyson sa Gringo Family, kay Ate Gina Hinove dyan po sa Sultan Kudarat, kay Ate Jo Olarte, sa mga nakikinig dyan sa Kipalbig, Tampakan, isang mapagpalang araw. Sa atin pong pagtatapos, iiwan ko po ang awiting Find Us Faithful mula po kay Steve Green. Susunod na po ang programang Talikalang Lagot, Hour of Hope at ang Buhing Paglaom. Manatiling naka-tune in dito lamang po sa Jesus 2 DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Sa liwat, ini ang inyo amigo, ang inyong abyan, Dave Pestaño, sa programang Listener's Touch, Mondays through Friday. At magkarinigan po tayo ulit next week, mga kaibigan. Have a blessed weekend. Enjoy niyo po ang inyong time, ang inyong weekend, Sabado at Linggo. Kasama po ang inyong pamilya, pamilya kay Kristo. At ang pagpapala po ng Panginoon para po sa ating lahat. God bless you, kaibigan. Have a wonderful, amazing weekend.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Lahat ng matuwid dapat magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin ay magpuri sa Kanya. Mga awit 33:1. Ako po si Femi Cristobal at nais ko pong ibahagi dito po sa Tanikalang Lagot ang aking kasaysayang patotoo na kung papaano po kinalag ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan at pagdurusa sa aming mag-asawa nang siya po ay hinayaan naming ang maghari sa aming pamilya. Ganito po yun.
3: Hoy! Itaw! Lumabas ka dyan! Huwag ka magtago sa palda ni Nieves! Panyakis ka! Lumabas ka at mag-cross tayo!
4: Oh, Gerald! Napaano ka? Halos wasakin mo ang pinto ko! Namumula ka na sa galit! Baka ma-heatstroke ka sa galit!
3: Yebes! Yung anak mo! Manyaki si Femi pang binastos niya! Alabasin mo ng bahay at magtutos kami! At huwag mong sabihin nag-aaral ng pagpupulis ang anak mo! Di ako natatakot! Dahil anak ko ang kanyang binastos!
4: Gerald! Naman! Huwag kang padalos-dalos! Kalma ka lang! Ayusin natin ito! Kung totoo naman ang pagbibintang ninyo sa anak ko, sige! Palalabasin ko siya at hihingi siya ng tawad sa inyo ni Femi! Pareho naman tayong mga taga rito!
3: Sige! Bayag ako! Pag-usap kami ni Itong! Ngayon na!

0: ba? Nakalimutan ko ng pambabastos mo sa akin, ha? Manyakis ka talaga! Ipapupulis kita!
1: Ako, ipapupulis mo?
0: Oo, bakit?
1: Nakikita mo ba tong suot kong uniforme? Pulis ako. At dito ako nakadistino sa Cubao. Eh, dapat ka pang matuwa kasi talagang tayo'y pinagtagpo.
0: Ah, ganun?
1: Oo, dahil ako ngayon ang iyong shining armor.
0: Manigas ka dyan, shining armor. Pwede ba ha? Bumalik ka na nga sa pwesto mo. Mag-traffic ka na lang at huwag ako ang istorbohin mo, okay?
1: Kaya nga ako pumunta dito sa butika eh, para bumili ng gamot ko. Tapos, swerte na, ikaw pala yung tendera. Ang ganda mo talaga, Femi.
0: Tito, matagal ko nang alam yon. Since birth, okay?
1: Okay, magpaka-civilize nga tayo. Peace na tayo. Yung nangyari sa atin sa Bulacan, eh, pwede ba? Doon na lang yon. Friends na tayo.

0: Ito? Akala ko ba sa tiyahin mo ako dadalhin? Ano bang bahay ito? Bakit maraming pinto? Itong, iuwi mo na ako.
1: Femi, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat. Lahat ng paraan para maging aking ka.
0: Itong...
1: Kung hindi kita makuha sa santong dasalan, dahil napakasungit mo sa akin, sa santong paspasan ko gagawin. Mapakasawa lang kita, Femi! Femi, ang ganito! Femi!
0: Tingnan niyo ka! Femi!

0: Sino ka pa walang kiburan, anak?
1: Ay, bakit kasi pinakasalin niyo ko sa demonyong itong na yun eh?
0: Malinis naman ang hangarin niya sa'yo.
1: Malinis eh, Tay? Ano ba naman kayo, Tang? Ikinulong nga ako sa isang kwarto sa hotel at ilang beses niya akong hinalay. Wala lang akong magawa eh, kasi natatakot akong banga kayo mapatay ni ito. Kinala ko pa naman kayo na handa kayong mamatay sa pambabasto sa akin ni itong.
0: Pinakasalan ka naman ng tao. Mahalin mo na si itong. Asawa mo na siya ngayon at ikaw ay may bahay, itong.

0: Femi, my loves! Nakauwi na ako! Tapos na ang duty ko!
1: May dala kang mami at siopa ng kubaw? Akin na! At maghahain na ako para makakain na tayo! Gutom na ako eh!
0: Para to sa buntis kong asawa! Lahat ng iyang request mo, eh, masusunod! Ang laki-laki na talaga nandyan mo!
1: Oo nga eh!
0: Eh, kailan ba lalabas si baby? Eh, sana lalaki or whatever! Basta gwapo or gwapa siya, pwede! Pwede!

0: Itong, nahihirapan akong akit pa na ugat baba dito sa bahay. Gusto kong bumili ng folding bed para dito na lang ako sa salas.
1: Sa susunod na sahod ko na lang, ibibili kita. Kasi ngayon, wala akong pera. Naubos kagabi sa inuman at natalo pa ako sa sugal.
0: May mga naipon naman akong pera. Yun na lang ang ipambibili natin. Talagang hirap ako sa taas eh. Hirap ako dun matulog. Kaya dito na lang ako sa baba. Malapit pa sa banyo. Sa Sabado na ako bibili ha.

0: Femi! Nandito si Inay!
1: Ah, mano po, Inay?
2: Sige na. Oh, paano itong yung pera ko? Sabi mo ngayon!
0: Opo,

0: Ngay! Femi, di ba may natabi ka namang pera? Akin na muna.
1: Itong, pambili ko ito ng folding bed. Bukas na yun, i-deliver.
0: Eh, saka na yung folding bed mo. Eh, kailangan ni inay ng pera eh.
1: Pero...
2: Ano ba? Itong, pagdadamutan pa ba ako ng asawa mo? Aba, kung ganyan ang ugali ng asawa mo, hiwalayan mo yan!
1: Inay, hindi ko po kayo pinagdadamutan. Pero ko po itong naipon eh. Hindi ito galing sa sweldo na entrega ng asawa ko na anak ninyo. Nakalano ito sa folding bed ko. Hirap na po kasi akong akit panaog at magbanyo eh. Dahil nga po sa ipinagbubuntis ko.
2: Itong, ano ba ito? Galing ako sa San Miguel pa at dulo ito ng Bulacan. Aba eh, gabi na. Papahuwin po ba ako na walang pera?
0: Hindi naman po, inay. Femi, pwede ba akin na muna yung pera?
1: O ayan. Kung alam ko lang na kailangan rin pala ng nanay mo ng pera, edi sana pinag-ipunan ko na rin siya. Yung nanay mo na lang palaging binibigyan mo ng pera eh. Paano na kami ng anak mo?
0: Tumigil ka na sabi. Nandito pa si inay, pag-aawayan natin. At nanay ko yung nangangailangan ng pera eh. At di ibang tao yun. Kaya matitiis ko, pero yung nanay ko hindi.
1: Itong, hindi naman sa ganon. Huwag mo naman akong awayin! Itong? Lasing na lasing ka. Saan ka na naman ba nagbabad ng inuman? Naka-uniforme ka pa. Halika-halika. Tutulungan kitang hubarin ang uniforme mo para mapunasan na rin kita. Kapit ka sa akin.
0: Alika nga rin itong babae ka.
1: Itong, ano ba? Nasasaktan ako. Bakit ka ba kasi nagagalit?
0: Ito ang dapat sa'yo.
1: Ito, bakit ba ako sinambahan? Itiwan mo ako.
0: Ang ayoko sa lahat ay pinagdadamutan mo ang nanay ko. Ipinahiya mo pa ako sa nanay ko, ha? Nanay ko yun! Ikaw, pwede kitang palitan kahit ilang asawa pa. Pero ang nanay ko, nag-iisa lang yun. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo? Walang hiya ka!
1: Aray ko, Itong! Mawag sa bunutan! Bitiwan mo ako, Itong!
0: Aray ko! Aray ko! Pumapalag ka, ha? Ba't nakalpas ka pa?
1: Itong, tama na. Ang barilya, hawak niya. Dito muna ako sa ilalim ng lamesa susuot para di ako mahawakan ni Itong. Diyos ko.
0: Gusto mo atang barilin kita?
1: Ha? Itong! Bitiwan mo yung baril mo. Mapapatay mo ko, Itong. Kami ng anak mo.
0: Mag-warning shot lang ako. Lumabas ka na sa ilalim ng mesa!
1: Itong, tama na.
0: Lapas!
1: Oh, ang anak natin, baka mabaril mo, Itong. Tama na.
0: Oh, yan. Binitawan ko na ang baril ko. Pero halika dito. Halika! Ihuhulog kita sa hagdanan para magtanda ka!
1: Itong, mahuhulog ako! Mabuti na lang nagkakapit ako. Itong, bakit mo ko itinulak? Tama na ito.

0: Tata, kapag hiniwala yung kusi ito, papatayin niya po ako eh.
1: Matagal ka nang pinapatay ng asawa mo. Demonyo yun! Baka sa susunod na dalaw ko dito, ay nakaburol ka na!
2: Good morning, Ate Femi! Fe, saan ang punta mo? Hindi ka ba maglalaba?
3: Sunday ngayon, Ate Femi. Magsimba tayo. Darating na ang Panginoong Jesus. Mamaya ka na maglaba pagkagaling sa church. Anniversary ngayon. Tara, sama ka na.
2: Anniversary? Tsak na may handaan yun. Maraming pagkain. Ah, sige, hintayin mo ako ha. Magbibihis lang ako.
4: Femi, tulungan mo ako. Nahihirapan akong makatayo.
2: Ha? Itong? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngiwi na ang bibig mo? Panginoong Jesus, nagdaan na po ang birthday ko. Di naman po ninyo sinasagot ang mga panalangin ko na makakilala sa inyo si Itong. Tapos, Christmas na po ngayon. Sana po ang iregalo ninyo sa akin at sa aking mga anak ay ang makakilala si Itong ko sa Panginoong Jesus. Diyos ko.
4: Femi, nagdadasal ka ba sa iyong Diyos?
2: Oo, Itong. Ito sana ang sorpresa ko sa iyo eh. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesus?
4: Oo, Femi.
2: Itong.
4: Gustong-gusto ko.
2: Salamat.
4: Tulungan mo kong makakilala kay Jesus.
2: Salamat po, Panginoong Jesus.

0: sa piling ng ating Panginoong Hesus si Itong. Cancer ang kanyang ikinamatay dahil sa sobrang paglalasing. At sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, ay tumanggap siya sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at busa. Mga awit 34:6.
2: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadala ng Tanikalang Lagot. Mula sa padalang liham ni Femi Cristobal ng Marikina. Binigyang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: Ram Mercado,
4: Ami Recto,
5: Art Recto.
2: Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa. Sa direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

isa naman kamayong adlaw sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Sa mapisan gid kamo kag matuto mga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta ang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagabulig, nagapangamuyo sining programa. Sa liwat, nagaagdag kita sa inyo, mga questions ninyo, mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kag hindi matupungan, mahigugmaon, gamhanan kag bala namon nga Dios. Salamat sa liwat, nga malahad naman namon Ginoo sa amon tagpalamati, ang kamatuuran sang pagtubos mo nga dayon, pagtubos mo nga hamili, pagtubos mo Ginoo nga nagtal-o sa amon, gikan sa kayo lipnan sang sala, ikaw nagkuha sini. Salamat Ginoo. Salamat o Dios nga in spite sang amon Ginoo mga kalapasan, ginpalangga nimo kami. Wala mo ginkuha Ginoo ang imo attention sa amon. Lamang Ginoo nagahandom ikaw nga kami mapasag-uli liwat sa imo. Amay nga akon pangamuyo kabay pa nga indi balibaran sang amon mga utod ang imo paghigugma kay ikaw mismo. Agdaho nila ikaw sa ila tagipusoan. Mangin Ginoo, mangin manluluwas. Mangin ila personal nga Dios nga dapat nila subarahan sang tanan nila nga kinabuhi. Ulor, nag-aapil kami sang padayon mga pag-provide sang needs amon mga utod, pagbulig sa ilang mga problema kag mga pagtilaw, kag subong man pag-ayo sang mga balatian. Nagatugyan kami sini in Jesus name. Amen. Abyan, pila naman ka mga punto ang aton pagdalon sa inyo sa sining aton pagpamalandong na hanungod sang kamatayan ni Ginoong Hesus. Nga nagdala sang pagtubo sa aton, nagdala sang paglaom, nagdala sang kahigayunan nga mapasag-uli kita liwat sa balaan kag matarong ang Ginoo. Kag bisan pa maghimo sining aton kinabuhi nga mangin mapuslanon para sa Dios. Abyan, nagahangkat ako sa imo. Basi kun ara ang kabugatan sang sala kag pagpakasala sa imo. Nga nagalambot sa imo huna-huna ang kahadlok kon kaisa sa kamatayon. Nagalambot sa imo ang balatsyagon sang guilt. Nga ikaw nagapalagyo nga basi pinahan ka sang Ginoo kag pinahan ka gin man sang Dios, sa hindi lang mapaktan nga panahon. Abyan, ang inang kabugatan pwede nga makuha ni Kristo Hesus. Amen. Siya eksperto sa pagpatawad sang sala, kaya amuning pinaka-purpose sang iyang pagkaridre sa kalibutan. Bisan mismo ang ngalan nga Jesus ang iabot sing ganon sinada, manluluwas gikan sa mga kasalanan sang tao. Matthew chapter 1 verse 21. Abyan, palapit lang ikaw sa aton mahal nga Ginoo. Pangamuyo ikaw, sinsiro sa imo kasing-kasing nga nagatuad ka sang imo pagkamakasasala sa iya. Nagatugyan ka sang imo kaugalingon sa bugos nga pagtuo kag pagkatapos ginagda nimo siya nga magsulod sa imo kinabuhi. Abyan, luwason ka sang Ginoo. Indi bala? Ginhambal ina sa mga taga Korinto, sa tion nga nahamutan ginpamatian ko ikaw, sa adlaw sang kaluwasan gintabangan ko ikaw. Yari karon, karon ang tion nga nahamutan. Yari karon, karon ang tion sang kaluwasan. Indi na magpalantang abyan, nga man sa punto nga kita wala nagauyat sining aton kinabuhi, sa punto nga hindi ta mabal-an ang kamatayon kun san umagabot sa aton, abyan ang Dios nagahulat sa imo. Amen. Kag sa aton nga mga dugay na yang nagtuo sa aton Ginoong Hesus, adlaw-adlaw ibalik naton sa aton panguna-huna kag kasing-kasing ang kasakit niya, ang gugma niya sa iya pagkabit dito sa cross sa Kalbaryo. Agud tumuloo nga pareho ko, magadugang sa pag-init ang aton kasing-kasing adlaw-adlaw sa pag-alagad sa iya. Hindi magabot ang panahon na kita magabugnaw sa aton relasyon sa aton mahal nga Ginoo, magasunggon, magapaylayo, kundi magapanikasug kita abyan sa pagtuytoy sang balaan ng Espiritu, sa paggiya sang pulong sang Dios nga magatubo kita sa pagtuo, magamalapit ning aton tagipusoon sa pag-alagad sa aton Ginoong Hesus. Kagbisan pa, magapuno inisang kabalaka sa aton kinabuhi nga i-share ining gugma sang Ginoo. Walay bayad sa mga tawo nga wala pagidiya sang personal nga relasyon sa kay Jesus Christ.
isiling naton sa ila nga nag-apil sa gugma sang Ginoo kag sa paglaon nga dayon nga batunon man nila ini nga Ginoo bilang ila personal nga manluwas nga talikdan man nila ang ila mga sala nga sa kapatawaran kag pagtubos sang aton Ginoo. Amen. Nawabyan aring pila ka mga punto nga akon pagadalon. Nahauna ang essence sang pagtubos ni ganong Hesus may ara nga kabayaran. Amo nabyan, may ara nga kabayaran. Siling sang pulong, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Utod ara an transaksyon nga ginhimo sang Dios nga ini nga laragway nagahambal sang isklabo. Amo na abyan na may pilat kita diri ka mga original words nga aton i-mention sa inyo kag hindi naton ini mapaiway kang aman ini nga mga pulong nagahambal sang aton kahulipnan sa sala nga hindi kita makahilway sang aton kaugalingon. Ang nahauna nga pulong sa aton original amo ang agorazo, to purchase in the market. Now, maintindihan naton ini kung magkadto kita sa ilaya mismo nga kultura kag nadak-an nga pamatasan nga ang pariho nila nga tawo ginabaligya kag ginapanag-iyahan sang ila agalon. Amo na abyan, tidra ta na ina masagamlahan ang tinaga nga dolos, isa ka persona nga ginkabing niyang iya kaugalingon nga wala sang kabubuton kundi ang iya ginasunod kag ginakinabuhi among kabubuton sang iya agalon. Ginambal man ni San Pablo siya kaugalingon, dolos ako, I'm a band slave of the Lord Jesus Christ. Utod amo ina, ginaragway diri ni San Pablo ang mga makasasala nga pariho sila sang isklabo nga nahigtan sini nga sala nga indi sila makahilway sa ila kaugalingon. Kag pagkatapos ang kabilyanan sini nga kahilwayan indi man sila kabayan. Amo na abyan, ti picture ba lang imo kaugalingon nga nahigtan kita sang aton mga sala. Indi bala sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios kagang bayad sang sala kamatayon, libro ini sang taga Roma kapitulo 3 kag kapitulo 6. Amo na abyan nga sa kada adlaw sang aton pagkinabuhi amat-amat ang aton tikang pakadto nagidya sa aton lulubgan kamatuoran na siya nga ginhambal sa pulong sang Dios nga hindi gid kita makapamaliban. Amo na abyan ang isa sang tinutuyo sang pagpakatawo ni Kristo Hesus nga gawaron ang tagsa ka makasasala sa ila mga sala. Well, kung sa bagay ang kamatuuran amo ini, wala man iya ginapilit ang iya pagbayad o kun ang iya pagawad. Ara sa imo abyan kung mag-respond ikaw ka magsiling sa aton mahal nga Ginoo sa pagtuo kag sa pangamuyo, Lord, gusto ako nga hilwayon mo sa akon mga sala. Ginatugyan ko ini sa imo, patawara ako. Sulod ka sa akon kinabuhi. Ang kuna ako nga mangin anak mo, ang kuna ako nga mangin alagad mo. Abyan, sobra pa sa pila kapilo nga si Kristo Jesus willing sa paghimo sina nga kaluwasan sa imo. When in fact wala niya gani ginhawiran ang iya kinabuhi, ginhalan niya dito sa cross, kaginantos ang tanan nga kasakitan, ginapribahan niya nga willing ako maggawad sa imo sa kayulitnan sang sala, kag kwalifikado ako. Paano naton ina pamatud-an na banhaw si ganong Hesus sa mga minatay? Amen. Now, ikadwadri is the word igsagurazo. Nagakahulugan ini nga sa tapos ina nga esklabo, nagsiling sa yako galingon, Lord, willing ako nga baklon mo kag hilwayon mo. Siling sang pulong, ginpagwa siya sa merkado o kon sa gahom kag kayulipnan sang sala. Indi bala mga utod? No, sa madamo nga mga bisis, ang aton masami nga ginakot kag mabatian, ilabi na gid sa mga namatyan, pagwalis ang pulong, amo ang Hebrews chapter 9 verse 27. How about ang verse 28? Matiin ninyo. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him
shall he appear the second time without sin and to salvation. Masyado katag. Ibutang mo ang imo pagtuo kay Ginoong Hesus. Batunon mo si Ginoong Hesus, siling sangpulong, sa ikaduwa nga beses magapahayag ikaw, wala ka na kay labtanan sa sala. Kunang anak sang tao magahilway sa inyo, mahilway gid kamo sing totoo. Amen. Amo na siya ang essence sang ginasiling naton, redemption. Nagbayad siya sang aton kalapasan para hilwayon kita sa gahom sang sala kag subong man sang tanan nga resulta sang sala nga nagakahulugan ina sang kamatayon nga walay katubtuban dito sa infierno kag pagpahamulag sa presensya sang Dios. Amo na siyang kaluwasan. Kag ang katapusan nga pulong sa tinaga nga redemption, amo ang lutroo. Ambot sing ganon mga utod nga ginhilway na ikaw sang Ginoo, hindi lamang sa gahom sang sala, kundi sa iya pagkontrol sini. Freedom gid tuod. Kagaari pa gid ang pinaka the best nga pulong nga ginbutang niya sa tinagang lutro or lutroses. Ang aton equivalent nga meaning is not to be sold again. Amo na abyan matian tagid. Amo niyang kamaturan sa pulong sang Ginoo, kasiguruhan nga kaluwasan o kon eternal security. Abyan indi na siya kay siling natuntumo tumo nga sugilanon o kon pagpati sa pulong sang Dios, kundi ina bilidhon nga kamatuoran nga mismo ang Dios ang nagpamatuod kag naghatag sa aton. Ano ina nga once ikaw nakabaton kay Ginoong Hesus, nalistangalan mo to sa langit, ginhimo ka nga anak sang Dios, amo na utod kag ini na basi sa pulong sang Ginoo nga indi siya makabutig kag ano pagin sa gahom sang Ginoo nga capable siya sa pagluwas sa imo no matter what. Ano ang matabo sa sining kalibutan? Hindi bala? Siling sang pulong kagyara sila sa akon mga kamot, ginhambal ni Kristo Hesus sa libro sang Juan, kagara sila sa kamot sang amay, walay bisan sino nga makaagaw sila sa kamot nakon kag sa kamot sang amay nga langit nun. Ginhambal man ni San Pablo sa taga Roma, walay bisan sino nga makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Kristo Hesus. Mga taga Colossus, gin-mention man ni San Pablo, napatay kamo kang inyo kinabuhi na tago sa kay Kristo upod sa Dios. Bilidhon nga kamatuoran, kaptene Kristohanon, kag magkinabuhi ka sa bugos nga pagpasalamat, adlaw-adlaw, kag sa consciousness nga indi na ikaw imo. Tinubos na ikaw ni Kristo Hesus, Kristohanon na ikaw, nga mag-reflect sang batasan kag pangunahuna pang ginawa ni Ginoong Hesus ining kalibutan. Kag mag-share man sang iyang gugma sa mga tawo nga wala pagiyasang personal nga kaangtanan sa iya. Amen. And so this is my challenge for us today. Live your life in the atmosphere of thanksgiving. Live your life in the consciousness that your salvation is secure because God nag-promise na siya nagakapot kag siya nagatipid. Amen. Dalayawon gid ang Ginoo sa sining kamatuoran. Well, paalam na kita sa inyo. Sugpunan naton ini sa masunod. Once again, this is Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church para sa Hour of Hope. Nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga adlaw kag talupang do naman aton brother ang sidulat diri sa nanong 1 kapitulo 2 versikulo 28, 1 John chapter 2 verse 28 nga siling, and now little children abide in him that when he appears he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Verse 1 sa chapter 3 of 1 John, nagasiling, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Now, nag-pertain ini sa pagbalik liwan sa aton Ginoong Hesukristo. Kag kabay pakuntani nga ang aton bala karon nga resolusyon nga makasiling kita sakto gina, Pastor, I am resolved. I have to be ready. That's why let's be ready always. Labi na gid sa pagbalik liwan sa Ginoo naton. Na wala kita naghambal nga subong na gid nga tuig. Kag wala man kita maghambal nga indi siya mag-aabot sa sining tuig. Ang importante diri nga ready kita, because makwa naton iko mag-set kita sang date, makwa naton bala ma-miss naton ang kag indi kita nangin matuod sining ginatawag naton the doctrine of the imminent return of the Lord Jesus Christ, because nobody knows. That's why indi kita maka-set sang date sini. Apang sining bagong tuig, makasiling kita nga happy new year, no? Bag-o nga tuig sa aton. Kag naga-look forward kita to what this new year might bring. Sakon bala makasiling ako nga hindi ako maka makakuan bala maka I can't help, no, apang nagakabalaka ako o kung nagawander ako kung ano bala ang madalas sa sininga tuig kung ayhan when Jesus will come again or when Jesus comes back. Kaya ang promisa niya nga magabalik ako yaliwan mo. Apang ako nag-wonder man kung ako ready. Well, magsiling ako, yeah, magabalik liwan ang Ginoo naton, kag-ready ako. Kagun ayhan sining year abit, magabalik bala siya liwat? Amo na gid bala ini nga year? Pamangkuton taman ang aton ko galingon. If I am ready, ready bala ikaw, ready bala kita tanan? Ayhan, dapat naton talupang doon, labi na gid kita nga mga Kristohanon that makasiling kita sa bugos na kun nga kabuhi, handa gid ako iya sa pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. As a child of God, labay pa sa aton nga nakahibalo na kita sining doktrina nga siya magabalik liwan, kabay pa kun taning kita magahanda sa pagbalik niya liwan. I believe this is what we need. Ano pala ginhambal diri sa versikulo 28 sa versikulo 28 sang naunang 1 kapitulo 2 linya, and now little children abide in him that when he appears he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Verse 29, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Di nagapractice bala kita sini. Kung wala kita ka-practice ini, hindi kita hantop kag hindi kita handa . Because nagapati kita yan nga ang visible nga prueba. Kung tuntuod ka nga Kristohanon, amo ini ang ginatawag naton ang insakto nga behavior. Kimadamo sa mga tao nga nagahibo sa maayo nga binuhatan, apang wala sila pagtuo sa kay Kristo Jesus. Ang iba niya yan nag-claim nga may pagtuo ka lang, ha? Apang kung ang pagtuo lang wala sang pagpraktis sang maayong binuhatan, ginatawag naton ina nga no, hindi amo. So kung aton ba na makita diri mga kauturan, ang pagtuo diri o right behavior will be a cause kausa ini or cause ini sa kahuyanan kun magbalik liwan ang aton Ginoong Hesus Kristo. Because nga nga makasiling ako sini, tungod kay ang matuntuod nga pagtuo always results in good deeds. So this, ang mga tao wala, nag-claim sila nga may ara sila pagtuo. Apang wala man sila, nagahimo permi who consistently do what is right and a true or masamatutuod nga tumuluo kay nga aman. Ang maayong binuhatan, hindi ina makaproduhir sang kaluwasan. That's why ginhambal dira sa Episode 2:8-9, not of works, lest any man should boast. Apang kinahanglanon ina, kay amo ina ang preba sang matuntuod ka pagtuo, kag amo ina ang actually present sa James 2:14-17. Kapay po tanda nga aton ini mga kauturan na talupangdan. Kay not merely you are doing good, may pagtuo ka na. Kag amo ina makahatag sa imong kaluwasan. Apang importante gali nga dapat naton mahibaluan nga tuuhan naton, talupangdon naton kag manginhanda kita sa pagbalik liwan sang Ginoo. Siguraduhon naton first of all ang aton kaluwasan. Kag maghanda kita sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesus Kristo. That's why siling ko kaina kabay pakuntani nga all of our lives ang aton kabuhi mangin ready kita. Kapay pa nga dapat aton tarupang doon kaagi sa isa kabata. Ikaw na kaagi ka man sang pagkabata. Kayhan si kamudira may bata gagamay, may 2 years old, 3 years old. Ginatuloan mo sila kung paano nga maghanda. Kung aton talupang doon, diyan, abi, manyapon kita, manyaga kita, o kung mamahaw kita, paantis ka mo magkaon, pamahaw, panyaga, or panyapon, kwaninyo anay, abi, hugasi anay inday, o kung tuto, ang ibo kamot. Para ready ka sa pagkaon, sang pagkaon. Mabudlay bala ina, naling ka, ah, hindi ko na hugasan, trapuhan ko ng direkta. Pero ang kabataan, gina-training naton, wash your hands before eating. Kaya usually, amo na pirmi ang ginambal sa ginikanan. Now, as an adult, ikaw ay han, nakaagi ka man bata, kag sa mga kabataan, ginahimo nato ni na, kagay sa isa ka, hamtog na. Being ready for important responsibilities continues to be an ongoing reality, hindi ba? Apang kung nato, para makita mga kulturan, nakakanto kita sa iya sa isa ka I've come to realize that nothing is more important than being ready for our reunion with Jesus. Ang importante gali nga panguna-una nga makuha naton when Jesus comes nga mangin united mangin maga-reunion kita kaupod sa Dios. So amo ini gali nakita naton mga kauturan, but I've come to realize narealisar na kon nga wala na sang nami pa more important pa than being ready for our reunion with Jesus. You know, speaking sang ginatawag naton sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesus Kristo, we ought to be ready. Kay si Juan dire, si John dire sa 1 John chapter 3 verse 3, naghambal siya sa tagsa-tagsa. He tells us that everyone siling sa Bible who has this hope in Him purifies Himself. So, nakita natin din mga kauturan, looking for that blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dapat natin ini nakita mga kauturan. Dapat natin ini mahibaluan sa sinigil niya tion. Kaghatag, ihatag natin ang aton kabuhi, ang aton tion sa kay Ginoong Hesus Kristo. Siling din eh, kung aton palatalupang doon nila, that makasiling mala ako, I would say that everyone who believes what the Bible teaches would be positive tungod kay ang Biblia nagtudlo na hanungod sa aton bulahan nga paglaom. Bulahan nga paglaom. That's why when we speak about Jesus Christ's return, talupang doon aton ini, that we are looking forward to Jesus' return, fills us with hope. Kanami ba no? Ang pagbalik liwan sang aton Ginoong Kristo sa pagsaulog naton siniba lang sang ginatawag naton bag-ong tuig. Duha lang gid ka pulong ang dapat naton bantayan. The spirit of expectancy and hope. Expectancy, you are expecting sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Kristo, and that is
0: positive and I am optimistic nga siya magabalik ni Juan. I just do not know this year, this week, this month, or even the other, the soon nga mga inadlaw, apang siya magabalik ni Juan. Optimistic kita sini. Now, talupang doon pagidanton dire, kay ang aton buhi nga paglaom, ang aton living hope, amo ini ang naghatag pagid sa aton sang excitement nga siya magabalik ni Juan. Kag ang bulahan nga paglaom ang ginatawag naton sa Titus 2:13, the glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ, that who will bring us to be with Him in eternity. Amoy naging promise ang John chapter 14, 1 to 3. In my Father's house are many mansions, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Kaya ginhambal ina man sang Salmo 23, versikulo 6. Yung, amoy ini mga kauturan ang ginatawag naton. It is in this hope that the church, ang body of Christ, sa bugos ng kalibutan worldwide, and the body of Christ locally, gintawag ini into this hope, the coming of Jesus Christ, and our eternal destiny with Him. Nga amo ini ang maka-impact sang aton personal nga kabuhi, personal life, ang aton kabuhi sang aton mga kaiglesyahanan, tungod nga si Kristo kaupod naton. This is what I believe, the call to expectancy. Amo ini ang mensahe sang ginatawag naton, the final chapter of the book of 1 Corinthians. This is what I believe, a fitting conclusion sa mga pagpanghangkat, to challenge, hindi lamang sa pagpanghangkat, sa pag-challenge, but to comfort, sa pag-comfort sang iglesia, sang body of believers, nga ginahikayan, ginabuli, ginakantyawan, apang mga kauturan, makita naton diri, may mga overwhelming problems, apang makita naton diri, ang promisa sang Ginoo, kagintagaan niya kita sining spirit of expectancy, gintagaan niya kita sining paglaom, nga siya sigurado gid, magabalik ni Juan. Yun ang mga kauturan, abi niyo kung ano ang dako resulta, kung siya magabalik ni Juan, wala na siyang division sa simbahan. Sa langit, ang tagsa-tagsa iyaya, will become a follower of Jesus Christ, sinibla? Hindi na follower of Peter, hindi na follower of Apollos, hindi na follower ni Pablo. But while nga ikaw kag ako, bugalon, proud nga Kristohanon kita, kag nang bilong kita sa isa kag grupo nga nagatudlo kag nagawali sang fundamental doctrine of the Word of God. And I believe it is a wonderful heritage, yet I believe there will be no, wala na sang kung ano pang grupo, wala na sa kung ano pang denominasyon, wala na sa kung ano pang isolation, kundi sa langit, all believers will all be one. Tandaan gid naton ini, kag aton ini, tanupang doon, ngang Ginoo gali naton, naghatag sini nga mga butang sa aton mga kabuhi, and therefore, He challenges us, or He challenges us, He comforts us, nga maghanda lamang sa pagbalik ni Aliwan. Are you ready? Handa na ba ikaw? Pastor Gideon Kahilig, Happy New Year sa tagsa-tagsa.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
4: Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusot.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na!
6: Agapay! Welcome sa Doctors Online, kung saan ang hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama, Dr. Leigh Alfonso, sa loob ng isang oras. Usapang family doctor ang ating topic ngayon. Ano ba ang mga family doctors at ano ba ang tungkulin nila? Kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZAS-FEBC-Radio-TV. Kayo rin sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamamagitan na rin ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga. Ngayon po ay tutungo naman tayo sa Health Forum.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
6: Itong Parin Kaagapay ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Leigh Alfonso. At ngayon, ang ating guest ay walang iba kundi ang ating co-host na si Dr. Eileen Espina. Siya rin po ay nandito. Dr. Eileen, magandang hapon!
9: Magandang hapon, Doktora Leigh, at magandang hapon sa ating mga kaagapay ngayong hapon. Na-miss ko po kayo, matagal po namin kayong hindi nakasama, pero ngayon nakapo ay natutuwa na nandito ako ngayong hapon kasama si Doktora Leigh upang pag-usapan po ang isang topic na napakalapit sa aking puso.
6: Doc Eileen, let me introduce you properly then, ano? At ibang hat naman to, marami po kasing hats itong ating co-host na si Dr. Eileen. First, let's congratulate you first, no? Dahil si Doc Eileen po ay na-elect very recently, siya na po ang presidente ngayon ng mga family doctor sa Asia Pacific region ng Wonka. Congratulations, Dr. Eileen. And maybe you can tell us more about this organization before we start our discussion.
9: Thank you very much, Dr. Elena. It is indeed a great honor to be elected as president-elect ng World Organization of Family Doctors. So, ang Wonka ay isang organisasyon ng mga family doctors sa buong mundo. No, so meron po kaming pitong region, meron kaming North America, South America, Africa, at isa po dito ay ang Asia Pacific region. So technically ako po yung kauna-unahang Pilipina na magiging regional president po ng Wonka sa Asia Pacific, dahil noon si Doktora Zoraida Liupando, nung organisasyon pa namin noon, vice president pa po ang tawag. So starting in the 1990s, late 90s, naging ang tawag na po ay regional president. But nonetheless, Dr. Dada Liupando is my mentor. So the Asia Pacific region lay ang pinakamalaking rehiyon ng Wonka. Kasi it extends from the northern hemisphere, mula sa Mongolia, so mula sa bulubundukin ng mga yelo, no? Sa Mongolia, pababa hanggang sa mga beaches ng Fiji or in the Pacific Island. At in between, so kasama po namin sa Asia Pacific ang China, ang Japan, Korea, the ASEAN countries, Australia, and New Zealand. It is really a deep honor to be elected as president-elect of this very big organization of family doctors.
6: Wow, Doc Eileen, nakakatuwa at nakaka-proud po talaga na isang kababayan, isang Pilipina ang ngayon naging isang leader po, at talagang God bless you sa inyong bagong responsibility. Pero actually, Doc, aside from that, the reason kung bakit ang topic po natin ay family doctor ngayon ay narinig ko na isa-celebrate natin ang World Family Doctor Day. Meron palang ganito, Doc Eileen.
9: Yes, Doktora Leigh, noong May 16, 2011, ang namayapang presidente natin na si Presidente Benigno si Pinoy, Benigno Noynoy Aquino, actually signed Presidential Proclamation Number 168, declaring May 19 of every year as Family Doctors' Day in the Philippines, in line with the World Family Doctors' Day celebration na pinasinamahan, in-establish ng Wongka. Itong global or world celebration na to serves as a parang pagkakataon to highlight the importance of family medicine, yung specialty namin, and primary care amidst the evolving challenges of medical professionals. So for this year, ang theme namin is compassionate care in a digital world. Alam na alam mo ito, Dr. Lee, kasi alam ko na isa sa mga hat mo din is you are now working in the digital realm, no? So siguro mararamdaman din natin lahat na in the past year, sobrang bilis ng mga, ang daming mga bagong teknolohiya na nai-introduce. Kung noon ang internet pa lang ang pinag-uusapan, telemedicine, yung parang teleconsult, ngayon umaabot na tayo sa may AI na, so parang pwedeng kahit sino na lang mag-google ng kanilang mga sakit. So akala po ninyo okay na yon. So parang ang iba sinasabi nila na, okay na ako, hindi na ako na kailangan ng doktor. Yun po ang pag-uusapan natin, Dr. Lea, ano, na hindi ibig sabihin na meron na itong mga teknolohiyang ito ay hindi na natin kailangan ng mga doktor na mag-aalaga sa atin mula sa ating pagsilang hanggang sa ating pagtanda at hanggang sa ating pamamayapa.
10: Naku, Dok, Aileen, exciting tong topic na to. Ay, actually, alam ko marami tayong kaibigan yung pati nga yung mga pasyente nagte-text sa kanila or nagsisend ng picture sa Messenger, sa Facebook, no? Part 'yan ng digital components ng healthcare. Maybe we can discuss that later. Doc, babalikan natin ngayon siguro yung ibang kaagapay natin. First time nilang marinig, meron ba lang family doctor? Ano po ba ang family doctor at ano po ba ang role nila? Baka magaganda na i-explain din natin kung ano ba ang special about a family doctor.
9: Ang isang family physician or isang family doctor in very simple terms ay isang doktor. So nagtapos din po kami ng medisina. Hindi po kami tulad nung napalita sa radyo at TV nung isang araw na may doktor na nagtuturok na wala naman palang lisensya. So kami po ay lisensyadong doktor. Nag-aral po kami ng ilang taon ba yun, Lay? 4 na taon sa pre-med, 4 na taon sa med school. Tapos kami po ay licensed in the Philippines. At kami po ay nag-undergo ng 3 taon na specialization or residency training in family medicine. So kami po ay isang uri ng doktor na ang specialty namin ay ang pag-aalaga ng isang pamilya. So ibig sabihin, inaalagaan po namin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pwede po kami mag-alaga ng baby, mag-alaga ng bata, mag-alaga po ng sanggol, no? Mag-alaga ng buntis, mag-alaga po ng tatay, mag-alaga ng may sakit na high blood, may sakit na diabetes. At yun nga lang po, hindi po kami pwede mag-opera. Bawal po sa amin mag-opera. No? Hindi kami pwede magbukas ng katawan. Pero pwede po namin kayong i-refer sa kung sino po yung pwedeng mag-opera sa inyo. Dahil ang isang family doctor sa Pilipinas, may itinalaga kaming anim na role or anim na parang obligasyon namin, anim na role na dapat naming gampanan patungkol sa aming pasyente. Unang-una po ay ang pagiging clinician. Ibig sabihin, aalagaan namin ang mga sakit ninyo at higit sa lahat, ang objective po namin ay kayo po ay maging healthy. To maintain your health, no? So we focus more on wellness, healthcare, no? So it's not sick care. Ang objective namin ay dapat ang pamilyang inaalaganaan namin ay malusog, masigla, at masaya. So kasama po sa ginagawa naming mga serbisyo ay ang wellness. So we do a wellness plan for all members of the family. So, we remind you kung kailan po yung bakuna na kailangan, ano po yung mga check-up na kailangan. Kaya, napakahalaga actually, no? Magko-commercial na lang ako. Yung programa ng PhilHealth natin na yakap, napakahalaga importante po noon na tayo pong lahat ay magparehistro doon. Lalo na po kung ang doktor na nandun ay talagang trained in family medicine, dahil talaga pong taon-taon, i-remind po kayo kung ano po yung mga test na kailangan na ninyong gawin, kasi we want to do early screening. Tapos pag kayo po ay na-diagnose, kayo po ay sasamahan namin dahil ang care na binibigay namin ay continuing. Hindi po siya yung parang transactional na magkikita lang po tayo kung ikaw ay may sakit. No? Dapat po ang care na binibigay eh mula po sa pagising sa umaga hanggang pagdating ng gabi. So totoo yan, Dr. Lay, nakakatanggap ako ng text message mula sa aking mga pasyente kahit anong oras. Dahil ako po ay, dahil ako isang family doctor, first contact. So kung may nararamdaman ng aming pasyente, may problema, hindi lamang sa katawan, physical, kahit sa puso, minsan tinitext kami dahil minsan ang kanyang sakit, sakit sa ulo ay dahil pala inaway siya ng kanyang girlfriend. So hanggang doon, umaabot po ang ano namin. Kasi kami po ang, when you are a primary care doctor, no? So yun ang importanteng maintindihan ng lahat, na pag isang, meron po kayong primary care physician na sinasabi sa batas, yun po ang doktor na unang-una ninyong pupuntahan. Kumbaga, top of mind. Meron kang katanungan, meron kang problema pang kalusugan, meron kang gustong maintindihan, siya yung unang-una mong tatawagan. Tapos, hindi nung tatapos ang ano doon, no? Pagkailangan niyo po ng servisyo ng ibang spesyalista, kasi nga kami ay primary care. So kung ang inyong sakit sa tingin namin ay komplikado na, complex, complicated illnesses like diabetes, na meron na pong mga target organ damage, nagsisimula ng mabulag, so kailangan ng patingnan sa spesyalista sa mata, kami po ay maninigurado na kayo po ay marerefer namin ng tama. I think you've experienced this, no, Dr. Lena? May mga pasyente tayo na talagang ano po, ginagabayan, inaalalayan namin yung pagpunta nila sa iba't ibang spesyalista at ang pagpapa-admit nila sa ospital kung saan dapat nila makuha ang serbisyong kanilang kailangan. At ito pong care na to is comprehensive, kahit po yung dapat maiintindihan din ng isang family doctor ano yung pangangailangan, hindi lamang ng pangkatawan, kundi spiritual, pati financial. So kung kailangan ng tulong, kami din po ang naghahanap ng paraan. So we ma-access po yung mga iba't ibang benepisyong pangkalisyo na binibigay namin buong pamilya. So mula ulo hanggang paa, hindi po namin siya hinihiwalay na mata lang ako, puso lang ako, hindi. Buo siya. So yun po ang importansya at yun po ang kaibahan ng isang family physician or isang primary care physician. Because in other countries, Dr. Ali, ang family doctor, I mean, nag-aral ka sa Europa, alam mo na ang family doctor sa Europa ay primary care, they're GPs, no? General practitioners ang tawag. Pero dito sa Pilipinas kasi medyo may kakaiba tayong definition. Pag sinabi natin GP dito sa Pilipinas, kadalasan ang doktor na to ay walang additional na training specialization. But actually in London, in the US, if you're called a primary care physician, a family physician, or a general practitioner for that matter, they have additional training.

0: Kaagapay! Balik po ang Doctors Online. Muli, akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Lay Alfonso. At tayo ay napapakinggan sa 702-DEZAS at sa FEBC.ph. Napapanood din po tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DEZAS FEBC Radio TV. Ang ating guest po ngayon, muli ay si Dr. Eileen Espina na siyang isang family doctor, family medicine specialist. At pinag-uusapan natin ito kaugnay ng World Family Doctors Day na ating sineselebrate. No? Napag-usapan natin kanina, Dr. Eileen, yung kung ano bang role ng family doctor para sa pasyente. Ang isang bagay na narinig natin kanina, ang dami pa ng roles ng ating family doctor. Pero ang tanong natin ngayon, ano ba yung tinatawag ninyong family focus care at paano kaya ito nagre-relate sa patient, lalo-lalo na sa kultura natin bilang mga Pilipino?
1: Maraming salamat sa tanong, no. So ang talagang inaano namin, may tinatawag kaming PFC model of care. So it is a patient-centered, family-focused, community-oriented care. Bakit pamilya? Dahil ang pamilya, Pilipino, ang Pilipino is very ano, very family-oriented. And actually, Dr. Alay, may ginawang study. Ano nga daw ba ang brand ng, when you talk of the Filipino brand of care, the Filipino brand of care, it's actually paglingap. It's anchored on relationships. It's anchored on us taking care of each other. And that is the essence of family. So, ang lumalabas in my experience, I've been a family doctor for, let's say, 25 years. Tagal na rin pala akong doktor, no? Ang family doctors usually, dahil nag-aalaga kami,

0: Yeah, at napakaganda no na actually yung iba doon parang baka ngayon lang din narinig ng ating mga kaagapay. And ulitin ko lang no, yung specialization ng family medicine doctor ay talagang hindi lang nakafocus sa isang pasyente pero pangkabuuan kasama pamilya. No, meron palang score on health ng family. At ito ay meron palang ganun.
1: Yes.
0: So, actually, yung mga pamilya,
1: Uh-oh.
0: pasok sa inyo, depende kung anong pangangailangan, mukhang kailangan natin itong i-consider talaga para hindi naman nag-iisa yung pasyente. To kay Min, siguro, na-curious din lang ako. Halimbawa ba, mayroon kang pasyente na pumasok at meron siyang malubhang karamdaman, paano yung pakikipagtulungan sa ibang doktor? Halimbawa na lang siguro, no, yung ating pasyenteng may cancer or pangkaraniwan, alam ko kung marami kayong inaalaga ang mga may sakit na pangmatagalan kagaya ng diabetes or hypertension. Ano yung klase ng may imagine ng ating mga kaagapay? Paano po itong pag-aalagang ito kung kailangan ng referral?
1: So ano yan, yung role na yan is actually our role as coordinator of care, which is actually anchored on collaborative to create what we call as an IPC, interprofessional care team. So lahat tayo kasama sa isang team na nag-aalaga sa isang pamilya. At minsan may nakita ako lay 10 doktor. 10 doktor nag-aalaga sa isang pasyente. At ang role usually namin as family doctors is to talk to all the specialists on board and at the same time talk to the family and to the patient. Kasi minsan pag masyado ng maraming doktor na kasama, mahirap maintindihan, like lalo na kung ang nakakausap ng isang doktor ay yung kapatid ng doktor, nakakausap ang nanay. So syempre minsan iba-iba yung intindi ng iba-ibang kasapi ng pamilya sa sinasabi ng iba't ibang doktor, kasapi ng pamilya sa sinasabi ng iba't ibang doktor. So yung role po namin ay pag-isahin siya. So we usually conduct family meetings to make the patient and the family, always kasama ang pamilya, understand what is happening in the diagnosis, and we all in the management of the case rather, and also we
0: even
1: talk
0: the
1: paramedical, like especially for diabetes, for example. So we have nutritionists, we have meron bago ngayon lifestyle coaches, so pag nagwi-weight loss, yung mga ganon, social worker, psychologist. So kami po yung ano, palaging kasama ng pasyente, kami yung nag-i-explain, kami yung ano ba yung kailangan. Then kami din po ang tumitingin kung ano yung concerns ng pasyente, kasi nga kami nga yung primary responsible or kami yung primary attending nila. So kami yung mas nakakausap nila dahil kami nga yung kanilang kasama. So which is very important, and that's why I really love the concept of yung sa universal healthcare law about every Filipino having that kind of doctor taking care of them. So dapat po talaga maging mapanuri tayo na ang kukunin nating doktor. I'm not saying Dr. Aleha, lest I be misinterpreted na ang family physician lang ang pwedeng maging primary care doctor. Kasi at the end of the day, kung sino yung komportable yung pasyente, doon ka. Pero yun lang po ang ano, na if you are the primary care physician of this patient, you have that responsibility. And I can proudly say na yung training namin as family medicine specialist, focus po talaga doon sa ano na yun, yung pag-develop ng skills na yun on all those 6 roles. And
0: okay.
1: I really hope that all family Filipino families would have a family doctor taking care of them.
0: Ina nga yung tatanong kong kasunod, no? Saan ba nakakahanap ng mga kagaya ninyong doktor? Pero bago yung doc, ay gusto ko rin sundutan yung sinabi mo. Naalala ko talaga yung pag meron ng malubhang sakit, yung ang dami ng doktor na on board, everybody, na, bawat doktor na ito, they mean very well. Kaya lang nga, maraming tayong mga bagay din bilang pamilya na gusto mas maunawaan at napakaganda ng role ng family doctor na yun, na siya yung parang kung may katanungan, clarity na kailangan, pwede siyang mamagitan ano at mag-organize ng mga meeting na to. Dok, ay, so babalikan natin kasi pinaparapap na rin tayo. Mukhang mag-overtime tayo. Ang tanong ay, saan ba nakakahanap ng mga family doctors? Hindi pa nga tayo nakapunta dun sa digital health, Dok Eileen.
1: Oo
0: Ayan.
1: nga eh. Yung marami naman po kaming chapters all over the Philippines, no? In almost all countries naman in Asia Pacific, we have family doctors organization. In the Philippines, we belong to an umbrella, our mother organization is the Philippine Academy of Family Physicians. So shout out kay Dr. Limuel Abrujena, our president now of the PAFP. Currently, we have around 50 chapters from up north all the way to down south. So meron po kami sa Ilocos, all the way to the Zamboanga Peninsula. We also have training programs, training departments. We have already 160 all over the Philippines. So dumadami na po kami. Dati kami po yung pinakamarami, pero ngayon mas marami na po yung internists at pediatricians. But we are still in most of the remote area. So sometimes, minsan kami lang po ang doktor na especially in GIDA areas or in rural and remote areas. So pwede po kayong magtanong. You can visit the website of the PAFP, family doctors all over the Philippines. May three doctors all over the Philippines. Ay, may trivia ako, Dr. Lale. Alam mo ba na sa UK, ang unang gagawin mo pag pumunta ka ng UK at naging British citizen ka, maghahanap ka ng family doctor mo. Magpapalista ka. Yun ang unang doctor. Ewan ko sa inyo, nung pumunta ka ng Belgium, may ganun din ba? May primary doctor ka din ba doon?
0: Parang na lang
1: Pero
0: meron. Napaka-umpisa pa lang, hindi
1: yeah.
0: ka
1: In Thailand ganun din. Sa Thailand ganun din, may sa batas nila sinabi talaga na bawat Thai citizen must register with a family physician. So ganun, papunta na ng ganun ang mga bansa natin dito sa Asia Pacific.
0: At alam ko tayo din sa Pilipinas, kaya mga kaagapay, kung hindi pa kayo nagparehistro, parehistro na po kayo sa mga yakap clinics dyan sa pinakamalapit sa inyo upang sana meron doong family medicine specialist, no, at pwedeng makakuha ng maraming benepisyo. Dok, ay pinaparapap na tayo, pero ang tanong ko ngayon, ano bang advantage? Before tayo mag-wrap up, ang anong advantage ng human touch? Kasi alam ko marami sa ating mga kaagapay, pag nagkakasakit, ang unang tinatanong ay Google. O kaya kung sino-sino, mag-chat GPT. Meron ka bang tips, no? Kung paano ba natin to i-manage? Ano ang risk nito? Ano rin?
1: Oo. Walang masama sa teknolohiya. Walang masama sa paggamit ng mga digital tools or even AI. Pero ang warning ko lang, no, ang these are tools. So by the word tool, they are meant to be used to make delivery of care. Like for example, I have a project now. We're doing a project with the GIDA initiative. We're trying to bring consultation rooms to last mile schools with DepEd using teleconsult. Kasi in those remote areas, mahirap ang doktor. So we're trying to recruit volunteer doctors who will be willing to give an hour or two of a week to consult patients in those schools in remote areas. But at the end of the day, ang technology, no, ang technology can never really replace. Telehealth can bridge the gap, no, kasi nga we're a fragmented ka hindi, I mean, we're an archipelago, so we're islands, di ba? Tas we have remote villages. It can bridge islands and mountains and AI. So ngayon AI, di ba? Ang dami ng tawag nito na nagagawa ang AI, iba, kung iba-iba. And it's very fast, ang bilis, parang, but ang tanong ko doon is, can it replace yung empathy? Can it recognize yung hesitation, yung fear? Diba? It cannot. It will never be able to do that. No algorithm, no matter how sophisticated it is, will ever replace the compassion that a human being, that a fellow human being can give you. So let those technology assist your doctors. Let those technology allow you to learn more about what is it that you're feeling, but do not surrender your humanity to it. Let us not surrender, even, and this is also to all the young doctors out there, let us not surrender our skill, let us not surrender our identity, okay? Checklists, AI, it's okay. We can use them, but it can never replace empathy. It can never replace compassion. Kasi parang sayang eh. We should never do that. At the end of the consult, dapat ang mararamdaman ng isang pasyente na lalabas ng clinic natin is, napakinggan ako. And I feel seen, I feel heard, and I was taken care of. May nag-alaga sa akin. Somebody cared for me. And that is the essence.
0: Okay, Lynn, salamat po for sharing that. Sana marami ding nakapakinig sa ating mga kasama sa field ng medicine. Hindi lang sa medicine, ano, parang pati sa mga maraming health workers na maaaring nakikinig ngayon. Thank you so much for sharing with us kung ano po ang family doctor. At tunay nga, sana mas marami sa ating mga kaagapay ang makakuha ng serbisyo mula sa mga family doctors. Una siguro, parehistro sa yakap, no? At kahit na meron ng mga digital tools, sabi niyo nga, Doc, ay wala pa rin papalit dun sa compassion, human interaction na pwede nilang makuha kung ito ay available. So, thank you, Doc Aileen. At sana po sa susunod ulit, habain pa natin ang ating usapan tungkol ganito bagay kasi hindi pa tayo umabot dun sa halimbawa. Ano ba yung, paano ba pag-aalaga pag ang may sakit ay matagal-tagal na? Ano ba yung approach natin na maganda? Sige po, Doc Ai, at thank you so much po for your time. Mga kaagapay, kailangan muna po natin mag-wrap up for our health meditations.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Insignificant Person. Ang wika mula sa ikalawang hari, 5, 2 hanggang 3. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." There are nameless people in the Bible, at isa na rito ang babaeng Israelita. Gayunman, kahit na hindi siya pinangalanan, nabanggit naman sa tala ng kasaysayan ang kanyang ginawang kabutihan para sa kanyang among si Naaman. Gumawa lamang siya ng referral, bagamat siya ay banyaga at ibang lahi, hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng solusyon sa problema ng kanyang amo. Kung iisipin, maaari namang magsawalang kibo na lamang ang utosang Israelita at huwag nang tulungan si Naaman sa kanyang problema. Ang babaeng Israelita ay masasabing insignificant person, mababang uri sa panahong iyon, ngunit pinili ng Diyos upang maging bahagi ng isang significant event, ang pagaling ni Naaman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Marahil sa ating mga simbahan ay may mga taong ganito ang gampanin. Hindi sila gaanong palakibo, o para sa atin sila ay insignificant. Makikita lamang sila sa mga gawain ng pagsamba, ngunit mayroon palang mga ginagawang referral para ang ibang tao ay mapapunta sa pananambahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinalala mo sa amin na nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa at wala pong insignificant person sa iyong harapan. Salamat po dahil pinipili mo ang bawat isa sa amin, binibigyan mo kami ng kalakasan, ng talento, ng kakayahan at even ng mga capabilities upang gawin ang iyong ministeryo. At kahit po gaano ito kasimple, salamat dahil welcome, appreciated at valued ito sa iyong harapan bilang kami ay iyong mga anak at servant. Tulungan mo kami maging humble, tulungan mo Panginoon kami na yakapin ang bawat task na binubuksan mo sa bawat isa sa amin at nawa po ay mag-serve kami sa iyo ng may buong kasiyahan sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahim papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat po kami kay Pia Rodrigo ng Action for Economic Reform, kay Kayla Escalante, Shekinah Abalon, sa tech na sina Dredgy Villena, Nathaniel, Benjo, at John B. Reyes sa RTV na sina Eileen Valdez, Jabez Mancho, at Angelica Calayag. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online, Monday to Friday, 2:15 hanggang 3 p.m. at ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Leigh Alfonso, kasama rin si Dr. Eileen Espina, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalang lalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Happy weekend po and God bless you.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi.
5: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Pampamalandong, dari sa Jess Size 2's DXKI.
1: Tuni nga po mga kaibigan, na walay rason, ya dili nato simbahon, dili nato dayawan, dili nato pasalamatan ang ato ang Ginoo. Angayan gid siya na daigon igsuon. Welcome dito po sa programang Pagpamalandong. Kada Biyernes ang hapon, alas 3, tub-tub, alas 4, kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI. Thank you kay Amigo Dave last week. Siyang inyo nakaupod. And salamat sa Ginoo sa tion. Nakita naman makapamalandong sa iyang mga pulong. Tion para dayawin siya. Tion nga mag-connecta kag mga muyo. Siyempre, magtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Updan nyo ako sa sulod sang isa ka oras. Kag kung mayara ka madira sang mga prayer request, gusto nga mapamatian niya, alambahanon para sa atin niya. Pagpamalandong, pwede gid ina and welcome diri sa atin niya programa. I-text lang ang text line number naton, 0963-180-1469, or pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Please like and share abiyan ang atin niya FB page. Kaga i-share mo man sa mga friends mo. Kung mayara ka mo dira prayer request, aba welcome gid ina. Kay happy kid kami nga mga muyo man upod sa inyo. So this afternoon sa atin niya pamalandungan, pamalandungan natin ang Psalm chapter 29. So, ang first part lang anay ang atin niya tun-an subong from verse 1 to 9. And Psalm 29, a psalm that magnifies the greatness and power of God. Kay diri sa psalm nga inigi na describe ang voice ang Ginoo kaparehasang dalugdog. Oh, nakabati ka mo sa dalugdog. Thunder, storms, mighty waters, shaking forest, and makasiling ka gid na very overwhelming gid ang power sang tingog sang Ginoo. Subong sa aton panahon na mabatian mo sa social media, sa TV, sa bisantiin, nagkalain-lain nga mga boses ang aton mabatian. But there is sa Psalm 29, gina-remind kita that the voice of the Lord is above every other voice. This is the voice of truth. Na remember ko tuloy ang kanta nga Voice of Truth. Okay, sa subong mga tinion or sa subong nga panahon, damo gid sa mga boses kita nga mabatian. And sometimes ina nga mga boses makatag sa atin sang sadness, sang pain, but praise God, tungod ang voice ni Lord is very powerful, very comforting, and powerful. No? So, the voice of truth. Sabi, the voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. So, narrator amo nang tun-an naton ang tingog sang Ginoo nga makit-an diri sa Psalm chapter 29. So sa atin yung question of the day sa programa Pagpamalandong, whose voice influences your life the most today? Sino ba nga boses? The voice of the world? Or ang boses ang imong kahadlok, grabe yan? Or worry, kakulba? Sabi na sa mabatian natin yung mga balita, subong nang makahatagid sa atin sa worries. No, ang mga news, ang mga mabatian natin yung mga balita. Pero ang pamangkot sa imo, subong, anong voice ang naga-influence sa imong life? The voice of the world, the voice of your fears and worries, or the voice of God? Sige, pwede mo i-share ang imo dira nga nang sabat sa atin niya pamangkot. Sige, sa atin niya pagpadayon, antes natin basahon ang pulong sang Ginoo, pamatian anay natin ang alambahanon nga ini, ikaw lang, O Diyos.

trono higit sa lahat ng hiwaga na nalaman ng sandibutan, higit sa lahat ng yaman at kayamanan ng daigdig. Wala ang paraan upang masukat kung gaano ang iyong halaga. Dahil ang ating Panginoon, hari siya, ngunit ipinako sa krus. Humilibing sa likod ng malaking bato. Buhay para mamatay. Reject, nag-isa. Gaya ng rosas tinapak-tapakan. Siya po ay pumarito sa mundo para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Praise God, no? Salamat sa mga mensahe ng mga awitin na ating napakinggan. Hello po kay Ma'am Wilma. Hello, Ma'am We. I hope and I pray na nagkaroon ng comfort yung mga awitin na ating napakinggan. And even kay Brother Tristan Gulay, dira sa may Tampakan. Yan. Hello po sa inyo. Sige, alas 3:40, dadako na po muna tayo sa ating tion sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo para sa bunga verse natin, Psalm 29, verse 1 to 9. Psalm chapter 29, verse 1-9, sa verse 1 and 2, nabasa po natin na si David, sinimulan niya po ang psalm na ito sa pagbibigay papuri sa Diyos. He worshiped God. No? Sabi nga po niya, "Give unto the Lord the glory and honor." So, sinimulan ni David ang psalm na ito sa pag-worship sa ating Diyos. Before speaking about God's power, he calls people to honor God. Kasi ang totoong worship, kaibigan, ang totoong pagpupuri or pagdayig kag pagpasalamat sa Ginoo, nag-umpisa gid ina sa pag-recognize sa Diyos naton. Kasi hindi ka man maka-worship kung hindi mo siya kilala, di ba? So, true worship recognizes who God is. The beauty of holiness. So, reminds us that worship is not casual. It is reverent. It is yung pagbibigay-pugay, pagkilala sa ating Diyos. And sa verse 3 to 4, makita natin yung sabi ni David, "The voice of the Lord is over the waters." Over the waters. In the ancient world, mga kaibigan, pag sinabi nating mighty waters, it symbolize chaos and power. So dito, mababasa natin sa word ni Lord, the voice of the Lord over the waters. So David declares that God rules over all of it. The voice of the Lord is powerful. Paano po natin yun ma-prove na powerful? Because his voice created the world, no? Sa pamamagitan po ng kanyang salita, no? Ang mundo silinggay ni ning word niya ex ni Helo. Out of nothing. Creation. Wala gid, pero sang nagsiling ang Ginoo, let there be light. Nagkaroon sang light, nagkaroon sang na-create ang kalibutan. Pinaagi lang gid sa iyang
pulo. So, and even today, His word still carries authority.

word, breaking the cedars. So, ano po ba ang ibig sabihin ng cedars of Lebanon? Cedars of Lebanon were known for strength and greatness. Yet, the voice of the Lord breaks them. So, diri naton makita na gaano ka pa kagamhanan diri sa kalibutan. Gaano ka pa ka strong, pero mas stronger ang aton Ginoo. Kumbaga, gapakita lang diri nga wala sang earthly power can stand against God. Mas gamhanan ang Ginoo. Amo na nga ginaawhag ikaw kag ako abiyan na hindi kita magsalig sa mga tao diri sa kalibutan. Hindi kita magsalig sa aton nga kwarta or sino pa nang agamhanan dira. Ang saligan naton ang Ginoo. Kay diri sa verse 5, even the cedars of Lebanon, nang pag-on na gid ini sila ha, pero kaya gyapon gub-on or nang tumbahon sang Ginoo. And even in the wilderness, so kung karon ara ka sa mismo sitwasyon nga ara sa wilderness, kamingaw, nasubuan ikaw, or dako kaayo ang imong problema, it's like a mountain. God's voice shakes mountains and wilderness. Ini nga pulong abiyan or ini nga imagery nag-remind sa atin that creation itself responds to God. So sometimes pwede daw parehas lang ng metaphor bala nga ginakumpara naton sa problema naton ng wilderness sa atin niya pag mga sitwasyon, pero abiyan kaya gyapon sa Ginoo na ng malampasan ng kaya siling gani, the Lord shakes the wilderness, the voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forest bare, and in his temple everyone says glory. Sometimes God also shakes our lives, not to destroy us, but to awaken us and draw us back to Him. Sometimes kinapaagi kita ni Lord sa brokenness, no? Ako, how many times na amo nang ma-experience ko nang ginapaagi kita ni Lord sa brokenness para mas mapalapit kita dira siya kag makasiling balatang Lord, wala gid ako sarang mahimo. Ikaw lang gid ang akon ginasaligan kag wala na gid sang iban. So sometimes God shakes our lives not to destroy us but to awaken us and draw us back to Him. That's why sa Psalm nga ini nga ginbasa naton, tanan nga nagakatabo ang glory and honor and power and thanksgiving iya lang gid sa Ginoo. So the proper response to God's greatness is worship. That's why ikaw kag ako abiyan ginauhag nga magdayig, magpasalamat, magsalig dira sa Ginoo. When we truly recognize God's power, our hearts respond with awe and surrender. Nang makasiling ka na, wow, wow, Lord, thank you so much. Thank you so much. Ngabalan ko, hindi mo gid ko pabayan. Ara ka upod ko. Gamhanan ka nga Dios, kag wala gid sama sa imo abiyan. So, ang implication sining verse sa aton, God is sovereign over creation. Nothing in the world is outside His authority. God's voice carries power and authority abyan. Kag ano ang ginsiling niya? Ano ang iya pulong? This is final and trustworthy. That's why ikaw kag ako ang response naton is worship. Thanksgiving. No? Worship is the right response to God's majesty.
The more we understand God's greatness, the more we honor Him. Amo na ginaawa gid ikaw kag ako abiyan nga magbasa gid sang pulong sang Ginoo. Kay dira naton mas makilala kung sino ang aton nga Dios.

wala na gid sang iba niya gamhanan kundi siya lamang. So through Jesus Christ, the living word, God's voice reaches us personally. Amo na nga, pwede kita makapalapit sa iya. Sa pagpangamuyo, sa pag-worship, no? Sa pag-fellowship. And kung wala ka pa sang relationship abyan sa atong Ginoo, this is your time. Come to Jesus. Believe in His name. Accept Him as your Lord and Savior. Tungod wala na gid sang iba niya in control sa tanan, kundi ang Ginoo lang gid. Siya lang gid ang aton masaligan. Siya lang gid ang aton mapalapitan, kay siya lang gid ang makaluwas sa aton. So sa imo man abyan, kung ara ka subong sa wilderness or gabundok man ang problema mo, this is your time to come to Jesus. Listen to God's voice above other voices. Spend time in scripture and prayer. Respect God's authority in your life. And let His word guide your choices. Respond to God with worship, hindi lang sa simbahan, kundi sa adlaw-adlaw nga imo nga pagkinabuhi dira sa Ginoo. Sige, sa atin niya pagpadayon. Magpalapit kita dira sa iya sa pagpangamuyo. This is our time to come to Jesus. Kung wala ka pa sang relasyon na siling ko gani kagaina, this is your time to come to God. Believe in His name. Honor Him. Worship Him today. And istoryaha siya. No? Isiling tanan niya imong mga kabugatan dira sa Ginoo. Kay wala sang imposible dira sa iya. Let us pray. Dalaygwen ka gamhanan namon nga Dios. Walay sama diha kanimo Ginoo. Salamat sa imo mga pulong nga imo kami gin remind. Imo kami gintudloan nga ang imo nga boses, ang imo mga pulong, gamhanan above all others. And help us, O Lord, to honor You, to worship You, to thank You, to trust in You alone. Kay apart from You, O God, wala gid kami sang saranga mahimo. Ginoo, buligi kami nga magsalig lang gid dira sa imo. Strengthen our faith and remind us that You rule over all creation and every part of our lives. Labi na subong madamo sa mga tingog kami nga mabatian sa amon palibot. Help us, Lord God, to listen only the voice of truth. Hindi kami mahadlok, Ginoo. Tungod ara ka, kaupod namon. Ikaw ang amon kusog. Ikaw ang amon Ginoo. Ikaw ang amon manluluwas. Ikaw ang amon kanunay nga kaupod. Kay imong pulong nagsiling, hindi mo gid kami biyaan, hindi mo gid kami pabayaan, kay hindi mo gid kami pasagdan. Ginoo, subong nga hapon, padayon kami nga nagapaubos dira sa imo. Padayon kami nga nag-acknowledge nga kung wala ka, wala kami sang sarang mahimo. Salamat. Salamat tungod kami makapalapit, hatag namon ang tanan namon yung mga kabugaton, mga concern dira sa imo. Una Ginoo, ginapangamuyo namon ang amon yung pungsod Pilipinas. Yes, nasiling ko gani kagaina, O Lord, na damo sa mga voices, sa news, na sometimes makapadown sa amon. Pero thank You, tungod Ikaw ang amon Ginoo, Ikaw ang amon Dios na sovereign, powerful, in control sa tanan. That's why we rely unto You, we trust unto You, Lord God. Ikaw magahari sa amon pungsod Pilipinas. Buligi ang amon nga mga leader, O God.
Although, ginsiling mo na inis sa imo mga pulo nga, in the last days, there will be perilous times. But help us, Lord God, to continue to trust in you alone. Bless our leaders. And even kami, Ginoo, buligi kami na mag-start sa amon ang change. Mag-umpisa sa amon ang kabaghuan. Buligi ang kada isa sa amon na magsalig dira sa imo, ang kada pamilya, kada churches, and even Lord God, kada institution, and even ang amon niyo pungsod. We pray also, Lord God, sa iban man niyo pungsod. We pray sa mga missionaries, sa mga OFWs, sometimes naapektuhan man sa gera, at sa iban pa, Lord God, niyo mga calamities. We pray na ikaw, Ginoo, ang mamuhat, ikaw mag-provide, mag-protect, Ginoo, sa kada isa. Nasa sininga sitwasyon, Lord God, sa amon niya kinabuhi, damo man sang problema, pero buligi kami, nga dira lang gid kami magasalig dira sa imo. And Lord, ginapangamuyo man namon ang FEBC family. Diri sa Philippines, Lord God, mag-celebrate na kami sang 78th anniversary. We pray na ikaw gid ang manguna, ikaw ang matuboy, kagsama gani sa amon niya tema, until all have heard. Kaya buligi ang kada isa, Lord. Gamita kami nga damo pa ang makabati sa maayong balita ni Kristo. Give us wisdom. Strengthen our faith, Lord God. And even sa amon niya activities, sa anniversary, thank you, Lord God, na ikaw gid ang mamuhat sa kada team, sa mga nag-participate, Lord God, nagpa-register na nga mga participants. Thank you nga damo pa ang ma-encourage nga mag-join, Lord God, sa sininga celebration to celebrate your goodness, your faithfulness sa sulod sa pito ka dekada, Ginoo, nga pag-sustain mo sa ministeryo sang FEBC. And Lord, I pray na padayon ka man mamuhat even sa amon nga mga partners, sa amon nga mga supporters, and we pray sa mga donors namon, continue mo sila i-bless anuman po ang ilang ginhatag. Ibalik niyo po sa kanila siksik, liglig, at umaapo po ng mga pagpapala. Salamat gid sa imong provision. Kung kami lang magtanaw in our own, do imposible gid. Pero you are the God of impossibility, Ginoo. And also you are the God of possibility. Wala gid sang imposible dira sa imo. We pray sa amon ng mga leaders, sa amon ng CEO, kay Kuya Lucho, and wrestler guide, sa board, sa CLG, and even legal counsel, kag sa tanan pa, Lord God, ng programmers and partners ng 1062DXKI at sa kabugusan ng FEBC, lahat po ng mga regional station. Continue niyo pong pagpapalain, Panginoon. Give us wisdom and put your words in our heart, in our mouth, Lord God. Nga amugid na ang amon niya ma-share, Lord God. Kagdamo pa ang ma-reach out, damo pa ang malabot sa maayong balita ni Kristo. And also, we pray sa mga abyan namon subong nagapamati, mayara sa mga health concern. We pray for Mommy V. I pray nga ikaw gid padayon maga-comfort sa iya, mag-atag sa iya sang maayong lawas, kaayuhan, even Pastor Alex Gunay. Kay Nanay Lita, kay Kuya Edgar, and kay Ma'am Lord God, Ma'am Wilma, sa tanan pa, Ginoo, nga mga listeners namon, kay Ate Hazel, ikaw man magapanalangin.

Katanan pa nga mga listeners, Lord God, hindi ko man gid maisa-isa. But Lord, ano man po yung mga needs nila, financially, ikaw po yung mag-provide, physically, emotionally, mentally, spiritually, Lord God. Strengthen our faith nga ikaw lang gid Ginoo ang amon saligan. Ano man, Lord, ang ginaatubang namon or atubangon pa namon. Help us to persevere, Lord God, to continue until nga ikaw, Ginoo, magbalik, Lord God. Thank you sa kusog, sa kaalam, sa good health, and healing nga imo ihatag sa kada isa sa amon. And even sa mga listener namon subong, ikaw man mag-bless sa ila, sa mga celebrators, sa mga nagabiyahe, please protect them, O Lord. Thank you so much nga initanan, amon madangop, dira sa imong atilan, sa imong trono, sa imong grasya. At ng papuri, pasasalamat sa inyo lamang po in Jesus' name. Amen.

0: mahalaga.
1: Isang minuto na lamang, mga kaibigan, at mag-alas 4 na ng hapon. Ang bilis ng oras natin. Pero praise God sa iyang ginhimo, praise God sa iyang mga pulong na ato na batian. Tinuod yun na gamhanan siya nga Dios. Gamhanan ka nga salamat gid sa imong pagpamati diri sa programa Pagpamalandong. Tandaan naton, the world is full of noise, but above every storm and every fear, the voice of the Lord still speaks with power and truth. Ang programa Pagpamalandong, ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Thank you so much and happy weekend sa tanan niya nagapamati subong.

0: minsan na kitang hindi pinansin.
1: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
2: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
1: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
0: Minsan na rin kitang sinisi.
1: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na, oh?
2: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
0: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
1: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
2: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
0: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
3: Happy Mother's Day!
4: Happy Mother's Day!
5: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri.

0: sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan, alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isa ka maayad-ayad nga Biyernes sang hapon dira sa imo abyan. Welcome naman sa aton panghapon nga balitaan. Ini ang balita kag iban pa, kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Kumusta ang inyong Friday afternoon? Nagbutlak na ang adlaw. Hindi na mag-uum-guum diri banda sa Barangay Morales. The past days, no, sa hapon nag-inulan. Pero kay nag-ulan naman kaginang aga, sabong wa ay naulan. Naubos na guro. Anong mga merienda tada? Kami kainan na ka-visit kami dira sa Isulan kay Mami Vilma. Hello, Mami V! Nahapigid kami nga nakita naman si Mami V. And dira si Ma'am Ivy Man. Kag, wala ko galing nakuha ang pangalan sa tong mga upod ni Mami V sa balay. Kutuan ko lang si Ma'am Ivy para matamyaw ko man sila. Thank you sa pag-abi-abi. Kag, salamat man sa Ginoo sa opportunity nga makaparay ka-chika si Mami Vilma. Nagapaayo paghihapon. Kaday natin siya i-uphold in prayers. Hello Tristan, mayong hapon man dira sa imo sa Tampakan. Kumusta ka? Shoutout dira sa Gulay family. Feel free lang nga mag-message diri sa amo na ang ato number 0963180469. Kag pwede ka man mag-message through our FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Let us know nga nagapamati ikaw subong hapon. Leave a message dira sa live chat. Live naman kita sa aton FB page. Para sa aton unang segment, tari ang aton mga pahibalo. Pagi sa action line nga idulong sa aton ni Miga Jen. Tandaan, lapit na matapos ang registration para sa BSKE ha, Barangay Kag SK Election until kuan na lang May 18 until Monday. Pero hasta Sabado na sila open sa ang COMELEC sa ila opisina, nagalikyat na kamo. Hindi nga paghulaton ang deadline. Sa ari aton mga public service announcement, pamati-iab yan.

0: Action! Line! Action!
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 19, dira sa Purok Pag-asa 1, Pag-asa 2, and Bodega. Sa May 20, sa Purok Matinatapon, Rizal, kag ML Quezon. Sa May 21, sa Purok Sentro, kag Upper San Isidro. Sa May 22, dira sa Purok Mabinoligon, Maawain, and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
0: Action! Line!
1: Ang Socotec 1 may ara sang power advisory brownout sa May 15 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Little Baguio sang Surala kag majority sang Lake Cebu. Sa May 16 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan majority sang poblasyon Norala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sang COMELEC nga ang last day sang voter registration sa May 18, 5 p.m. sa tanan nga mga satellite or mall voter registration site.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara sang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsergenfb page.
0: Action! Line!
1: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated mag-umpisa na ang klase sa November 10, 2025. Kaya sa mga interesado ng magtuon sa Pulong sang Ginoo, pwede na kamo magpa-enroll subong para sa second semester. Dira lang lakad sa May Purok Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Surala South, Cotabato. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mong mag-message sa Facebook account sang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated or mag-contact sa number 0933-2844-260 or sa 0977-1370193.
0: Action! Line!
1: Ang Hegai Philippine South Cotabato Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9288.
0: Action! Line!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons' Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
0: Action! Line!
1: nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Balita kag iban pa.
2: Alas 4:15 ang aton nga takna byan, padayon kita diri sa aton iyang programa.

0: Hello, kag maayong hapon, John D. Nag-like dira sa aton nga FB Live. Nagaulan daw subong sa 2P. Ambal ni Pastor Joseph la sa kagwa. Tudo ulan dira sa 2P area. How about dira sa inyo sa Tampakan, Tristan? Nagaulan-ulan man. Pasulod na kita sa rainy season.
1: Iban pa.
0: Oo, gina pangabaita nga wala na tong El Nino. Katanom na ang aton mga farmers. Ayan. Sa aton nga pagpadayon, hindi kita sa aton inspirasyon pang hapon. Paagi sa aton asa ka pa segment. About healing. Healing sa mga wounds in the past. Ka mag sulod sa isa ka relasyon mas mayo kun nag-heal ka anay, di ba? From the wounds of the past or else dalon mo ng sakit nga na. O, di ba? Hindi subong February pero muna nga topic ang istoryahan ta. Sige, ari aton asa ka pa segment with Pastor Jebo.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
3: Isa sa mahalagang parte ng buhay sa mundong hindi naman perpekto ay ang paghilom. Sa mundo kasing ito, talagang masasaktan tayo at makakasakit tayo. Minsan, tuloy lang tayo ng tuloy kahit hindi pa tayo naghihilom. Naranasan mo na ba yung masaktan ka at nagpatuloy ka sa kabila ng hindi ka pa naghihilom? Mahirap, di ba? Minsan sa relasyon, ganyan. Nasaktan ka ng iba, tapos sa bagong karelasyon mo naman maibubunto ng epekto ng nangyari sa'yo sa natapos ng relasyon. Yun bang kahit palipat-lipat ka, lalo kang nahihirapan kasi nga baon mo pa din ang wounds na dapat sana ay pinaghihilo muna. Bukod pa dyan, sa halip na maging magaang at positibo ang dating ng bawat araw, tila yung hirap ang lagi mong iniinda. Dahil yun ang lagi mong nadarama. Ganyan-ganyan ang nararanasan ng marami na hindi pa naghihilom sa mga pain and hurts na kanilang naranasan. Yun bang natatabunan ng hirap ang magagandang bagay sa buhay nila? Yun bang ang bawat araw sa halip na magbigay ng pag-asa at sigla, parang napakabigat kaharapin dahil iniisip na ito ay kailangang indahin sa halip na tanawin bilang pagpapalang dapat asamin. Dinedeprive ka ng iyong pain sa possibilities ng iyong buhay. Hindi ka na na-excite sa mga posible pang mangyari sa hinaharap dahil nakatali ka na sa pain ng nakaraan. Binubulag ka ng iyong pain and hurt sa pagpapalang meron ka at hindi mo ma-enjoy ang mga ito dahil sa hindi ka pa naghihilom. Alam mo, kung ganyan ang kalagayan mo, may paanyaya ang Diyos sa iyo. Ang sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Madalas, hindi ka naman talaga pinagkaita ng pagpapala. Naiisip mo lamang yon at nararamdaman dahil mas nananaig ang hirap na iyong pinagdaraanan kaysa sa kagandahan ng iyong kapaligiran. Lumapit ka sa Diyos, dala ang iyong mga hinanakit at hayaan mong igawad niya sa iyo ang paghilom. Lumapit ka sa Diyos at makakaasa ka ng tunay na paghilom dahil yan ang nais niya para sa iyo. Halos lahat ng bagay, mapait sa isang taong may iniindang sakit ng kalooban. Pero sa taong ang paghilom ay naranasan, ang pagbukas ng bagong araw ang magbibigay ng sariwang pananaw. Hindi nais ng Diyos na magpatuloy ka na dala ang iyong mga pasakit. Kaya upang maghilom, sa Diyos ay lumapit. Gawin mo yan at asa ka pa.
1: Balita kag iban pa.
0: Salamat sa mga reminders, Pastor Jebo. Ayan. Ang first step is healing, no? Healing from the wounds of the past. Kag mahimo nato ni na kon magpalapit kita dira kay Ginoong Hesus kay siya ang nag-invite sa aton to come. Siya ang aton nga healer. Okay. paghayaan abiyan nga hindi naton ma-enjoy ang mga blessing of today kay nagadwell kita gihapon sa tuas sa past kag paday naton ginaharbor ang pain of the past. Allow God to heal you. Alas 4:20 diri kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon liwat, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Mayo 15, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, masobra 2,300 kasakos ang abono gin panagtag sa kooperatiba kag asosasyon sang mga mangunguma sa South Cotabato. 3.18 million pesos nga livelihood assistance ginhatag sang DSWD SLP sa masobra 200 ka benepisyaryo sa Cotabato Province. Diskwento karavan, abri na sa Kidapawan City Gymnasium. 15.6 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa Baybast sa Davao City. High value individual arestado. Sa balita national, PRC ID validity posible himuon nga 5 na katuig. COMELEC wala na sang extension sa BSKE voter registration. Kaap madinalagon nga napatigayon ang SAREX 2026. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
4: Balita kag iban pa.
0: Naglabot sa 2,350 kasakos ang abono ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo ng mangunguma sa South Cotabato paagi sa pagbuligay sang Department of Agriculture High Value Crops Development Program o DAHVCDP, Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, sang South Cotabato kag Office of the Municipal Agriculturists. Suno kay Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves, tinutuyo sang ayuda nga suportaran ang produksyon sang kape kag lowland vegetables para mapataas ang ani kag mapabili ng pag-uswag sang sektor sang agrikultura sa probinsya. Ginpahayag ni Teves nga dako nga bulig ang programa para masabat ang problema sang mga mangunguma sa padayon nga pagsaka sang galastuhanan sa produksyon samtang inasiguro nga nagakaigo ang nutrisyon nga mabaton sang ila pananom para sa mas taas nga ani kag kita. Nakabenepisyo sa nasambit nga programa ang 12 ka farmers cooperatives kag associations halin sa mga banwa sang Surala, Tiboli, Lake Cebu, Tampakan, Pulumulok kag Banga. Ginhiwat ang pagpanagtag sa Provincial Nursery and Demonstration Farm sa banwa sang Banga. Suno kay Teves, hindi magnubo sa 300 ka mangunguma ang naserbisyuhan sang proyekto. Base sa datos sang probinsya, naglabot sa 2,559.5 ka-ektarya sang talamnan sang kape sa South Cotabato ang mayara sang tuig 2025. Nangin madinalagon ang pagpatuman sang programa sa bulig John Pascual kaupod ang Provincial Agriculture Office sa pagdumala ni Dr. Teves kag iban pang katuwang ahensya kag stakeholder. Gin panagtag ang initiative o gin kabahin sang initiatibo nga ini ang padayon nga pagtinguha sang DAHVCDP kag mga lokal nga talatapan sa agrikultura agud pabakuron ng suporta sa mga nagatanom sang high value crops pagi sa paghatag sang importante nga farm inputs kag pagpataas ang produktibidad sa mga komunidad sang mangunguma sa South Cotabato. Padayon, ginapabakod sang Department of Social Welfare and Development o DSWD paagi sa Sustainable Livelihood Program o SLP ang oportunidad sa panginabuhian sa mga individual kag pamilya matapos na panagtag ang kabug-usan nga 3.18 million pesos nga livelihood assistance sa 212 ka benepisyaryo sa idalom sang calendar year 2026 regular referral implementation. Kada partisipante nakabaton sang 15 mil pesos isip umpisang kapital para sa ilang napili nga palangitanan. Lakip sa suportadong panginabuhian ang goat racing, agri-vet supply, buy and sell, hog racing, kakanin vending, native chicken buy and sell, rice retailing, sari-sari store, soft drinks wholesale and retail, vegetable production, kag vulcanizing shop and accessories. Mga benepisyaryo naghalin sa Banwasang Carmen, Midsaya, Pikit, Magpet, Makilala, President Rojas, kag Kidapawan City sa Cotabato. Nangin posible ang pag-intra sa programa paagi sa referrals, halin sa Barangay Local Government Units, PWD Referral, kag Presidential Action Center. Nagpasalamat, see ya. Nagpasalamat ang isa ka person with disability sa Poblasyon 5 Midsayap nga si Crisanto sa nabaton nga livelihood assistance halin sa DSWD-SLP. Sama sa iya dako nga bulig ang programa para makaangkon siya sang dugang nga palangitan-an kag masuportaran ang pangadlaw-adlaw nga pagkinhanglanon sang iya pamilya. Padayon ginaduso sang DSWD-SLP ang mga programa panginabuhian para makabulig sa pagpaayo sang level sang pangabuhi sang mga imol kag vulnerable nga sektor sa nagkalain-lain nga komunidad. Formal na nga ginbuksan sa publiko ang balik eskwela diskwento caravan sa Kidapawan City Gymnasium kung sa diin highlight ang mga dekalidad apang masarangan nga school supplies kag nagkalain-lain nga pasalubong items para sa mga bumalakal. Suno sa mga organizer, mabakal sa nasambit nga caravan ang halos tanan nga pangunang nga gamit pang eskwela sa mas nubo nga presyo isip preparasyon sa umalabot nga abri klase. Ang aktibidad ginpangunahan sang Department of Trade and Industry Cotabato kabulig ang City Government of Kidapawan kag lokal nga exhibitors nga nagabaligya sang ilang mga produkto. Ginpahayag ni DTI Cotabato Acting Provincial Director Robert Orfresho nga dako nga bulig ang diskwento caravan sa publiko ilabi na sa tunga sang subong nga hangkat sa ekonomiya. Abri ang balik eskwela diskwento caravan sa City Gym sang Kidapawan halin subong adlaw hasta sa Lunes, Mayo 18 alas 9 sang aga hasta alas 6 sang gabi. Sa ulihi nga balita lokal, arestado ang isa ka high value individual o HVI matapos na-arestar sa mga otoridad kag nakuhaan sang 15.64 million pesos nga balor sang ginadudahan Shabu sa high impact by-bust operation sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bago, Galliera, siyudad sang Davao. Ginkilala ang sospek kay alias Bay na dakpan kag nakuhaan sang 357 revolver nga may duha ka bala samtang giniwat ang operasyon sang katapo sang Davao City Police Office kag Police Station 17 Balyok. Suno sa kapulisan kabahin sa operasyon ang ginpabakon nga kampanya kontra illegal nga droga kag kriminalidad sa syudad. Mga tubang suspect sa kasong pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ORA 10591. Sa balita nasyonal, ginaprubahan na sa ikaduhang pagbasa sa House of Representatives ang House Bill 8876 nga may tinutuyo pa lawigon sang 5 katuig ang bisa sang Professional Regulation Commission o PRCID halin sa subong nga 3 katuig. Suno kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez, isa sa sponsor sining alayi, importante nga tikang ini para mabuhinan ang galastuhanan sang milyon-milyon nga professional sa pungsod. Ginpahayag naman ni House Majority Leader Sandro Marcos nga makabulig ang sining alayi para makakinot sa oras kwarta kag kakapoy sang mga professional nga nag-aagi sa paliwat-liwat nga renewal kag malaba nga pila sa appointment system. sa idalom sang House Bill 8876 gintahasan ng ICT Service ang Professional Regulation Commission nga tapuson sa sulod sang anum kabulan halin sa pagiging aktibo sang layi ang kinanglan nga upgrade sa licensure examination registration information system kag iban pa nga kaangtanan sa administratibo nga proseso. Ginklaro sang COMELEC nga indi na palawigon pa ang voter registration para sa BSKE na igapatigayon sa November 2, 2026. Sano kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Lunes na ang ulihing adlaw sang pagparehistro kag wala na sang ihatag na extension ang ahensya. Madinalagon nga ginpatigayon sang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Philippine Search and Rescue Exercise o SAREX 2026 sa Dolomite Beach sa Manila. Nagumpisa ang full-scale exercise alas 8 sang aga kag nagtakop banda alas 9. Kung sa diin, gintestingan ang ikasarang sang nagkalain-lain nga rescue unit sa isa ka simulated aircraft ditching incident sa Manila Bay. Base sa senaryo, nakaangkon sang technical problem ang isa ka commercial aircraft nga nagbiyahe alin Busuanga Airport padulong sa NAIA, rason nga napilitan nga magpatigayon sang emergency water landing. Amoy ato ang madulong nga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita with 702 DZAS. Padayon mag pamati. Balita.
5: Sa Senado. Aniya, hindi pa niya nakakausap si Aplasca ngunit naipadala na sa Senado ang order ukol sa suspension. Dagdag pa nito na tinuturing ito bilang seryosong usapin dahil hindi katanggap-tanggap ang pangyayaring ito lalo na at siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms ng Senado ngunit una siyang nagpaputok ng baril.
6: Hudyat, pangunahing balita.
5: Senador Estrada dinipensahan ang sarili sa pagpapatago niya ng CCTV sa Senado makaraan ang putukan. Ang ulat mula kay Bibilin Katso Resulta.
7: Ipinaliwanag ni Senador Jose Jinggoy Estrada ang nai-record na tinig niyang nagsasabing ipinatatago niya ang CCTV sa naganap na putukan sa Senado. Anya, pinatitiyak lamang niya na mailagay sa ligtas na taguan ang CCTV na naglalaman umano kung paano nagsimula ang putukan sa pagitan ng mga opisyales at tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms at mga elemento ng National Bureau of Investigation. Idinagdag pa ng senador na kung pag-aaralan ang kanyang atas sa konteksto ng kanyang direktiba, nais lamang niyang mapangalagaan ang CCTV footage at baka magamit na matibay aniya ang naturang ebidensya ukol sa naturang putukan noong Miyerkules. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi naman ni Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca, nagpaputok siya ng warning shot nang nagpakilala ang isang NBI agent na nakahimpil sa GSIS second floor kung saan siya'y natagpuan, kung saan siyang tanggapan nagmumula. Ito ay batay sa isang ipinalabas na pahayag ng investigasyon ng DILG. Sa isang ulat, inamin umano ni Aplascang walang video na nagpapakita kung paano naganap ang barila naman sa pagitan ng mga tauhan ng OSAA at mga marino. Samantalay nagsabi naman si Senate President Alan Peter Cayetano, nasa kanya ang lahat ng video na naganap na palitan ng putukan noong Miyerkules. Ito anya ang magpapakita ng katotohanan. Sinabi rin ni Cayetano, hindi lamang si Aplasca dapat ang suspindihin ng tanggapan ng ombudsman, subalit pati si NBI Director Melvin Matibag upang maging tunay na patas ang investigasyon sa usapin. Ang tangi lamang pag-aalala ng Senate President aniya ay kung paano mabibigyan ng proteksyon ang mga senador sa oras na simulang itindig ang impeachment court sa Lunes. Binatikos din ni Cayetano ang mga senador sa bagong minorya ng Senado dahil mukhaan niyang mas interesado ang mga ito sa Senate presidency at sa halalan sa 2028 kaysa sa maging mapayapa ang Senado. Idinagdag pa ni Cayetanong naniniwala siya sa sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang arrest warrant na iniutos itong ihain kay Senador Ronald De La Rosa noong Miyerkules, na kung saan naman ay tumakas na ang naturang senador sa pagkakanlong ng Senado makaraan ang naganap na putukan. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
6: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ipinanawagan ng Philippine National Police o PNP sa publiko na manatiling kalmado at maging maingat sa maling impormasyon na kumakalat sa social media ukol sa nangyaring insidente sa Senado. Ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group na tulungan ng Department of Information and Communications Technology sa pagpapaigting ng online monitoring. Ito ay para matukoy ang mga content na maaaring makaapekto sa integridad ng investigasyon sa insidente. Matatanda ang una nang nagbabala sa publiko ang DICT laban sa mabilis na pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon at fake news ugnay ng insidente. Hinimok din ng PNP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at tignan lamang ang mga lehitimong source.
6: Hudyat, pangunahing balita.
5: Inaasahan ang dagdag singil para sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tataas ng tinatayang 75 cents hanggang 1 peso and 25 cents sa kada litro ang presyo ng gasolina, habang nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 cents sa kada litro naman para sa diesel. Batay ito sa apat na araw na Mean of Plats, Singapore at palitan ng pera. Ipatutupad ang pinal na pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo sa 19 ng Mayo.
6: Hudyat, pangunahing balita.
2: Manipis pa rin ang reserba ang kuryente ng Luzon Grid, kaya maaari pa rin itaas ang yellow alert dito ngayong araw. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan, ang dalawang nasirang transmission lines ay naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, partikular ang Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas 580 kilovolt transmission lines. Kaya nakapagbigay na rin ng supply ang Excellent Energy Resources Units 1 at 2 ng Batangas na na-isolate ng masira ang Ilihan, Dasmariñas transmission line. Samantala, ipinaliwanag ni Marasigan na sa bahagi naman ng Visayas, matinding tag-init ang dahilan ng mas mababang kapasidad ng mga power generation facility. Inoobserbahan na rin ang iba pang pasilidad ng NGCP upang maagapan ang posibleng mga aberya.
6: Hudyat, pangunahing balita.
5: Inilunsad ng Philippine National Police ang security plan sa buong bansa upang maiwasan ang pagtaas ng insidente ng krimen sa gitna ng rotational brownouts. Naglalayon ang

0: tenga sa ground. Pagtitiyak naman ng pambansang pulisya na mananatiling naka-standby ang mga emergency response units na may alternatibong pinagkukunan ng kuryente upang masiguro na tuloy-tuloy ang komunikasyon at mabilis na deployment kahit sa panahon ng matagalang brownouts.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Asian Development Bank nag-alok ng $1.75 billion na crisis support para sa Pilipinas, ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Nagpulong sa Malacañang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Asian Development Bank o ADB President Masato Kanda. Doon ay ipinaabot ng ADB na handa itong magbigay ng hanggang $1.75 billion bilang karagdagang financial support sa Pilipinas. Pwede umuna itong magamit para mapangasiwaan ang epekto sa ekonomiya ng bansa ng hidwaan sa gitnang silangan. Ipinarating ni Kanda kay Pangulong Marcos na batid ng ADB ang implikasyon ng krisis sa mga pamilyang Pilipino, maging sa mga manggagawa at negosyo. Dahil dito, handaan niyang tumulong ang ADB sa pamamagitan ng agarang suporta sa gobyerno bilang proteksyon sa mga vulnerable communities, gayon din habang pinamamahalaan ang fiscal pressures at pinalalakas ang economic resilience. Nabati ng alok ay iba pa sa nasa $2 billion na policy-based loans na inihahanda ng ADB para sa Pilipinas ngayong taon. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din ng ADB sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture para sa domestic fertilizer security, assistance sa Department of Social Welfare and Development para sa social protection at ang suporta sa energy security, clean energy, energy efficiency at mass transit investments. Ang lahat ng nabanggit ay para maibsan-a nila ang matinding epekto ng fuel price shocks dulot ng Middle East conflict. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Tinanggal na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa importasyon ng pork at iba pang swine product mula sa bansang Spain. Ito ay matapos kilalani ng Pilipinas ang regionalization efforts ng mga piling bansa sa Europa, partikular ang Spain at Germany, hinggil sa banta ng African swine fever. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kabilang sa mga maaari ng muling angkat ay pork meat, pig skin at iba pang swine byproducts sa ilalim ng mahigpit na sanitary conditions ng Pilipinas at Spain. Matatanda ang unang ipinatupad ng Pilipinas ang temporary ban sa Spanish pork imports noong nakaraang taon dahil sa mga ASF case sa ilang bahagi ng Europe.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Good news para sa mga kawaninang gobyerno, simula ngayong araw ay matatanggap na ang mid-year bonus ng mga kawaninang gobyerno kabilang ang mga military at uniformed personnel. Inihayag ng Department of Budget and Management na inilaan ang higit 73 billion pesos na pakikinabangan ng mahigit 1.9 na milyong mga kawani ng gobyerno. Ayon kay DBM Secretary Rolando Toledo, ito ay napapanahon bilang pagkilala ng administrasyon sa sakripisyo at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno sa buong bansa. Katumbas ang nasabing bonus ng isang buwang sahod at ibibigay base sa mga itinakdang pamantayan sa ilalim ng DBM Budget Circular 2017-2 para sa mga regular na kawani, contractual at casual positions.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Hindi na palalawigin pa ng Commission on Elections ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na sila magsasagawa ng extension sa pagpaparehistro at sa 18 na ng Mayo ang huling araw nito. Upang bigyang daan ang mga hahabol sa pagpaparehistro, bubuksan nila ang lahat ng tanggapan ng COMELEC, satellite o mall registration sites sa nasabing araw sa kabila na naka-work from home arrangement ang ahensya tuwing Lunes. Bukas ang mga opisina ng ahensya mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kahit Sabado.
1: Ulat, panahon.
0: Nakararanas ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng

0: Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirina na may panakanakang pag-ulan, kulog kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:17 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:28 ng umaga. At narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 49 centavos.
1: Canadian dollar 44 pesos and 81 centavos.
0: Australian dollar 44 pesos and 39 centavos.
1: Singapore dollar 48 pesos and 20 centavos.
0: At Saudi Riyal 16 pesos and 38 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.

0: N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host for this episode. And ngayon guys, nandito pa rin tayo sa ating Dubai Travel Series. And today, you will join me sa Day in the Life ko dito sa Al Seef, Dubai. So tara, let's go! So yun guys, no, bali actually sa Al Seef po kami nag New Year, we celebrated sa may bandang gitna ng Al Seef kasi nandun daw yung one of the best fireworks display sa Dubai. So nung gabi, pumunta kami doon, so para naisip namin, what if like the next day we will go there ng hapon naman para naman makita namin yung Al Seef sa morning. And talagang nakita namin yung Al Seef in its daylight beauty. Sobrang ganda guys kasi para pala siyang isang napakalaking port and napakadaming pwedeng gawin talaga dito. So we went there and nagulat ako kasi ang Al Seef pala, meron pala siyang dalawang parts ng location. So the first part is the contemporary part guys. Nandito yung mga modern na boat, nandito yung mga picturesque places na pwede ka talaga magpicture. If nakikita nyo guys, nandito ako sa may dock. Actually, ang daming docks dito sa may Al Seef. And ang sarap lang maglakad-lakad. You can see some yachts. You can see different types of buildings then. And it actually reminded me of Hong Kong's Victoria Harbor. And if makikita nyo guys, ito yung contemporary part ng Al Seef. And merong mga golf cart dito pag tinatamad ka maglakad. And ang sarap lang dito maglakad-lakad. Kasi syempre after New Year, wala masyadong tao kasi pagod lahat. So nakuha namin yung Al Seef na wala talaga masyadong tao if nakikita nyo sa video. And ang ganda, ang daming mga restaurants to eat. And after 5 minutes of walking, nakarating na kami dito sa old part ng Al Seef. And yung first impression ko dito guys, para pala siyang Israel vibes. Alam niyo yon, yung para kang nag-time travel sa mga ancient times, ganun ka old. So yung mga boat na nakita namin, old din, like color brown, gawa sa kahoy. Tapos nakakatuwa kasi yung mga boat na yan, pwede niyo actually sakyan for a dinner cruise kasi yung mga boat nila kakaiba yung mga designs. So yon guys, sobrang presko dito sa Al Seef. It's actually along Dubai Creek, so it stretches around 1.8 kilometers wide and 25 million square feet daw to. So napakalaki guys, so samahan nyo talaga ako dito sa ating Al Seef walking journey, no? And habang naglalakad kami guys, sobrang daming mga pwedeng bilhin. Like ito ako guys, biglang na-distract kami, nakita namin ang gaganda ng mga dress, pwedeng pangpasulubong guys sa tingnan nyo. 10 dirhams lang yan, yung mga duster na yan. Pero hindi siya basta-bastang duster guys ha, napaka-social niyan. It's made from India, it's made from Pakistan, iba-ibang mga countries near the Middle East kasi iba yung tela nila, iba yung quality ng tela. Sobrang ganda. So imagine yon, 10 dirhams lang, that's only parang 150 pesos, diba? Sobrang sulit yung mga pwedeng bilhin dito sa mga souk nila dito sa Al Seef. And then, ano pa yung mga nakita namin? Parang may nakita din kaming mga curry, mga spices, iba't ibang klaseng spices kompleto din dito sa mga souk sa Al Seef. Merong mga curry, mga saffron, yung mga pangluto na spices, lahat ng mga exotic spices nandito talaga makikita. So, ang galing lang guys, kasi parang itong Al Seef na area na to, it's not only a place ng mga boat, ng mga yacht, or mga restaurants at kainan. It's actually a place na madaming mga souk, mga maliliit na mga stalls, mga stores where you can buy a lot of things talaga. So yon, mostly sa Al Seef kasi na-enjoy ko talaga guys is maglakad. Kasi naglakad kami dun sa contemporary part to the old part. Sobrang enjoy kasi kahit medyo mainit yung panahon, since medyo winter season pa dito sa Dubai, very presko yung hangin. Alam nyo guys, yung hangin sa Baguio, ganon kalamig yung hangin dito, guys. As in, kaya hindi ka pagpapawisan talaga. And around 30 minutes na kami nito naglalakad. Tapos ang dami pa rin namin nakikitang mga stalls, yung mga bilihan, mga tiyangge, and iba-iba yung binibenta nila, guys. And mostly, may mga binibenta din silang mga iba't ibang mga clothing. Which is, yun talaga yung parang fina-front dito sa Alsif na mga suke. Kasi yung mga textile nila, yung texture ng mga dami, talagang napakaganda. Especially kapag made from India, Pakistan, nagugulat ako. Sobrang lambot, sobrang ganda ng quality ng kanilang mga damit. So yun guys, talagang napakaganda dito. At hindi lang yun guys, talagang pinanindigan ng Alsif yung pagka-ancient place niya. Kasi ang daming mga props dito. Dito sa may dock nila, meron silang parang fishing net. Nakakatuwa talaga. And then, after minutes of walking, guys, nakarating kami dito sa part na to ng Alsif. Nasa old part pa rin tayo, pero mostly, ito yung part ng may mga restaurant. So, since Alsif ito, it's an old heritage area, yung mga restaurants dito, puro mga Emirati cuisine yung ino-offer. So, may mga biryani, may mga basmati rice, alam nyo yun guys, napakasarap. So, it's really good to try yung Emirati cuisine dito sa Dubai. And sa Alsif, madami kang mahahanap na cuisine na ganon. So yon, you can do a lot of things here. You can walk, you can jog, you can shop. Ang dami mo masya-shopping dito. Mga spices, mga damit. And guys, if mahilig kayo sa pabango like me, I suggest you go here to see the exotic perfumes na ina-offer dito sa Alsif. Meron din silang mga stalls na yung mga Arabian perfumes ina-offer nila. Different types of fragrant notes, different types of bottles ng Arabian perfumes meron sila. And ang maganda, lahat ng makikita mo dito na binibenta sa Alsif, lahat authentic and lahat talaga gawang UAE or gawang nearby Middle Eastern countries. So, ganun yon. And they also have handcrafted potteries and mga mangkok, ganun. May mga colorful sila ng mga mangkok, mga plato. I think it's made from Turkey ata. So, super, super ganda. And of course, meron silang mga merch dito and souvenirs like mga magnet. Of course, kapag kailangan nyo yung mga ganun na souvenir or pangpasalubong from your Dubai travel, diba? And not only that, meron din silang mga ano, pwede kayong maghanap at bumili ng mga pang-Emirati na costume, o diba? Kung trip nyo lang, guys. Ayan. So, nakalakad kami after 1 hour na to. Nakarating na kami sa may roundabout, sa pinakamismong entrance ng Alsif, Dubai. So, napakaganda. Pwede kayong magpicture-picture dito, guys. Ang daming picture spots talaga. So, yon. So, nandito na ako actually sa may rotonda. Tapos, nakita namin, meron pa palang another part ng old heritage, which is the continuation. Nakala ko, nakarating kami sa entrance, parang palabas na kami. So, nangyari, pumasok ulit kami pagdating namin sa entrance. And grabe, ang dami talaga. Para siyang divisoria, pero medyo saucy yung dating. Ganon. Kasi nga yung mga binibenta dito, very, parang mga niche yung items nila. They have textiles, they have pottery, they have clothing, they have perfumes, meron silang mga food, and nandito na ako sa part na to, na yung mga binibenta dito, mga paintings, mga talagang handcrafted items, and more gems dito sa mga souk sa Alsif. And I saw nga parang may nagbibenta din ng mga sand art ng mga Dubai places. So, it's really nice. Kapag mahilig ka, guys, sa art, and you want to see the artsy side of Dubai, you can actually go dito sa Alsif kasi ang daming places where you can buy mga novelty items. And we were walking and nagulat kami, ang daming ma-offer dito sa place na to. They also have a museum of illusions, o diba? So kung gusto mo din mag-museum, if you're with your family, may mga kids kayo, this is a nice place. And did I mention ba guys na it's a free place to go to? Ayan, if hindi ko pa naman mention, Alsif is a very, very much free place to go to. So, wala kayong babayarang entrance fee, and I think yung babayaran nyo lang is yung isha-shopping nyo. Kung gusto nyo mag-ride ng boat, or kung gusto nyo kumain dito, yun lang yung talagang magagastos mo. So, yun. Sulit na sulit dito kasi parang ano siya eh, isang buong stretch ng location to. Maglalakad ka lang na maglalakad. Parang the last time, dun sa last episode natin guys, yung naglakad kami sa Dubai Marina, para siyang ganito. Pero syempre, mas pinapakita nila yung heritage talaga ng Dubai. Parang kung i-compare ko to guys sa Philippines, parang ito yung Intramuros ng Dubai. Kasi napaka-historical, tsaka ang daming mabibenta na parang ano, very Dubai na mga pasalubong. And ang pinaka-nakakatuwa dito guys, is while you're walking actually, parang na-appreciate mo yung paglalakad mo kasi ang dami mong nakikitang mga binibenta nila and ma-educate ka talaga sa mga products ng Middle East. So parang, ah, ito pala yung mga binibenta at in-offer sa Dubai. Meron silang spices, meron silang jewelry, may perfumes, and nakakatuwa, dami mong ma-explore just walking dito sa Al-Sif. And if nakikita nyo sa video guys, tingnan nyo naman, may pa-free taste pa sila ng different types of syrup and honey from the Middle East. Itong nagbebenta ng honey na to, in-explain niya sa akin the different types of honey, tapos pinatikim niya sa akin guys yung honey from Yemen. So napakasarap guys. Tapos diba, ang dami niyang kinuwento about dun sa mga syrups na yon from the Middle East. Kaya very educational tour po ito. Kala mo nasa museum ka, ganun. Ganun ang peg. So that is Al-Sif guys. Lots of things to do, lots of things to learn.

ay FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa South Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos sang Dios para sa Tribong Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata, kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

Cable Planet. Faflesa ta. Agnaman update. Noon man ta early registration at enrollment preparations, no? Magsisimula na rin yung mga early registration para sa that kindergarten natin, kasabayan sa Brigada Eskwela, grade 1, grade 7, at grade 11 learners sa public schools. Kung natandaan ninyo, actually, ginagawa naman namin ito ng maaga since sa January, February pa, nagawa na natin ito. Pero, naintindihan natin, medyo hindi pa na-captured lahat. Reminder gamo, noon dat kaso to di South Cotabato, sobrang kumpiyansa yung kanyang parents, naka-enroll sa isang school. Halimbawa, yung bata enroll siya doon ng grade 4. Hindi siya in-enroll ng kanyang parents pagka grade 6. Grayo. I-mention ko ang lugar, nasa Lexibo ito. Alam ko yung isang school, by Lakman Gurigamo, kung anong pangalan ng school. So nagkaroon ng problema tayo, yung parent. Kung panahon ng enrollment, ipa-enroll natin ang bata ng taman, bahala ng paaralan dyan. Hindi yan. Hindi obligasyon ng paaralan na i-enroll ang iyong anak. I-enroll mo talaga. Grade 4 yung bata. Grade 4 yung sato nga na Volcanon ko automatic na i-enroll na yung kanyang anak sa grade 5. So, lagari and disfilala, mag-communicate ande eh. Pero pinasok niya yung kanyang bata sa grade 5, yung kanyang bata. Pero you de-record me, hindi officially enrolled ang bata. Ewan ko ngayon kung nasolve na yung problema, pumunta yung school head at saka yung teacher ng bata sa school, yung parents, dapat mag-coordinate dyan sa school. So, panahon enrollment, magpapa-enroll. Nang ito, asnibat, nang ito, iwasan yung ating responsibilidad sa ating mga kabataan. Number 7, ito, announcement ito ng central office, mas maraming educational subsidies, no? Target ng DepEd na umabot sa 2.4 million na estudyante ang makikinabang sa may ESC program, senior high school voucher program para sa private schools, no? Kugyo fasfila nga am the private schools, no? Na yung voucher program. Ti voucher program ni nanda gobyerno at mabang mayad ayib nayad nga am there is fila ku fasfilam de edi private school. Then last announce gurigamo, kasama na rin ang Philippine School Overseas, Schools Overseas, no? Sinasama na rin ng Department of Education sa reforms ng mga Philippine Schools Overseas para parehiw ang standards at curriculum implementation kahit nasa abroad ang mga learners natin. So, yeah, gito update di Kaflabi na ni amda di DepEd South Cotabato. Ani da mo yo di yaragit kubert lo baya baya faflas ato sa karang kaman remind ko dat flanek tada edi dat mga parents dat mga estudyante kailangan at nanda to ni rugam tabang ani rigito no pasalamat ato sa di katno 1062 DXK ay di gito programa no nan tanno lat nga oras ayo muna na to lo 30 minutes ngayon nag-i-enjoy na tayo kung anong updates ang dapat natin ipaparating sa inyo para madagdagdag kaalaman yan de eri gamo so salamat di kafidwa ta di katnuan nga oras programa to ani bong kafidwa ta na imagine namit to gito talo fa. So salamat di DXKI. Salamat di Far East Broadcasting Company. Na salamat di Kafir Adwata.

Alright, flash ata dan flanik. Gara yu ta darong gito celebration di Mother's Day dan araw ng mga kababaihan o araw ng mga nanay. Di kriyeran falming di libon di ka flabi na ni advance happy Mother's Day di kriye, you know? Gara yuri yung buwan ng Marso, buwan ng kababaihan. Leni di tamdarong leto kasi sa celebrate duran diye no di kriyerad libon di kriyerad diye di kaflabi na ni advance happy Mother's Day ani di kaflas to ni research natin no mga kababaihang ginamit ng Diyos sa Biblia at ano ang kanilang kontribusyon direto di muna butangan di Old Testament to nun dad birad to bas kad nun diskriminasyonan nun dad leaders nun dad panahonan hindi masyado na appreciate at na record no yung contribution ng kababaihan subalit hanggang tumagal ang panahon by kuni ito di Biblia amda di Old Testament kal di New Testament to oti di na bong contribution dad libon di mo nabutangan na to. Ano ba ang, sino-sino ba ang mga kababaihan na ginamit ng Diyos sa Biblia? At ano ang kanilang contribution? So, doon na ni, dagdag kaalaman, fugafat gudigamon, narito ang ilang mahalagang kababaihan sa Biblia na ginamit ng Diyos at ang kanilang naging contribution. Number one, di eh, di mo nalibon ni mo adwata partner Adam. Of course, si Eva. Si Eva, kanin mo nalibon ni mo duwata. Ano ang kanyang kontribusyon? Siya ang naging ina ng sang katauhan. Karun, di orasan ni, balo det getribo, balo det gekagka, nang galing ang lahat ng sang katauhan kay Eva. Yan, galun. Kanin Sarah, si Sarah na yung asawa ni Abraham, ang tinutukoy natin dito. Yaan Abraham, si Sarah, na kanun ye Isaac or Isaac. So, ano naman ang kontribusyon ni Sarah? Siya ay naging halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Diyos kahit matanda na siya ng mga anak. Kanto promisa adwata di kanu Abraham, kanun magiging descendants ng maraming tao tamno ala di edad tua fala am nga ala by nun panahon di lawila medyo nagdadalawang isip na sila medyo nagdoubt na sila sa problema sa promesa ng Panginoon pero sa bandang huli naging matatag si Sarah at pinanindigan niya yung pangako ng Panginoon na balo ko na sayo Biblia adere Genesis balo tanun bong edad ni Sarah na kana Abraham na ipanganak si Isaac or si Isaac doon na nani. Okay, gatlun. Gatlulibon de di Old Testament man la yadagitan ka ni Rebecca. Ito si Rebecca, siya yung naging ina ni na Jacob at Esau or Esau, no? Ano ang kanyang kontribusyon? Ginamit sa pagpapatuloy nang lahing pinili ng Diyos si Rebecca. So doon na ni Ambel ayud that descendants florid wata that Israelites fagu di kanu Rebecca agfatan ani di kanu Miriam no sino ba ito si Miriam to the Old Testament itabo nag-order ang pero na lahat ng mga batang Israelites ay papatayin, si Miriam bunin Moses. Kaman ka na naging propetesa, no? At leader ng mga Israelites sa kanyang kapanahunan. Mabang bamble protection ka na Moses noong sanggol pa siya. Ito yung kanyang kontribusyon at papel noong kanyang kapanahunan. Kula ni mo na to, kukriirad malnak nga di panahon na to, mati, hindi naging profeta si Moses.
hindi laging leader si Moses, at patuloy na napapahamak at mapahamak ang mga Israelites to the Ehipto, Glimon. Glimolibon gamit wata, si Rahab. Sino ba ito si Rahab at Sarahab or Rahab? Ani Rahab, tinulungan niya ang mga espiya ng Israel sa Jericho habang nagkaroon na ng pagbiyahe o journey ang mga Israelites papunta ang lupang pangako. Isang lugar na bled wata dirad Israelites, itong Jericho. Before ito nakuha ng Israelites, yung mga espiya na ginamit ng Israelites ay sumilong, tumuloy sa bahay ni Rahab. Doon na ni contribution Rahab. So naging bahagi si Rahab ng lahi ni Jesus Christ dahil sa kanyang pananampalataya. Kung pag-aralan niyo yung lineage ng tribo ni Jesus Christ, isa sa lineage ni Rahab ang lineage hanggang sa papunta kay Jesus Christ. Agnaman. Deborah. Sino ba ito si Deborah? Siya isa sa mga hukom or judges, no? Isa sa mga judges o judge siya at leader ng militar ng Israel noong panahon niya, no? Pinangunahan ang bayan sa tagumpay laban sa mga kaaway. Agfiton, si Ruth. Si Ruth, di Biblia, nagpakita ng katapatan kay Naomi at sa Diyos. At siya ang naging unang ninuno ni Haring David at lineage din siya ni Jesus Christ. So doon na niya. Agwalon, si Hannah. Sino ito si Hannah na tinutukoy dito sa Biblia? Si Hannah ay masugid na nananalangin para magkaroon ng anak. At nung nagkaanak na siya, inalay si Samuel sa paglilingkod sa Diyos. Si Prophet Samuel, kanin ayun nag-anoint kay King David ng Israel. So, siya ang nanay ni Propeta Samuel. Agsyaman. Esther. Sino ito si Esther? Siya ay reyna na ginamit ng Diyos upang ligtas ang mga Hudyo sa paglipol. Siya ay halimbawa ng tapang at karunungan. Kanun sa ato laba leader di Israel, di muna butangan na to. Balo ay radto ta sa gaganan sentensya. Number 10. Tadini-tadi New Testament, no? Si Mary o si Maria, no? Si Maria ay pinili upang maging ina ni Jesus physically, no? Siya ay nagpakita ng lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Imagine, virgin sa tulibon Mary, apnili adwata sa pamamagitan ng anghel. Hindi siya nag-atubiling mag-refuse. Sa halip, lubos niyang sinunod ang kalooban ng Panginoon. By, akamandara mo ito, totoo ito, sobra ay appreciation la ka ni Maria, balo at masalala, fagol, di ka ni Mary o di ka ni Maria. By, gito, isinayet doan ko fago to rikanin dasal, agnamit kanin adwata para mago dilawahan physically birth ni Jesus Christ. By, anda timanan di Biblia, kod masala to, na ko aflo oto di kanin by bong kanin kontribusyon dugnamit kanin adwata bilang iye Jesus Christ di physical burden. Agas faloan sa ato, Mary Magdalene, no? Sino ba ito si Maria Magdalena? Siya ay tapat na tagasunod ni Jesus at siya isa sa unang nakakita sa muling nabuhay na Kristo. Doon na ni contribution Mary Magdalene. Actually, ni-research ko itong buhay ni Mary Magdalene. Kaman Mary Magdalene, hindi niya apelido yung Magdalena. Ang Magdalena, kaya ang tinawag na Magdalena, kasi si Mary na ito, taga Magdala. Yung lugar na yun, kung natandaan ninyo yung babaeng nagtapon ng perfume na napakamahal sa paanan ni Jesus,
doon na nani, ito siya na Mary, si Mary Magdalena or taga Magdala. Ito ay nanggaling sa pamilya ng mga negosyante o mga mayayaman, kasi yung lugar na Magdala ay isang maliit na lugar na nagninegosyo ng trading kagaya ng masasarap na mga fish, ng mga bulad. Doon na gin-research ko ito. Gaspalo Onalwu, Marta na Maria ng Bethany, no? Hindi nila apelyido yung Bethany, pero sa flanel kala, sa tuwalila. Amda alari Bethanya. Dali yu dad flanel ka Lazaro, yu tamati to na bluhi Jesus, no? So ito si Mary ng at Mary at Marta ng Mag Bethanya ay naglilingkod at nagpapakita ng pagmamahal kay Jesus o sa Panginoon. Halimbawa sila ng pananampalataya at pakikinig sa salita ng Diyos. Actually, ito sila yung nagsasabi na, Panginoon, kung nandito ka sana nang nangyari ito, ay hindi namatay si Lazaro. Pero ang sabi ni Jesus Christ, dirale, natutulog lamang si Lazaro. Alam mo man, Jesus Christ, kuflo oyo diro, balo mati yo. Mlawi layo, banleta gamo lawi landa san kuflo oyo diro. So ito, sila ang halimbawa ng pananampalataya. Within fact, maraming mga panahon na nag-host sila ng mga services na kung saan nag-preach doon sa kanilang bahay si Christ. So open ay dali pamilya, open ay dali gumne na kung saan nagtipon-tipon ng mga tao, naghanda sila ng mga pagkain para pakainin yung mga taong makinig ng salita ng Diyos. Very welcoming ay dali panimalay. Na last Sunday, number 13, Priscilla. Dito sa Book of Acts, wala na ito si Christ, namatay na si Christ, panahon na ni Apostol Pablo, may isang babae na ang kanyang pangalan si Priscilla. Tinimuon na ni Liboni. Si Priscilla kasama ng kanyang asawa na si Aquila ay nagtuturo ng ebanghelyo. Na mayroon nitugunon na dokumentary nitugunin ni Dale Priscilla na yaanan Aquila, no? Meron sila ng malaking bahay na parang may mga secret rooms at maraming mga taong tumutuloy doon. Yung mga early Christian believers, bunila. Nagtuturo sila ng ebanghelyo about Jesus Christ. Then ang contribution naman nila, tumutulong sa pagpalaganap ng Kristiyanismo. Kunito to, the Book of Acts, first time na nabanggit doon yung term o yung word na Kristiyano, meaning mga mananampalataya kay Christ o tagasunod ni Jesus Christ. Ito ang isa sa mga babaeng tumulong noong early years ng Christianity sa Acts. Ito si Priscilla. So doon na ni dad flanek, dad gnamit, adwata, dad libon, di mo nabutangan na to para gamtabang ma-improve, palaganapin ang salita ng Panginoon. So nakikita sa kanilang buhay na ginagamit ng Diyos ang kababaihan sa pamumuno, sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa pagtuturo, at pagtulong sa iba. Kaman sa pag-celebrate natin ang Mother's Day, nang maliitin ang role ng mga kababaihan sa pamilya, sa susyudad, sa simbahan, sa halip, i-appreciate natin, ipanalangin natin ang mga nanay, ipanalangin natin ang mga babae. Marami sa kanila ang nagsasakripisyo para maitaguyod ang pamilya, ang institusyon, ang paaralan, ang gobyerno, at saka ministry natin. Dal Flanek, salamat di panahon di kaflabi na ni kaman ko na bless ge di message sa ni pwede ge magbamle pa salamat di duwata na afgamit ge balo ti anong klaseng babae ka, hindi ka man professional, maraming pwedeng maiambag sa gawain ng Panginoon. Dini di future times to deren simbahan to deren da libo nagnamit adwata. Magpagamit lang po tayo, maraming mga gawain dyan sa paglilinis, sa pag-encourage, sa pagtulong, dad pwede ni mo ito. Kaman mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang mga nanay natin, kabay pa i-bless kayo ng Panginoon, patuloy kayo, digamo misyon, digamo ni mo,
lo toblerid wata dad kreen ni mo to. Kunun gired problema, nanay, no? Darong am daerid wata. Yung partner mo, kung wala pa sa Panginoon, mag-request ka ng Bible study or visitation, ipanalangin mo na, first of all, fitim di sarilim, anong kaibahan ng asawang babae na nandyan ang Panginoon sa kanyang buhay. Dad Flanek, salamat man to. Baltic oras, salamat di kafidwata, di programa bong kafidwata. Salamat. So, si Tito, soon, no? At nasal yugo, do Flanek yung ka-fellowship nyo on air na magpatuloy tayong magpagamit sa Panginoon kapag may pagkakataon, no? Minsan lang tayo sa mundong ito, hindi man tayo perfecto, noon dad pagkakamali natin noong mga nakaraan, balo di panahon na ni Eva, kaman amnita tabang didwata, banlidwata tokgis, sustindwata pangangailangan to para flush gito programa, bong kafir, adwata. Kunan galyo kayat no, nasalak, yadagit kubert labuayan na nun numero go, 0905-853-4161. Noon Facebook, Gubert Labuayan, leko dagit dito, na noon Messenger go, kung noon yung galyo kay Atno, lo yun ang lifet sa Admasal diro, para banded wata toktis. Salamat, di ka feed wata. Kada alas 5 imidya, kal alas 6 di biyernis, di ni, di 1062 di XKI, noon kita programa, programa dadblaan, bong ka feed, adwata. Fiki fo, digamo.

0: Minsan na kitang hindi pinansin.
1: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
2: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
1: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
0: Minsan na rin kitang sinisi.
1: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na, oh?
2: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
0: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
1: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
2: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa diyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan. Busy pa ako.
0: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
3: Happy Mother's Day!
4: Happy Mother's Day!

Inyo nabatian ang Bong Cafe Rota, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, sa takdang alas 6, kutob alas 6 imidya sang gabi, diri lamang sa 1062 PXKI.

nagapasalamat kita sa Ginoo, sa kahigayunan, sa liwat, na maka-updanay kita sa sining Biyernes sa atong programa diri sa DYVS, ang Friday nga edisyon sang Salmo. Iniinyo ko boss nga lagad si Brother Hill Gasataya, nagapangabudlay kita dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Kag nga nagapasalamat man kita sa Ginoo kay sini nga mga inadlaw, sini nga semana, at least daw nag-abot gid man ang ulan. Ang iban daw installment basis lang, pero in some parts of the city medyo mabulubas ko. Within fa kagapon, no, nag-drive kita kay nagkalipat kita kundi kita nagkanto. I think I was driving to Talisay for the Baptist Missionary Association of Philippines nga summer youth camp. So daw na ulanan kita dito gawan, no? Pag-drive naton, so salamat kita. In some parts of the city, some parts of the province, we heard nga may mga mabaskog na nga ulan. So thank you Lord, salamat gid sa Ginoo nga bisan kong gisaperti na gid kapaang, pero nagakadula man ang kainit bangod sang ulan nga ginapadala sang Ginoo. So by the way mga utod, before ta maga istorya subong sang aton nga istoryahan naman sa kahanginan, gusto lang kita magpahibalo sa liwat, no, in behalf sang Alumni Association bala sang Baptist Missionary Association, BMA Bible College, no, BMABC, Baptist Missionary Association Bible College dira sa may Talisay, in behalf of the Alumni Association, ma siguro halos tanan kita nakahibalo naman that we will be having our 50th year anniversary sang aton eskulahan, no, sang aton alma mater. Kay ti ang inyo ko bus nga lagad dira man kita nagalen, produkto kita sang BMA Bible College, no, so dugay-dugay naman. Timi aton kita mga classmates. Aton kita nga pagtipon-tipon sa May 26, no. So ang actual gid nga program will start after lunch, okay? Kaya sa aga may activity man upod man sang isa naton ka alumni who had been serving as chaplain for US Navy, okay? So I'm talking about Brother Don Biadog. So he will be coming all the way from the US. May activity sa aga upod sa iya kay isa sa sang aton alumni. I think daw ahead niya sa akon daw duwa katuig mo, no? And then sa hapon will be our program sa aton alumni association, and of course our beloved director, siya ang nagsugod sini nga ministry. I'm talking about Pastor Doyle Moore, together with his wife si Ma'am Linda. They will be coming over for the celebration. Okay, so mga classmates kag mga upod naton, ati mga 50 anyos na, golden na ang aton nga alma mater. If you have some questions, you may contact me, or mga may mga area coordinators kita dira, you can ask them. Pwede gid kamo ka pamangkot, no. So after sang aton sinanga activity, we will be serving an early dinner. So it's good to see those classmates, no, mga upod naton sang una. The other day ang iba nagtawag sa aton all the way from Manila and even some parts of the world, ang iban makadto pa dire, no. So we'd be happy to have fellowship with you again. Okay, so mo lang na, no? So if you have some question regarding to that activity, it's going to be the 50th year anniversary of Baptist Missionary Association Bible College. So please do come. If you have some question, pwede ka mo ka-address na sa inyo ko boss nga alagad, no? Okay, mga utod, I think for the past months, we were
having a series of study regarding the redemptive work of the Lord Jesus Christ, no? Kag sang last Friday naton dito ginistoryahan nang aton dito naton an number one gate nga ang sacrifice ang aton Ginoo bala ang iyang pagpanginmatay sa cross, ang pag-redeem sa aton gikan sa aton kasalanan. He only did it once and for all. Munang ato na ito na last week, no? Nga there will be no second crucifixion. Hindi na yan ang pagpanginmatay ni Jesus. Liwat-liwato niya, no? Nga kung makasala ang iya linuwas, panginmatya niya liwat. Hindi na saya ito amo. No? Kaya ti ang Bible gatudlo sa aton nga Jesus died for our sin once and for all, kisa lang. So there will be no second. There will be no second crucifixion. Wala na siya, no? Okay. Ikaduha, nga ato na ito, and Jesus has no substitute. Amo itong nga ito last week to, no? So, there will be no second crucifixion. He has no substitute. Kaya siya lang gitman niya ang takos nga maging perfect sa iya nga sacrifice para sa aton kasalanan. So, hindi man pwede nga ina ang pagka-redeemer niya i-delegate niya sa iban. More so, hindi pwede i-delegate sa angel, no? Or sino man da being tao, or sino mga created being, dira. Kaya sa aton niya nga redemption, Todd, ang pagluwas ang Ginoo sa aton, ang aton niya redeemer, yeah, amo mismo ang aton creator, na, niminsaranta na, Blatod, padalma.

John 14:6, Jesus said, "I am the way." Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kabuhi. Wala siya may makalabot sa amay kung hindi paagi sa iya. So, siya lang gid. Wala kita assistant savior, ha? Wala. There is only one mediator, the Lord Jesus Christ. Kaga ang last nga atong gintunan sa last week, among pagkayab ni Jesus, ang aton, ang redemptive work niya, gin-comply agid tanan-tanan what is being required by the law, what is being required by the righteousness of the Lord, no? Tanang requirements, gin-comply niya. So, isa ganis ang iyang city palabras na gambal sa it is finished. Natapos na. Our debt has been paid in full. Ang pagbayad sang Ginoo sa aton kasalanan, hindi ya installment basis nga ginutay-utay niya bayad sa lata, hindi na ya among ideya sang redemption tod. Ang ideya sang redemption hindi man ang natawag nga layaway scheme. Inang bayaran mo anay amat-amat, kung mabayaran mo na amo nang pagkuha mo sina nga item. Ang pagbayad sang ginusang aton sa la, paid in full. Kaya mo nang ideya sang word nga it is finished mo. It came from the word tetelestai, meaning paid had been paid, debt has been paid in full. So, kumbaga, kung sa aton palingguay, subong, para maintindihan tagid, cash basis. Cash basis, aya ang pagbayad sang ginusang aton sa la. No? Muna nga kapati, gitaya tod sa ginatawag nga eternal security. Ya kung Kristohanon ka nga tuntuod, anak ka gisang ginoo, hindi ka na madula. Pagkaya ang tanantanga utang, ginbayaran na sang ginoo. Why ka naman sang may nabilin, dira nga ikaw pa da mabayad? Tiyan muna, no? So, i-conclude na tong study, ito last week. Sa redemption ni Jesus Christ, the number one, get, nga the sacrifice has been done once and for all. Isalang gid si Jesus mangin matay sa cross. Wala na take two, no? No take two. Ikaduha, no assistant savior. Wala. Isalang gid si Jesus lang gid, isa. Okay? No other mediator, no mediatrix whatsoever. No other assistant Jesus, no. One savior, no. Siya lang ang mediator kag wala na sang iban. There is no assistant savior. Kag amon ning last nga sang si Jesus nagkayab na gin comply agid tanan-tanan kay na fulfill niya. So tawgon ta ni nga no back job. No back job. Wala back job si Jesus. Tanan gin comply niya. Kag ang completeness ang iya redemptive work amon ni ang nagsilyo sang aton assurance of salvation tod. No? Kaya ang kaluwasan nga nabaton talin sa Ginoo, hindi niya to dawot-hawot, no? Kundi nga kumpleto ini. Ti karon sini naman nga hapon, istorya naman tatod, no? Parti ini sa victory ni Jesus Christ. Sa victory ni Jesus Christ, the victorious Christ, no? Kag ang aton subong sa landigan sang aton istorya, ara sa may 1 Corinthians chapter 15. Linggi na tani sa babaw, I think the whole chapter pwede na ito makovered kung if we have enough time, pero tipiliyon talang ting pilaka tinaga di rin, no? I mean verse 54 bala dira sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 54 nagsiling, "So when this corruption shall put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying, as it is written, death is swallowed up in victory." 55, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Okay? Karon, ini ang 1 Corinthians chapter 15. Ang konteksto sinito, the whole chapter, teaches us something about the doctrine of Christ's resurrection. Kay tigin hambal ganin na diring, kung si Kristo wala na banhaw, ang aton pagwalis ang pulong sang Ginoo maging walay kapuslanan, it's going to be an empty message, no? Kung si Jesus wala na banhaw, we will be false witnesses. Kay naga-declare kita nga ang aton Ginoo na banhaw, and yet kung wala siya na banhaw, tingon di butigon ta na. Kag ang horrible gid nga scenario, yeah, 1 Corinthians chapter 15, if

0: Jesus had not risen from the dead, we are still in our sins, and there will be no forgiveness for us. There will be no forgiveness of sin kung ang atong Ginoo hindi nabanaw sa mga minatay. So it is going to be a very horrible scenario, no, sa kabuhi sang tao nga wala gali kapatawaran sa kasalanan. Kagdi kun ang Ginoo nato way nabanaw, ang matabo dira mga utod nga we all be forced to face eternity without hope. Magatubang kita sa eternidad nga walay paglaom. That's why sa verse 18 bala dira, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Tiang kabuhi tatod, hopeless gid, miserable gid, kag wala gid paglaom. That if Jesus had not risen from the dead. Na, kung wa siya nabanhaw, di kundi kaluluoy kita. Di pero nabanhaw siya. Nabanhaw ang Ginoo. Amo na nga to, hindi ta makaluluoy. Ha? Nabanhaw siya, gindaog niya ang kamatayon, gindaog niya ang yawa. Kag gindaog niya ang sala. Amo ni ang victory ni Jesus Christ. Wala siyang may maka-comply siya na. Wala siyang may maka-imitate sang ginimo sa aton Ginoo. Number one, gindaog niya ang sala. Gindaog niya ang yawa. Kag gindaog niya ang kamatayon. No? Is grand slam niya ang victory ni Jesus mo, no? Praise the Lord. Grand slam niya. Tiyan mo na to, no? Nga, bisan tuod maburubudlay mang siyang kabuhi tanga Kristohanon, labi na gid kong gapangalagad ka sa Ginoo, kay ang bangkaw sang kaaway sa imo man natuon, ang kanyon sang kaaway sa imo natuon, kung galagad ka sa Ginoo, labi na gid kong pagpangalagad mo inang may bunga man bla na matuon at dason ang kanyon sang kaaway sa imo. Pero ti ining aton pagatunan ni ginatunan tani, naghatag ni sa aton sang dako nga paglaom. No, kay nga number one, gid gindaog na nga daan sang Ginoo ang tanan nga sahi sang kaaway. No, gindaog yan na. Kag kon kita nga nagtuo sa iya, maging sharer kita sang victory ni Jesus. So mamangkot kita subong ano ning mga kaaway niya nga gindaog niya. Di ang number one gid diri mga utod, amo ang sala. Ang sala. Ti paano ni Jesus gindaog ang sala? Ang siling sang Book of Hebrews, he was tempted in all points and yet without sin. Hebrews chapter 4 verse 15, no? Oo. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but in all points tempted like as we are and yet without sin. Jesus Christ lived a sinless life. Why say kagi sala bisan gamay? Dalayawan ng Ginoo, no? Thank you, gid, salamat gid sa Ginoo, no? Wala siya kaagi sa labis ang kisa. Although ang kaaway nagtimtar man sa iya, ang yawa, bo, yawa gid, eh, no? Nga, aman. Pati nga itong Ginoo, gin-attempt siya pang atimtaron. If somehow ang Ginoo nakasala, ang Ginoo hindi na siya pwede i-sacrifice sa cross para sa atong kasalanan kung nakasala siya. Kang iya nga dugo, hindi na na-perfect. Okay? Another thing, kung ang Ginoo nakasala, siguro hindi na siya kabalik sa langit. No? Grabe, no? Pero Jesus was tempted in all points of his life. And the kind of temptation na nag-aabot sa Ginoo, hindi lang to kisa mo. Ang akong pagpati, no? It was a continuous temptation. And yet, when he died, he went back to heaven sinless. So, ining sinless perfection na doctrine, gina-ascribe na, hindi sa kay Mary, gina-ascribe na kay Jesus. Kaya siya yung wala sala, no? So, tari pag ito sa Hebrews, ano ni, Hebrews chapter 2, verse 18, for in that he himself has suffered being tempted, tempter siya, he is able to succor them that are tempted. Kung gintimtar siya, why siya nakasala, so mabuligan niya ang mga ginatimtar man. Kaya siya ang aton great high priest, no? Tempted in all points and yet without sin. Gaptuogit kita ya balatod sa ginatawag nga the doctrine, dire masulod ang doctrine of the sinlessness of Christ. Ang doktrina sang pagkawalay sala ni Kristo. Amo na siya, no? So, Jesus has overcome sin by His perfect life. Kaya di perfect siya mo, no? Okay. Kadua, ano pagid nga kaaway ang gin-overcome siyang Ginoo? Tingi kadua diri amo ang kaaway ang yawa, ang jablo. Paano yagin daog ang jablo? Sa Genesis chapter 3 verse 15, ginhambala na nga daan sang Dios nga amay mo. Sang gin-curse ang yawa, ang gin-curse ang serpent, no? When the serpent was cursed, then ang aton Ginoo ang Diyos nga may naghambal na nga siling niya, I will put enmity between you, the serpent, no, and the woman, and between your seed and her seed, no, di siling niya, it shall bruise thy head, anya ang ining seed of the woman, someone from Israel, ang butsingan siya, the woman, there is the nation Israel, so somebody who is an Israelite is going to crush your head. Di ina prophecy ina, may prophetical value ina, ang botsing ganon sina, someone from the tribe of Israel will come and is going to bring the devil into its ultimate defeat. Ang question dira kung sino ang ginatumod sang Diyos nga amay dira, someone from Israel. No, when we are studying the scripture, we all know that that prophecy refers to the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is an Israelite. No? And out of Israel will come forth someone who is going to bring the enemy into its ultimate defeat. So this is a prophecy regarding the coming of the Lord. Kag siya ang mag-butang sa kaaway sa ultimate defeat sang Diablo. No? Hindi kita yung gaaway sa Diablo. Why to daya kusog tod? Why to daya? Nga ton kusog ya. Why ganyan? Naguro sa pitik sang kaaway, no? Si Jesus Christ yang atong Ginoo. So maging victorious kita, hindi sa atong kuglingon nga pagimudos, mapagimakas, kundi paagi sa kay Kristo Jesus, no? So amo ning ikaduha nga kaaway nga ginpirdi sang Ginoo. Number one, ang sala ginpirdi niya. Kadua, ang Diablo, no? Ang Diablo ang kaaway, ang Satanas ginpirdi niya paagi sa iyang crucifixion. Kaya iti, during the crucifixion, siguro ang mga iban ng mga demonic spirits, no, siguro nalipay sila. Ya, kaya iti, ging crucify ang ato niyang Ginoo. Pero the thing, maybe some of them know, some of them, una teoriya talaga na to, ang iban sila, pero nintindihan nila, iti kumapatay ni si Jesus karon, mabanhaw ni siya, so maperde kita, no? Maperde kita. Pero ang iba niya, nga siguro daw, hindi sila, kumbaga, daw hindi pala sila will inform sila ate na perde na siya, no? Pero sa pagkabanhaw niya, it was a declaration of Jesus' ultimate victory. Na, no? So, the enemy, the devil, has been defeated. Okay, naging pirdi siya sang aton Ginoo. No? Kag ang ikatatlo, diri mga utod nga declaration of victory sang aton Ginoo, amo nga Jesus has been victorious over, not only over sin, against sin, Jesus has been victorious against the devil, and Jesus is victorious against death. No, gin-diffuse niya, ginkwaan niya sting, ginkwaan niya venom ang kamatayon, no? He diffused the sting of death through his resurrection. So muna mga utod nga bisan kita nga Kristiyano, mapatay gid man ta physically, pero ang poison of death, ang dalit bala nga ginadala sang kamatayon, hindi na naton ma-experience siya mga kauturan, no? Kay ti number one, ang declaration sang Ginoo bala sa John 11:25 nga nag-declare ang Ginoo, naghambal siya siling niya, I am the resurrection and the life. Okay? Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. So diin dira na yon ang kamatayon. Wala, death has lost its power. Ang kamatayon na dula niya ang iyang agahom, bangod of the declaration of Jesus that Jesus is the resurrection and He is the life. So muna, kita nga Christian, mapatay gid man ta physically, pero ti number one, dumdumunta, hindi na tayo mapatay spiritually. Meaning to say, hindi na tayo masiperate liwat sa aton nga Diyos. Kaya ang ideya to siyang death, it came from the word thanatos. Thanatos. Thanatos. Ang ideya sang thanatos, hindi yung cessation of life nang madula kagiblayang daw habon kabalangan naglupok in the mid-air, no? Nang bubbles wala na maglupok in the mid-air, wala ka na sa pondason, nag-blob ka na, annihilate ka. So that's not the idea of death, mga utod. If ever the Bible talks about death, ang ideya yas ang Bible sang death separation, na nasiparar ka. Amuna nga siling sang Ginoo sa kay Adan kag kay Eva, the day you eat of the fruit of knowledge of good and evil, you shall die. But when Adam and Eve ate the fruit, they did not die physically. When in fact nanago pagani sila, ginahuya sila kay tinaked sila, no? Di ba mo nang istorya? So ang pamangkot, dira napatay sila physically, wala. Napatay to sila yatod spiritually because that time they were already separated from God because of their sin. So the idea of death from the Bible is not actually the cessation of life. Ang cessation of physical life, that refers to the physical death. Nga ang aton lawas mabulag sa ang aton spirit, ang aton nga soul mabulag sa aton physical body, you die. The body will return to the dust. The spirit will return to the Lord. So, amo na ya ang physical death. Pero, ang ginahambal natin, dire, amo ni natawag nga spiritual death. There will be no more separation between us and the Lord in the virtue of the salvation that we received, in the virtue of the redemptive work of Jesus. So, that's why, si Paul diri sa 1 Corinthians, naghambal gid siya, O death, where is your sting? Nya o kamatayon, diin ang imo, ano ning sting ni? Diin ang imo singkaw, diin ang imo dalit, diin ang imo sarait, no? Una sa, where is your sting? Diin bala kamatayon ang imo abilidad, anong ginang ipabugal mo? O death, where is your victory? Ang unahambal ni Paul, nya o kamatayon. Diin balang imo pagdaog. Nga nga ka confident kay Pablo sa paghambal ya sini. This is not just about poetry. Kay ka poetic bala sa paghambal nila ni Pablo. Pero this is not just about poetry. This is all about for me. This is all about doctrine. Doctrine that death has lost its power. Ang kamatayon na dula niya ang iyang kadalagaan, perdi ang kamatayon in the virtues ang ginhimo sang aton Ginoo, no? You know, sang hubin-hubin pang inyo kubos nga lagad, isa sang kalantahon nga ay seldam ko na lang man mabatian ining kanta ni bala sang gospel singer nga si Dallas Holmes, no? Rise again. Go ahead, drive the nail in my hand, like that. I will rise again. I will come again. You know, that song gives me comfort. Because it gives us the assurance that death has lost its power. Naamo na ang lyrics dira, no? Death has lost its power, no? Nadula sang kamatayon ang iyang agahom. In the virtue of what Jesus Christ has done on the cross for us, okay? So as He has promised, the Lord Jesus Christ promised, no? He is the resurrection and the life, and he who believes in Him, though he were dead, yet shall he live again. So, hindi nakaladlukan galitod ang kamatayon, kay gindaog na ini sang aton Ginoo. Death has lost its power. Death has lost its poison and the sting of death, no? The death itself is swallowed up in victory. Amo nang grabe nga mga declarations ang aton Ginoo. And Jesus is always true to His word. Kung ginhambal ya ina, matuod ina, no? Death has lost its sting, its terror, and the power. Amo nang siling sang 1 Corinthians 15:55, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Na, ti amo na nga agin tawag ta si Jesus Christ nga the Grand Slam winner. Kaya during sang iya nga redemptive work, sang iya crucifixion, gindaog niya ang sala. Paagi sa iya nga perfect na kabuhi. Wala sa sala, no? Ikaduha, gindaog niya ang yawa. Paagi sa iya crucifixion, kagpaagi sa gahom, sang iya hamili nga dugo. Okay? Ikatatlo, gindaog sang Ginoo ang kamatayon. Paagi sa iya nga pagkabanhaw. Oo. Ti, sinubla ang nagbanhaw sa iya, siya man mismo. Kay hihiling niya, he is the resurrection and the life. I pray to God, mga utod, nga inibulang mga, actually nabatian ta naman ni nga mensahe mo. Kung ikaw Christian Dugay na nga tinuig, I think you heard this type of message many, many times already. Nga agi na sulit-sulit na nito, kay diri nakapasad ang aton paglaom, diri nakapasad ang aton assurance of salvation, no? And that is all in the virtue of what Jesus Christ has done on the cross for all of us, no? Dayawon ta ang Ginoo, pasalamatan naton siya. Kabay pa tod nga ining aton gin istoryahan nakadalaman sa mga espirituhanon nga pagpanomdom sa tagsakag isa sa aton. By the way, we are now preparing for our vacation Bible school. Kag nga sa amon simbahan, sa this coming Sunday, we will be having a training, no? Teacher's training. We do that every year in preparation for our vacation Bible school, no? E sige ah, dire lang kita asta mga utod. Salamat gid sang tinion love of the night kita. Baka mayuhon kamo sang aton Ginoo. Kitanay kita sa tagsakag isa naton ka mga simbahan this coming Sunday. May the Lord bless us all sa liwat ining inyo kubos nga alagad. Si Brother Hilga Sataya, baka mayuhon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin paano ba natin haharapin ang ating mga kahinaan, di po ba? Sapagkat sa nakalipas na mga pag-aaral ay tinalakay po natin ang tungkol sa ating potensyal. At atin pong natutunan na napakalawak ng ating potensyal dahil unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon sang-ayon sa kanyang wangis. At hindi lang yon, tayo po ay nilikha na merong disenyo o layunin. Kaya nga po, masasabi natin right from the start ay meron pong potensyal ang ating buhay at nandyan pa ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante sa isang mananampalataya na lumalago sa buhay espiritual kasi pag hindi tayo lumalago dyan, maaaring hindi natin nakikita yung ating potensyal. Totoo po yan. Maaaring natatangay tayo sa sukatan, pamamaraan at pamantayan ng mundo na dahil yun po ang ating nakikita at binibigyang halaga, eh hindi natin namamalayan na meron pala tayong spiritual potential dahil at mula sa Panginoon. Madali nating nalalaktawan ito dahil mali ang pamantayan natin. Kaya tuloy ang nangyayari, ang hinahangad natin ay yung mga bagay na mahalaga sa mundo at kadalasan po nawawalan tayo ng tuon sa mga bagay na mahalaga naman sa ating Diyos. Masyado tayong abala sa material, sa pinansyal, sa temporal na yung spiritual potential ay hindi na natin nakikita. Kaya importante po kagaya ng ating natutunan ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi dyan tayo namumulat sa kung ano ba ang mahalaga sa Panginoon at ano ba ang marapat na maging pangunahin din naman sa ating buhay. Isa pang bagay po na masasabi nating balakid na ating pinag-aralan din, eh kadalasan po meron tayong mga kahinaan. If you remember, define po natin yung kahinaan. Yan po ay yung ating mga limitations or disadvantages na kadalasan po pag ang mga ito ay hindi natin inaalis, hindi natin pinagtatagumpayan, ay nananatili siyang limitation and disadvantage. In fact, paminsan po, hindi na natin namamalayan na mas madalas ang humuhubog na sa ating kapasyahan ay yung ating mga limitations o kaya yung ating mga disadvantages rather than our spiritual possibilities. Ang ganda kasi isipin ng salitang potential eh. Ang ibig sabihin, ano yung posible, di ba? At kung tayo po ay nasa isang kalagayan na masasabi nating dehado, discouraged, eh sinasabi sa atin may potential, meron pang ilalawig yan. At kung tayo naman ay nasa kalagayang lumalago na, aba, may igaganda pa. Kaya ho talagang napaka-importante na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8, verse 9, and verse 10, si Apostle Paul ay nagkaroon ng isang limitasyon. According to some Bible scholars, yung limitation na ito ay isang physical na karamdaman o maapekto sa kanyang mata. Tinatawag po niya itong thorn in the flesh o yung tinik sa kanyang laman. At sa kanyang kaisipan, kung ito ay maaalis, ay makapaglilingkod siya ng mas madali, mas malaya. Di ba tayo rin pag naglilingkod tapos merong karamdaman, may problema, kadalasan pong nasa isip natin kung wala lang sana ang mga problema na ito, ang mga hadlang na ito, eh malayo na sana ang aking narating. Pero titingnan po natin ngayon, ang Panginoon po ba ay concern lamang sa pagtanggal ng mga bagay na ito at yun lang ba ang bukod tanging solusyon? Ang sabi po sa 2 Corinthians 12, verse 8, 9, and 10, three different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, "My grace is all you need. My power works best in weaknesses. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That is why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, the hardships, the persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." Now, take note. Nanalangin si Pablo sa kaisipan na ang solusyon ay matanggal itong thorn in the flesh. In fact, the Bible is very specific na nanalangin po siya and he begged the Lord three times. At hindi po inalis ng Panginoon itong sa tingin ni Pablo ay balakid. Subalit, binigyan po siya ng biyaya upang mapagtagumpayan ito. So in other words, kadalasan ang tingin natin, ang solution sa problema ay removal or maybe exemption. Lord, kung hindi na kami dadaan, mas maganda. Yan ang nasa isip natin. Pero dito po hindi ganoon. Pinahintulutan siyang dumaan sa problema. Pero ang sabi nga ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Sa translation na ating binasa, "My grace is all you need." So hindi po yung removal, hindi po yung exemption sa ating mga problema, kundi ang sinasabi po rito, yung provision ng biyaya ng Panginoon. Yan po ang magsusustain sa atin. At napansin niyo po yung pagbabago ng pananaw ni Apostle Paul na yung unang kanyang hinihiling na alisin, ang sabi niya sa pangalawang bahagi ng verse 9, "So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me." So hindi lang po iisa ang perspektibo sa ating mga pinagdadaanan. Huwag nating iisiping iisa lang ang solusyon, iisa lang ang pamamaraan, iisa lang ang gagawin. Ang reality, maraming paraan ang ating Panginoon. At tandaan niyo po, ang kanyang pamamaraan ay merong mas higit na ina-accomplish sa ating buhay. Ang focus natin kadalasan ay task. Kaya pag merong hadlang, ang iniisip natin, sana matanggal ito para makabalik ako sa task. Ang nasa tingin po ng Panginoon, hindi lang yung task, kundi yung being, yung pagkatao natin. So in other words, kung tayo po ay mapalalago sa ating mga kahinaan, ang mangyayari po, ma-overcome natin itong mga kahinaan ito by the strength that God provides. At sa pamamagitan po niyan, mas makapaglilingkod tayo ng tama. Bakit po? Well, una sa lahat, dahil magagawa lang natin yan sa kanyang biyaya, yung humility at yung reality na yon will make others see Jesus in our lives. Makikita, mababakas natin personal at ng mga taong nakapaligid na ang Diyos mismo ang siyang kumikilos sa ating buhay. So ilang bagay po ang pwede nating matutunan para sa ganoon, sa gitna ng mga challenges na dumarating, ay makapagpatuloy tayo at meron tayong pangahawakan. Una po is perspective. Merong author na nagsabi, dalawang bagay po ang mahalaga. Number one is to see God in your circumstances. Yung makita natin ang Diyos sa gitna ng ating pinagdadaanan. Yung pangalawa po is to see how God sees our circumstances. ang makita ang perspektibo ng Diyos, paano niya tinitingnan ang ating sitwasyon. Madalas po pag tayo ay nadi-discourage, pinanghihinaan ng loob, it is because we don't see God in our situation. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin nakikita yung pwede niyang gawin, ano yung kaya niyang gawin, at naroon siya para may gawin sa ating sitwasyon. Kadalasan yan ang nagiging problem, so we get overwhelmed. Meron po akong isang aklat na binabasa, yan po ay sinulat ni Warren Wiersbe. Yung kanyang aklat ay tungkol po sa ministry. At ang kanyang paalala, ang ministry po ay nangyayari when God's provisions meet human needs through loving channels. Provision ng Panginoon tutugon sa pangangailangan ng tao. Kung maintindihan po natin yon, ang ibig sabihin nito, hindi layunin ng Diyos na ang ministeryo ay gampanan natin sa sariling lakas, pamamaraan. Kailangan nating makita yung spiritual nakakayahan na binigay sa atin, sapagkat magagawa lang natin successfully ang ministeryo sa pamamagitan po ng lakas na binigay sa atin ng Panginoon. So we have to learn to see God in our situation. Lord, ano bang ginagawa mo sa sitwasyong ito? Naalala ko na naman tuloy, di ba? Naalala niyo yung footprints in the sand na kung saan inaakusahan niya ang Diyos. Ang sabi niya, Lord, bakit tuwing may problema, iniiwan mo ko tuwing may pinagdadaanan, nawawala ka? Kaya dati-rate, dalawa yung bakas ng paa, isa sa akin, isa sa inyo, eh bakit ngayon isa na lang palagi? Ang sabi po ng Panginoon ay ano? Ang sabi niya, well, hindi bakas yan ang paa mo, yan ay bakas ng aking paa nung binuhat na kita. It was then that I carried you. So nakikita niya yung encouragement pag nakikita natin ang salita ng Panginoon. Kaya talagang we have to learn to see God in our situation. Kadalasan po kaya tayo na-overwhelm kasi nalalakihan tayo sa sitwasyon. Eh ang totoo, hindi naman layunin ng Diyos na yung lakas natin ang gagamitin natin eh. Naalala niyo si David, nilabanan niya si Goliath and everyone was so amazed. Hanggang ngayon, namamangha tayo sa account sa Bible. Pero ano bang naging battle cry nitong si David? Hindi ho ba't ang sabi niya, I fight you in the name of the Lord. So ibig sabihin, malaki yung kanyang kalaban, si Goliath, pero malaki ang kanyang Diyos kumpara sa kanyang kalaban. Nakita niyo po yun? So yan po ang isa. Pangalawa po, is to learn to see how God sees our perspective o yung ating situation. Ano ba yung perspective ng Diyos sa ating pinagdadaanan? Magkaiba yun eh. At hindi po sa lahat ng pagkakataon ilalahad sa atin yan. Pero ang importanteng makita natin dito na may mga times po na yung akala nating imposible, eh meron pang magagawa ang Diyos. This is very evident sa Old Testament, yung journey po ng mga Israelites nung lumabas po sila ng Egypt. If you remember, tinugis po sila. Pagdating sa edge ng Red Sea, they were hopeless. To the right are mountains, to the left are mountains. Behind them are the angry Egyptians. And then before them, sa harap nila, yung Red Sea. So humanly speaking, this is impossible. You're talking about men, women, old people, young people, children. Maiipit, mga walang kahandaan, kasanayan sa digmaan, tinutugis. Pero ano pong nangyari? Yung akala nilang dead end ay magiging isa pala sa pinakamalaking himala na kanilang masasaksihan. And that was the parting of the Red Sea. So nakita niyo po ano? Minsan po talagang pagka tinitingnan lang natin ang mga bagay sang-ayon sa ating lakas, kakayahan, pangunawa, we become desperate. But it is always important to remind ourselves that God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So yung una po ay perspective. Pangalawa, kailangan din nating tanungin ang ating sarili, ano ba yung purpose? Alam nyo, napakahalaga kasing makita natin na ang Diyos natin may not exempt us from problems, but God is always intentional. Meron siyang ina-accomplish. Halimbawa, sa 2 Corinthians 1, Ang sabi po roon, pag dumaraan tayo sa mga pagsubok, He gives us comfort para yung comfort na tinanggap natin mula sa Kanya is the same comfort that we can use to encourage other people who are also going through trials. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, paminsan hindi natin maintindihan, gusto nating sana tanggalin na lang yung problema kasi ang akala natin yung problema ay hadlang sa ministry, yung pala baliktad, yung palang problema ay paraan para i-expand yung ministry. I've shared this many times before. Naalala niyo po, na brain tumor ako ng 2018. So, na-operahan po yan and praise God, successful naman. Pero minomonitor from time to time. Now, why am I sharing this? Ang nasa isip ko, Lord, nagkasakit, nawala ang sakit. So, ano po ito? Ang hindi ko na-realize, God was expanding my ministry. Sapagkat pagkatapos po noon, yung level of faith has really gone up. At hindi lang yon, meron pong mga binuksan na bagong mga ministry opportunities because of what I went through. So, paminsan nakala natin, Lord, ano bang role ng brokenness ko sa inyong ministry? Ano bang role ng aking frailty, ng aking problema, pinagdaanan, at mga kabiguan? Pero ang reality po is sometimes yung mga kahinaan na ito, pinagdadaanan ito, ay instrumento ng Diyos para gamitin tayo sa Kanyang layunin. So kailangan maging sensitive tayo doon. Lord, what is your purpose? Huwag muna nating ipanalangin na, Lord, alisin. Ang panalangin muna natin, Lord, what is your purpose? Kasi paminsan po, pag hiniling nating alisin, pati yung paglago mawawala eh. Hindi ba sa Romans 5, and this is also mentioned in James chapter 1, whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. And then later on, it was explained na kaya pala siya opportunity for great joy because it gives us the opportunity to grow. Napakagandang bagay. Ano? Pinalalago pala tayo. So pagtakas tayo ng takas sa mga suliraning ito, samantalang ang nais pala ng Panginoon, pagdaanan mo ito, well, kapatid, yung tinatakasan mo is not only yung problem. Ang tinatakasan mo, yung paglago. Kaya paminsan mo sa mga mananampalatayang matampuhin na at gusto pa palagi walang problema, eh madalas hindi natututo eh. Di ba? Pag hindi inalis yung problema, magtatampo. Pero ang totoo po nun, let us ask God, Lord, what is your purpose? Hindi man palagi nating maintindihan o ma-appreciate. But again, God is always intentional. He is forming us, molding us, changing us, shaping us to become the person that He wants us to be. Napakagandang katotohanan yan. Kaya kung sakasakali po may pinagdadaanan kayo, bago manguna yung kaisipan na, Lord, hadlang to eh. Kung maaalis to, okay na sana eh. Huwag muna. Ang ipanalangin muna natin, Lord, you allow this to happen. What is your purpose? How can I get to know you more as I go through these challenges? How can I understand your purpose more as I go through these challenges? So purpose, God is always intentional. Minsan yung akala nating kabiguan, umpisa pa lang ng kanyang pagkilos. I remember reading a book on the life of Moses. Totoo nga naman, ano, pag binasa mo yung istorya ni Moses, napakaganda eh. Kasi alam naman natin, pinalutang-lutang siya doon sa river. Nakuha ng anak ng paraon, pinalaki sa palasyo. Para bang, wow! Nung nasa palasyo, siguro sa isip nating lahat, yan na, diyan ka gagamitin. Pero alam niyo, hindi ganun nangyari. Nung siya po ay nakapatay ng Egyptian, you know the story, nagtago. At ang sabi nga nung sinulat ng author na aking nabasa, maybe from Moses' perspective, it was retirement already. Tapos na, wala na. Kung hindi mo ko nagamit at the peak of my influence bilang Prince of Egypt, then wala na. Pero alam nyo, napakaganda ron. yung kanyang training na nakuha sa Egypt, iba pa yon. Ang mas malalim na training, yung matutunan niyang maging sensitive sa leading, pagkilos ng Panginoon, sa time na siya po ay nagtatago. Sabi nga ng iba, his personal wilderness journey is very important to leading the Israelites through the wilderness. Meron siyang sariling pinagdaanan na naging malaking bahagi ng kanyang pagmiministeryo. Kalain niyo yun, ano? So what is God's purpose? Pangatlong bagay po, what are God's provisions? Napaka-importante mga kapatid na pag tayo po ay dumaranas ng mga challenges, we learn to look at God's provisions. And it's interesting, sometimes yung provision ng Panginoon may not be what we expect, may not be what we want, pero yun ang binigay sa atin at doon tayo gagamitin. For example, sa James chapter 1 verse 5, sabi ron, pag tayo po ay may problema, ask God for wisdom. At ang sabi ho ng passage, He will give it to you. Siguradong ibibigay. So there is the provision of wisdom. At paminsan-minsan, naiisip natin, Lord, wisdom is good, pero baka naman meron ka pang pwedeng ibigay na iba. Bukod dyan sa wisdom na yan. Di ba ganyan tayo? Isa may naiisip tayo, Lord, para mas maganda to, mas mainam to. Alam niyo po, wisdom ang binigay ng Panginoon. Yan ang provision. And we have to learn to accept it and appropriate it. Kasi kadalasan po, dahil may sarili tayong kaisipan on how to fight the battle, meron tayong sariling kaisipan din kung anong provision ang kailangan. But understand this, ang Panginoon may sariling layunin sa mga hamon na pinadadaan niya sa atin at yung mga provisions niya ay sapat doon po sa mga hamon na inalaw niyang pagdaanan natin. Kaya alamin natin, Lord, what are your provisions? And then lastly, yung product. Ano yung magiging resulta sa ating buhay? Alam niyo, pag tayo po ay dumaraan sa mga challenges, oftentimes, yung mga challenges na yan really strengthens our faith. We get to know God deeper, we experience Him in a fresh way, we develop humility, at we come out from the challenges a different person because of all the experiences. Kaya magandang isipin din, ano ang magiging resulta pag pinagdaanan ko ito? Halimbawa po, kung kayo ay interesadong mag-improve ang physical na katawan, di ba you can exercise or go to the gym? Pagpunta mo sa gym, magbabayad ka pa, pero anong gagawin sa iyo? Pahihirapan ka. Pahihirapan ka. Kaya nga iba, di na bumabalik eh. Pero mahalagang tandaan na yung hirap na pagdadaanan mo doon, may intensyon, may patutunguhan, magdadala ng resulta yon. Ganyan din sa Panginoon. What He allows is always beneficial and it possesses the capacity to change us in ways that we cannot even fathom. Kaya napaka-importante po that as we go through trials, challenges, let us learn to trust the Lord, knowing that He is wise, He is good, He loves us, and that He is always intentional. Kaya mga kapatid, naway maging kalakasan natin ang mga katotohanan ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GC TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw po kaibigan. Ako si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pakikinig ng Salita ng Diyos sa araw na ito. And invite niyo na rin po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak upang sama-sama tayong makinig dito po sa ating programang Reflections. At ang ating pong verse for today ay Galatians 5:25. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Galatians 5:25.

Ok, inangabano ang ginahalad na kun sa inyo tanan nga nagapamati sa ning aton broadcast tinapay sang kabuhi. Kag sa liwat nga pasalamat gid ako sa inyo mga pag-text diri sa aton. Ang aton cellphone number diri sa Globe kita 0917-564-5089. Muna. One more time, no? Isulat niyo ini kung nga makatawag ka mo diri sa aton, makatext ka mo. 0917-564-5089. Got it? Mm-hmm. Now, ang aton nga verse for today, karong adlaw makita ini sa naunang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 4. Palihog bukas sa inyong mga Bibles, na maigid kon sa nagapamati ka mo, araman sa inyo kamot ang inyong mga Biblia, ang good nga mabuksan nyo ini, ang mabasa ninyo ang ginatunan na tundin nga bayan sa kasulatan. No? Naunang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 4. Ang mga pulong sa inyo nagsiling, ang tagsa-tagsa nga nagapakasala, nagalapas man, ang sala amo ang pagka malinapason. Ayun o. Kung kaysa, kung sala ang pangambalan, daw hindi kita luyag iya magpamati sina. Kahit luyag na ito pamatian niya, pati lang sa gugma, pati sa maayong bagay. Panamalang siya ang kabataan, kung sa wayon sila, akigan sila, hindi sila luyag sina. Pakilalaon sila sa inyong sala. Pati, natural na iya, kahit nagpakasalang tao. So, gani, kabay pang tagaan kita sa inyong sa pasinisya, sa espiritu nga may pagpailob, humility nga mabaton tang sala tay. Amunin ka namin isang pulong sa Diyos kay ang Diyos iya, way naga ano ni, way naga pili. Bisa sa sulo sa simbahan, way niya ginapili, yan ang iniwalis ang pastora. Kung may himo pala, ang tanan nga importante, kaya doktrina, kinatudlo niya ni. Way siya nagkasiling, hindi ko ni pag-iwali, kan man may mibro kita dila nga nagapangin babae. Diba si kuniwali kuni, hindi na siya magsimba. Kapin pa na mibro doon na, grabe kung maghatag na mo. Amo na temptation kung kaysa, pero hindi na usto, hindi pala. Regardless man, pero ginawali natin ang pulong sa Diyos in love. Nga mamatyagan sa tao, nga bisan daw masakit-sakit ang pulong sa Ginoo, matyagan niya ginadala na wanimoy na, tungkol sa imugugma sa ilay. Eh. Sang imo kabalaka sa ila. Ti amo ini manami nato nga attitude. Oh. So kabay pa pastor, ready na kus na ya kun may igo ko, igo lang ah. Kay para man sa akon. Amo nang nami yang attitude naton sa pulong sa Dios. Hindi bala? So amo ni habala naton parte sa sala. Sila sa ginbasa naton di ang tagsa-tagsa nga nagapakasala, nagalapas man. Ang sala amo ang pagka malinapason. Whosoever commits sin also commits lawlessness. Maraming gamit nga pulong lawlessness. And sin is lawlessness. Ang sala, paglapas. Muna. Isa kamatahong bagay sa aton Christian life, na kinanglan ni mo ang tagid na nga may standard kita eh. Nga may ginasunod kita nga sa mga panday na ginagamit nila nga plumb line. Plumb line. Mabugatin ang abagay, kaginadrap nila ina, agod nga iskwalado, ginasunod nila ina, kay konsundo nila ina, iskwalado, ginang ilang obra, tadlong gin. Hmm? Tuntun pa, sa amon na yan, ginagawag na muna nga tuntun, mabugatin ang abagay, nga ginapot nga sa lubid. Ginapatuntunan gin, kay ginang tuntun, amon na ginasunod, kay sigurado ginaya mo. Wow. Sigurado ginaya nga kusundon mo na tadlong ginaya ang imo yobra. Ti sa aton Christian life, amo man ang kinanglanon ta. Amo man ang kinanglanon naton. Kag ang standard nga ginahimo ta ginasunod ta hindi ang aton niya pag-injindi lang, no? Kundi ang ginagamit naton nga plumb line o kung talaksan, amo ang pulong sa Dios. Pulong sa Diyos. Amo nang talaksang gid, amo nang ginasunod ta. Why na sing iban? Kay kung sundon tayang aton niya lang pag-intindi,
nagagwa gi kita da mo. Manlisin kita kung sa ako niya pastor o niya mo. Oh. Kung sa ako ng pastor ya, hindi ni man ni sala mo. Ha? Kung sa ako ng pastor, pwede na hindi man nasala nga aduha ka ba na babae magapakasal o kung duha ka lalaki. Kung sa ako ng pastor, hindi niya sala nga ng mga transgender na nga isla nilang ila sex. Sa ako niya pastor, hindi nasala. Di, pero salagi na. Salagi na ya. Pero ang ginagamit mo yung atalaksan, ang imo ya kwan mo, ang imo ya pangintindi, di ba sasayo kita dira? Balik kita sina nga kamaturan yun. Nga ginbilin sa Diyos ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nga maging plumb line naton, maging talaksan naton sa aton pagpangabuhi. Tama agad ka dangerous, tama agad ka delikado, nga magpangabuhi kita, nga wala sing ginasunod nga talaksan. Ha? Would like it? Very dangerous. Live your life without a spiritual standard or spiritual plumb line to determine right from wrong. Nga mo nang ginagamit natin kung balang ginahimo natin matarong kung hindi. Importante ni nga doktrina kay ba binasay lang kita pirmi nga sala akon. Ingay ka usto, di masaling ka ako, ya usto. Di sa ako niya usto man ko. Di pero kung amo nang ato niya ginahimo, hindi kita da magkuan, mag-engindihan ay. Pero kung magbalik kita sa Bible, siling kita, abi ka to, kita abi sa pulong sa Diyos kung anong ginasiling dira. Di kung di nga tapos, naparubalan na sa ato ang konstitusyon kung may mga kaso. Ginabista ini kagang huwes dira magasiling amo ining si aton kasuguan sala kagid kahit ang inahimo ni mo siling sa kasuguan nato rin hindi ka magpangawat oh manang talaksan ta manang ko nangawat ka silutan kagid ti nami kaya may ginasunod kita nga konstitusyon hindi bala and the word of God is our plumb line. Ang mga spiritual laws, daw pariyat lang ini isang physical man nga mga layi nga ginasunod naton. Paabot sa aton nga sundon tayo na, kaya muna nag-protect sa aton. Wala ina, nag-agun nga maglain kita kung may spiritual laws, may mga physical laws. Halimbawa lang, maayong ilustrasyon sila para sa kuryente. The law of electricity, ha? Ayan, ma-challenge ka, masiling ka, hindi na delikado. Hindi ka na mano kung yata mo ng kurintina ng wising panit, ha? Gina-ignore ni mo ang the law of electricity, ha? Pero kung ignore mo na, kag-uyatan mo ng kurintina ng wising panit, mano ka? Makurog ka lang. Patay ka. Kaya mo yung law mo. That's the law. That's the fiscal law. Nga kung i-violate ni mo, mapatay ka. Di mo man nasa spiritual life man. May mga spiritual laws kita. Oh. The wages of sin is death, siling da sang Biblia. Ang bayad sang sala, kamatayon. Kung magpadayon ikaw sa sala, mapatay ka sa sala ni mo. Ang silo sa imo kamatayon. Kaya naintindihan na natin dira, ang kamatayon dira, ang asilot, amo ang walay katapusan na separasyon sa Diyos. That's the meaning of death there. Death means eternal, everlasting separation from God. Nga kung mapatay ka sa salani mo, ay ka makainulsol, wala ni mo babaton si Kristo nga imanlumas, manuluwas, nga amo ang imo pagkamatarong, amo ang imo manuluwas, kung mapatay ka sa nakaintangan, you'll go to hell. And hell is not just a joke. It is not just state of mind. It is a literal place. Kaya ang Diyos hindi man makabutik siya mga ginapanghambal diri. So here we are. Amo man na sa physical laws. Iban pa gid. May mga pagkaon nga hilo. Siling ka, may ka makaon ko na yan. Tilawi kay ma... maturong lang matamaw kung ka, makakakon sa hilo nga bagay. Sundun pa gina,
Nadiskubrihan na ina sa mga scientist nga ina nga butang hilo na mo. Karon gani nagwa na nga may mga crabs na karon, anong crabs na si Misaya. May mga kasag na karon nga na-identify nila nga kung magkaon ikaw sina, mapatay ka. In just a few hours. Tiyagin ko ang gina-picture. Kagin pahibalo gina sa tanan. Do not eat this kind of crab because you are going to die. Siyempre kung ikaw yung magbinuang karon silang, kaya ko na. Ah. You violate the law. Sinanga bagay. The law of poisoning. Kaya mo na maghahalit sa imo. Salamat sa Diyos. Nga Ginoo iya nag-establish ang tawag naton nga moral standard. Amo ning nami sa Bible mo. Wala na sing moral standard ni kampyon pa kundi ang Bible. Ha? May iban man nga mga pagtuluhan pero may mga pagtudlo sila mga moral standard nga kusundon mo, applyin sa imo mo. Hamakuran iya may pagtudlo sa isa pagtuluhan nga kung makapatay ka. Labi na gid kon Hudiyo mapatay mo, may padya ka to sa langit nga lima kabilong nga virgin nga ulay. Amo na sa ilaksuan niya, amo nang inisling. Te, mapati kay musna. Sala, ina. Masalamat iya nga may ari sa aton kamot iya ning Biblia ang pulong sa Diyos nga naghatag sa moral standard nga maayogin sa aton paragid sa aton kayuhan. Paragid. So I'm sure gina-appreciate ninyo ina, ginapakabahal ninyo inyo Bible. Kung ay kamo Bibles, mangitagid kamo, kaya mo ng libro nga dapat kinaton niya tipigan. Nagkabay pa nga paagi sa tinapay sa kabuhi man, nga mo nang ginatudlo naton diri, kamo, makabaton sa mga pagpakamayo, gikan sa Ginoo sa iya mga pulong. Ang kabay pa nga, maagom ninyo ang padayon nga kalipay kag pagpakamayo sa Diyos. So God established an absolute moral standard that we are free to ignore but we do so at our own risk. Ha? Libre man ikaw sa paghimo sina. Ma-ignore man nimo ang pulong sa Diyos. Masaling ka, Pastor Pert, pagusto ko ya. Kung sundun ko na kung hindi. Pero kung ignore ni mo ang pulong sa Ginoo, na nung matabo. Mangin maayo ba lang madangatan ni mo? Ha? Ang pulong sa Diyos, iya. Absolute na iya mo. Moral standard sa Ginoo, iya, absolute. Kaya mo magpati, sinang pagtudlo, nga everything is, that nothing is absolute. Nothing is absolute. Everything is relative. Sala gini na kay may mga absolute nga bagay kagamo ining pulong sa Dios ang moral standard sa Ginoo ya man gina. Kung gina-condemn sa Ginoo ang lesbianism, homosexuality, sodomy karon masiling kita ti sa panyimpo pa na yan ni Lot na o ina na karon ha kambyo na sala gina ang sala sa tuan ay sala man na tutub karon amo man gihapon ina. Why gina nagabalhin? Kay absolute ang pulong sa Diyos mo. Wala nagabalhin. Ang culture iya sa tao iya. Ha? Wala ini nag-supersede, wala ini nagapangibabaw iya sa pulong sa Diyos. Siling katiya mo ng culture nila to sila mo. Culture nila to iya, pwede sila pangasawa na mo. Oo. Oh. Teo, sobrang na ka hindi. Budlay na mo, sawa mo eh. Hindi na nato natabay isan pa. Mas lingkati, amo nang ilang culture to. Pero that culture is wrong. It's unbiblical. It's not according to the scriptures. So, magsiling ka nga culture must supersede the word of God. Sala na ina. Isan pa mga sirkumstansya man. Ha? Kung kaysa ginagamit man nato ng abalibad. Nga mga circumstances kung siya, ay mo kay amo ina mo, amo nang kinanglanon ina mo. Ha? Pero ang mga circumstances, wala man ina nag
abrogates ang pulong sa Diyos. Masiling karoon din ang circumstance, pastor, nga muni, mapatay na sa guto mga akong kabataan, ti mga awat na lang ko. Mabaligyan na lang ko droga. Muna ko siya may mga dakpan nga mga drug addict. Madakpan sila kabaligyan droga. Muna ilarason kong kaysa niya, ti, huwain ako ipakaon sa panimalay ko, mapatay na sila. Muna circumstance ang inahatag nila. Pero wala na nag-justify. Kahit kung mangita ka lang iya sa paagi nga matinlo, makakita ikaw si paagi nga makabakal kasing pagkaon sa imo kabataan nga wala ka nagabaligyas, nga hindi ka magbaligyas ang droga. So, it comes and says, do not abrogate the word of God. And culture does not supersede, does not supersede the word of God. You may feel God's laws restrict you. Ayaw mo na imubuwatya, ba? Tama man naka-stricto na inyo niya, Pastor. Ni kuday mag-interest sa inyo, kaya tama ang ka-stricto. Nakasunod giga mo sa pulong sa Diyos, di sobra naman, ha? Hindi ka na imuday ka pamuyayaw, hindi ka na kainom sa makahalubong ilim nun. Hindi na ikaw makasasalaadab siya ng yutay lang, minutig yutay. Muna talaksan sa Ginoo mo. Hindi nga gina-restrict ikaw. On the contrary, ang kasuguan niya sa Diyos, ang moral standard sa Ginoo, nakaprotect ka nina sa imo. Hindi na protektuhan pa ikaw sina. Hindi nga ginalimitahan ka, ginapaantos ka, kaya nakatuman ka sa pulong sa Diyos. Sabi, pumangkot ka mo sa mga tao na nakatuman sa pulong sa Ginoo. Nakaantos sila? Wala. May malinungan isang pagpangabuhi, may matinlo, ganit isang pangabuhi, kaya ginasunod niya ang pulong sa Diyos. Wala, hindi nag-restrict sa imo. Kundi sa bylaws niya, ang pulong sa Diyos, nag-protect ina sa imo. For example lang, ang pulong sa Diyos, nag-silingid ra, thou shall not commit adultery. Hindi ka magpanglahi. Di mas na ikaw, pastor, ti daw hindi ginaya pwede sa akon. Mas ulo sideline, ki kuya. Huwag man ko kasugid sa asawa ko. Ma-adultery na, okay lang na iya. But if you try to break it, nanong matabo ka ron? Huwag magpangin babae ikaw, you break it. Nanong resulta sin, nanong efekto sin sa imong panimalay? Kung balaan ka sa asawa mo karon nga may babae ka sa luwas. Inkwentro mo pang asawa nga may isog-isog man. Yakusari, ikaw sina. Tanan lang himuon niya. Kakti, nanong resulta siya sa kabataan mo? Huya na sila. Masin nila nga si tatay nila, babaidor. Nga may ano ni, may mga tinago ito sa gwa. So gani, wala niya nag-restrict sa imo. Magsinang ang Bible daw siya not commit adultery or fornication. Nga-protect gani na sa imo. Nga matipigan mo yung panimalay ni imo. Magpangabuhi ka mo yung ang gugma nag-ari sa tungan ninyo. May pag-injidihanay ka mo. May kalinong sa tungan ninyo. Di ba? Daw mabudlay man niyo ba iso ng ginihambal ko ni sa inyo. Kaya matipulong niya sa Diyos mo. Hindi na nato niya mabais, kaya mo inang pulong sa Ginoo. So how important God's laws are to our lives? How important? Abi sa imo. Pamangkot ako sa imo. Importante bala ni pulong sa Diyos kabuita? Tama bala siya ka-importante? Yes, it's very important. No question about it. Because without them, you rob you from living a happy and peaceful life. Kung imo niya hindi pagsundon, nanong matabo sa imo? Madula sa imo ang malipayon, matawhay, malinong ang pagpangabuhi sa inyo panimalay. Testimony ni sumadamo na nga nagaulon ganyan sa kwarta, pero ay sila kalipay. Because they violated the moral laws ng Ginoo.
Itong billionaire yung si Mr. Getty, nag-iyas ang Getty Oil. Karoon daw ay ng Getty Oil, no? So, nang magraanon to. After many years of living together as husband and wife, yun bulagan siya sa iyang asawa. Kibot siya eh. Nakabulagan niya magkadamo, kwarta ko, yun napagustuhan kung ano siya. Sa huli sila ni Getty, Sir Getty sa niya, if only I can buy with my money a peaceful, quiet life, family life. I'd like to do that. Kung mabakal ko sa kwarta ko, kay damo kwarta ko, mabakal ko ang pangabuhi nga matawhay kong malinaw, baklod ko na. Kaya hindi mo na i-apidin mo ta. Hindi gid. It requires you to go to the Lord and confess your sin kung anong sala ni mo. Agod maagob ni mo ang malinong matawhay na pagpapalaw. Wow! Tawatama lang sa inyong praktikal ang pagpunong. Kay Pastor Nilia, doktrina ang inatunan ninyo. Sa ato niya laban on the practical aspect of the Christian life. Yes, so important. Kaya nanon lang karoon kung puno ka na doktrina, sa ulo mo na natanan, pero why man mo ginapractice? Why man gina-apply sa iyong kabuhi? So in conclusion, nanong lesson today, we need a plumb line. Kananong plumb line ta, nanong talaksan ta, pulong sa Diyos. Stick to that. Stick to the Word of God. And you will be okay. Because without them, it will rob you from living a happy and peaceful life. The Lord bless. Salamat po, Malandong Sinagawa.

Good morning. Welcome nasab sa itong programang. Mali kita sa mani, anasab inyong amigo sa kangingan, Kuya Janus Lakihon. Panoban kita sa isa ka oras na paghisugot-hisugot sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Especially, no? Grabe ang ano ha? Ang ginaingon natong pagbali-bali sa ato ang panahon. Yes. Kumusta man? May 16, 2026. Medyo pipilagin ko Sabado nga. Wala ta naka, ano no, naga, ako na, naka, unat. nakaprograma tungod kay, wala punta naka, ano, sana medyo gipapahulay ta sa atong labawang makagagak mo. ang pangutana. Nakapagpasalamat na ba sa atong labawang makagagahom? Especially, giyod nga. Another day that is given to us by our Lord Jesus Christ. Of course, no? Tau ba na to karong buntaga? Ang atong mga partners diya sa technical side, si Kuya Don. Kuya Don ba? Wala siya Kuya Don Kagas. Kuya Don? Yes. And si Kuya Julius na Malyabo sa DXFE. Apan ano ha? Tuloy-tuloy tayo na ako atong hangyo no sa atong mga kapamilya diri sa DXFE. Ayon nga wala pa kita sa atong kahanginan tungod kay ng atong power na mga technical glitches nagapadayon ng atong mga technical men and women. nasa atibo nung si Kuya Elkin with Kuya Julius nga naga maningkamot unsaon ni pagpadagan pagbalik sa atong tower sa kahanginan. But we are live sa atong mga Facebook pages 1197 DXFE ug derila pod sa ato sa South Cotabato sa Coronadal ang DXAI 1062. Kumusta man ang atong mga partners diha nga

Dugay-dugay yun na wala. Yes, so of course di man gid na to na ma unsa na ma unsa man akong technical mura pug nag technical ma pug ko dire. Ay yes, so nawala pud ning ako ang mga controls, ha? But thank God. Sige lang. Okay man diya atong mga signal, Kuya Don o Kuya Julius. Ha? Ayan. Wala namang drop frames. But yes, it's very early in the morning. Nga, grabe ang ulan. Ulan-ulan na po. And yes, we would love to laagunta. but no, dilita ka lag sa karon, ha. Later on sa atong agri news ug sa atong weather updates, no, atong kanawon unsay dagan ning ato ang mga padagan ning atong panahon. Yes, of course. Good morning diha sa atong mga partners. Ma'am Domilin Laure. Ma'am, kumusta man? Thank you very much for being with us this morning. Si Sir Pat Amarillo Diaz sa Matadao, sir. Kumusta man diha, sir? O, ulan-ulan po ba diha, sir? Kay Cecil Aguirre. Okay, kumusta po diha? Of course, sa brother, Elder Tito Pido. Og Ate Mel, no, kumusta man? Good morning. It's good to see you again. No, hopefully, ano, makabisita po ko diha sa church soon. Yeah, hinay-hinay, by God's grace, no. Balik-balik na po ning ato ang kusog. Oh, himaya lang gyud sa Ginoo. Thank you dai sa tanan ninyo nga mga pag-ampo, ha. Kay diri na lang ko magpasalamat ninyong tanan. Okay, halos dagan-dagan gyud PM na nagpadala sa ilahang mga pag-ampo, no, and thank you the success, ang operation nagiging successful by God's grace. Gi-bless pud sa Ginoo ang tambal nga atong ginainom. So after 1 week, aha, yun. okay na po tayo. Salamat, no? And again, we bring back the glory and praises to God. Balik na po tagtrabaho ani, no? Mo nang nanatadiri karon sa atong pagpangalagad o serbisyo publiko para sa inyo tanan. Of course, Kuya Ernesto Tartado, good morning. Yeah, ingon pa ni Kuya Ernesto, so thank God we're still alive and thank you Lord for restoring our brother. Yes, sa balik kita sa uma, salamat tayo Kuya Ernesto. No, sa tanan nga gusto mag shout out diha. So of course, pwede kayo mo mag padagan. Oo. Kumusta man ang inyohang panahon diha? Dere sa Davao City. Oho, ulan-ulan gyud kaayo. No? So, pahimangno sa tanan atong mga partners diha, labaw na sa atong mga partners diha sa kilid sa kasapaan, no? Palihog lang ko, no? Andam-andam ta. Paminaw sa atong mga advisories gikan sa atong mga gobyerno. Okay, anytime mabasi uog na ay mga advisories na pod, okay? And I don't know Kuya Julius, no, kung makatrabaho ta sa unsani sa transmitter side kay murag bundak mangulan. Yeah, hopefully makalaag ko ninyo di ako, ya. And yes, no. Usa ta sa magpadagan day sa atong mga unsana atong mga agri news, ang ato ang agri di punto ug ang atong agri tips. There is some mga pahibalo o pahimangno natong tanan, especially
no? Oh, reflections, no? Gikan diri sa atua, sa balik kita sa uma. Kayo sahay, dali kayo tamu husga sa uban. Sayon ang pagsulti sa kamatuoran apan. Lisod usahay ang pagpakita o gugma samtang. Ha? Ang nagtama. No? So, mo gani. Nga si Jesus gitawag nga full of grace and truth. No, dili lang siya tinuod, puno usab siya sa kaluoy. Ang kamatuoran nga walay gugma, mahimong mapintas. Ug ang gugma nga walay kamatuoran, mahimong kompromeso. Ang tinuod nga Kristuhanon, kinabuhi adunay duha kabutang. Grasya o kamatuoran. Kung adunay atong badlungon na mamadlong mangyuntano, kinahanglan kini buhaton uban sa pagpaubos o kalumo. Dili aron ipaubos ang uban o i-down jud ang uban kung dili aron matabangan sila na makabalik sa Ginoo. Ang atong tumong dili pagpakaulaw kung dili pagpahiuli. Sama sa gingon sa Biblia, speak the truth in love. Ang atong mga pulong mahimong makadaot o makapaayo. Mauna nga sa matag storya, sa matag komentaryo, o pagtambak. Ano, magtambag ta, hinaot, makita ang sa mga tao nga dili lang ang atong opinyon. Pwede gani, di lang yun na musulti, pero makita ang kasing-kasing ni Kristo. Mga igsoon, before tamutulid sa uban, gay ko po, igo mampuntaan eh. Mangutana usa ta sa atong kagalingon, makita ba nila si Jesus sa akong pamatasan ug sa mga pulong. Ako si Kuya Jans, padayon kita nga mubalik sa Ginoo ug mubalik kita sa uma. Mao na ang atong reflection karong buntaga sa atong pagbalik ang atong Agri News.

0: Kayong buntag mga higala ni ano sa panginyong amigo sa kaminan Kuya Janos Lakihon para sa atong Agri News o para sa atong headlines pagbangon ng Hagen Estate pinalakay A11 suporta sa Dorian Farming DA11 pinalakas ang El Nino ng mga State Farms DA12 Kalingawan Season 5, binuksan! Day 12, pinalakas ang safeguard system. And Day 12, pinagdiwang ang pista sa Nayon. At sa pang-national na news, Day 8, importation, huling option naman. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura ngayong linggo. Pagbangon ng hog industry, pinalakay sa convention. Nagkaisa ang pamalaan at mga leader ng industriya ng baboy sa ginanap na ika-32nd National Hog Convention and Trading Exhibit sa SMX Convention Center, Davao City para palakasin muli ang hog industry sa bansa. Pamensahe ni Agriculture Assistant Secretary Michael Garcia na kumakatawan kay Secretary Francisco Laurel Jr. Iniyak nito ang patuloy na suporta ng Department of Agriculture sa mga hog raisers upang mapabilis ang pagbangon ng industriya mula sa hamundulad ng African swine fever. Ayon kay Garcia, nakatuon ang DA sa pagpalawak ng access. Kadikalidad na breeder stocks, servisyong veterinaryo, ayuda sa pangutang at makabagong technology upang maging mas matag at competitive ang local na production ng baboy. Nigyan diinin sa convention ang kahalagaan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para matiyak ang sapat at ligtas na supply ng karne sa Pilipinas. At sa ibang damo naman, DA11 suporta sa sustainable durian farming. Pinagtiba ng Department of Agriculture Region 11 na ang suporta nito sa sustainable at climate resilient na pagsasaka sa paglulunsad ng ikalawang yugto ng Durian Development Initiative ng MINDA, Poika at Camp Asia. Ginatawan ni Regional Technical Director for Operations Mary Ann M. Constantino, si Regional Technical Director Macario Gonzagan sa naturang aktividad na naglalayong mapalakas ang produksyon at ng durian at iba pang tropical crops sa Danao. Kailalim ng proyektong Income Enhancement of Farmers Through Strengthening a Sustainable Agriculture Environment in Mindanao, Philippines. Mula 2026 hanggang 2028, tutukan ang pagpapabuti ng farming systems, pagpapalakas ng mga kooperatiba at pagpapalawak ng market opportunities para sa mga magsasaka. Ayon sa DA11, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at international partners para mapanatili at matatag ang makakalikas ng agrikultura habang pinapatas ang kita ng mga durian growers sa region. At sa ibang balita naman, pinalakas ang El Nino preparedness ng DA11. Inaigting ng Department of Agriculture Region 11 ang paghanda laban sa epekto ng tagpuyot upang maprotektahan ang produksyon ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Ayon kay DA11 spokesperson Arlan Lezita, nagsagawa ang ahensya ng lingkuhang monitoring sa mga sakahan sa pamamagitan ng Seasonal Climate Outlook Advisories upang gabayan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Kabilang din ng preparasyon at validation ng planting target, paggawa ng information materials, regional coordination meetings, at buffer stocking ng farm input. Kinimik din ng DA-11 ang mga local agriculture offices na magsumibay ng beripikadong ulat gamit ang larawan at geotagging pang mapabilis ang pagtuon sa mga maaapektuhang lugar. Nag-agpa ni Didisa, target ng ahensya na maisalba ang produksyon ng mga vulnerable areas sa pamamagitan ng water management, crop shifting, pamamahagi ng gamot at biologic para sa hayop, feed supplements, farm equipment, and cloud seeding operation. Sa ibang bagay naman, ang D11 nagkahanda sa Vegetable Congress. Pag-aandal Department of Agriculture Region 11 at ang Vegetable Industry Council of Southern Mindanao o VICSMIN para sa nalalapit na National Vegetable Congress. Isinagawa ang isa coordination meeting na dinuhan ng DA-11 Regional Technical Director for Operations, Mary Ann Constantino, kasama ang mga kinatawan mula sa High Value Crop Development Program, Regional Agricultural Officials Council at Agribusiness and Marketing Assistance Division. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng koordinasyon at mas maayos na preparasyon upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng National Vegetable Congress. Kayunin ang aktibidad ng isulong ang pag-unlad ng vegetable industry sa rehiyon habang patuloy na sinusuportahan ang mga local na magsasaka at agribusiness stakeholders sa Davao Region. Ayon sa DA-11, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang mapalawak ang produksyon at market opportunities para sa vegetable growers sa Mindanao. At dito naman sa Region 12, masayang binuksan ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 ang taunang selebrasyon ng DA Kalingawan Season 5. Nasa ginanap na programa sa DARFO 12 rounds, naging tampok sa pagbubukas ang iba't ibang pagtatanghal ng kantahan at sayawan na sinabayan ng mas dabong suporta mula sa mga kawani at panauhin ng ahensya. Kabilang sa pinataabangan sa programa, ang unveiling ng official logo team ng Kalingawan, ngayon ang pagpapakilala sa mga kandidato ng search for Mr. and Ms. DARFO 12-2026. Nagbigay rin ng aliwang special na talent showcase na pinunahan ng DA Band na lalong nagpapasidig na sa selebrasyon. Ayon sa DA 12, layunin ng kaliwang Kalingawan na palakasin ang samahan, talento at moral ng mga empleyado habang patuloy na isinusulong ang mas mahusay na serbisyo para sa sektor ng agrikultura. At sa ibang balita naman, sumailalim sa pagsasanay ang mga kinatawan mula sa iba't ibang banner program, special project at assess interim unit ng Department of Agriculture Field Office 12 kaugnay ang mainstreaming of social and environmental safeguards. Pinagunahan ng Philippine Rural Development Project ang APIP bilang bahagi ng pagpapatibay at institutionalization ng safeguard system ng DARFO 12. Ngayonin ang pagsasanay na mapalawak ang kalaman at katayahan ng kalahok, tamang pamamahala ng environmental and social safeguards kabilang ang risk avoidance, minimization, mitigation, at management ng posibleng epekto ang mga proyekto sa komunidad at kalikasan. Ayon sa DA 12, mahalaga ang paggamit ng safeguard protocols sa regular na proseso ng pagpaplano, pagdisenyo, procurement, implementation at monitoring ng mga programa upang matiyak ang responsible at sustainable na pagpapatupad ng proyekto para sa sektor ng agrikultura. At kabilang ito, may pinagdiwang din ang pista sa ngayon sa DA-12 sabay sa St. Louis Day bilang bahagi ng selebrasyon ng 2026 Farmers and Fisher Folk Month nitong Mayo 14 ng unahan ang pagdiwang ng Department of Agriculture Regional Health Office 12 ng Pista sa Nayon at Ustain Pedro East Day bilang bahagi ng selebrasyon. At sa kanyang mensahe ni Secretary Director John Pascual kasama si DA Assistant Secretary Layog, iba pang opisyal ng ahensya ng pamahalaan, ang aktibidad bilang pagkikilala malaking ambag ng mga magsasaka at mangingisda sa seguridad ng bansa. Nigyan din ni Red Pascual ang patuloy na suporta ng DA sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng program sa pamamagitan technologies at mas malawak na merkado na at maangap na sa ng pagkaan. Samantala, sinabi naman ni Asik Layog, ang bawat ani at pawis ng mga magsasaka at mangingisda ay simbolo ng sakripisyo at pagmamahal para sa kinabukasan ng bansa. Ayunin ang pagdiriwang na higit pang palakasin ang pagkakaisa at pagpapahalaga sa mga agricultural frontliners starting. At para sa ating national news, nilinaw ng Department of Agriculture na mananatiling huling opsyon lamang ang importasyon upang mapanatili ang sapat na supply at matatag na presyo ng pagkain sa bansa. Kapag dinig ng House Committee, North Luzon Broth Quadrangle, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na mas prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng local na produksyon kaysa umasa sa imported na produkto. Ayon sa kalihim, naghahanda rin ang DA laban sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng greenhouse farming, water storage system, drip irrigation at solar powered irrigation project. Kabilang din sa akbang ng ahensya ang crop diversification upang mabawasan ang pagdepende sa water intensive crops at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Samantala, simula sa Setyembre ay itaas ng National Food Authority ang buying price ng palay mula 22 piso kada kilo para sa sariwang ani, 22 piso naman para sa patuyong palay upang masuportahan ang farm gate prices. Bigyan din ni Secretary Laurel na manatiling data-driven at necessity-based ang anumang importasyon upang maprotektahan ang local na agriculture at ang mga farming.
1: At ngayon naman sa ating balitang sa ating weather update para sa Mindanao, base sa latest bulletin ng DOST Pag-asa, ang Easterlies Bugusak low pressure area mao'y makapekto karon sa pipila ka mga bahin sa Mindanao. Dinhi sa Region 11, partly cloudy ngadto sa cloudy skies subanan sa isolated rain showers o thunderstorms, posible gyapon ang kalit nga kusog nga ulan sa hapon o gabi nga mahimong hinungdan sa localized flooding o landslide sa mountainous areas. Muragwa naman kaabot o gabi. O sayo man sa buntag. May ulan naman ganiha. Adri sa South Cotabato, Sok Sargent, Sarangani, Sultan Kudrat, Makasinati o cloudy skies with scattered rains and thunderstorms tungod sa easterlies. Epekto sa LPA, bantayin posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta panahon sa kusog na ulan. Uguban bahin pa sa Mindanao, partly cloudy skies, doon ay isolated rain showers o thunderstorms, labi na sa hapon hangtod gabi. So, pahimangno lang, no, likay ang pagpabilin sa daplin sa suba o landslide prone areas kung doon ay kusog na ulan. Ang mga mangingisda o gagmayang sakayan, gitambangan nga magmatngon bisan sa slight to moderate pa ang coastal na waters. No, so, ato makita diya sa atong background karon, no, nga pipila gyud ka mga areas diri sa Mindanao napagani gikan gyud diri sa east, no. Murag dako pud yun niya, nay low pressure area, no. Hopefully the next few weeks, no, few days mo ubos ni pata kana lang pagpangandam and later pod sa ato ang with this nga mga projections sa atong weather, no? Atong isigutan po na later sa atong agri-dipon to. Kumani ini.

0: Mari kita sama.
1: At ito ang Agri di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Yan, good morning sa tanan nga mga kasauban na nato nga bag-o pagyudin taon nga nakapasok no karong ang buntaga. Sir Celso Bughaw, good morning. Brother Tommy Remolino, good morning dia sir. Kumusta man dia sir? Brad, hopefully magkita-kita po. Yes, sa tanan nato mga partners nga nakiguban nato. No, dere sa atong mga programa. Ma'am Cherry Paraguay, good morning. Kumusta na po kayo? Yeah, thank you kayo, Ma'am Cherry. Is it Paragura? Ma'am, salamat no for the prayers. Diana, nakabalik na gyud. Salamat sa dito. Ma'am Heidi Lansipuga. Ma'am, kumusta po diha, Ma'am? Kuya Ren Labis, parinte, good morning. Salamat kayo. For being with us, ang atong mga partners na naadini karon. Medyo mainit-init ni atong topiko karong buntaga. No, especially nga maingay ang politika at mabigat ang pagkain. Good morning Dede ha, kay Ma'am Miss Michelle Jen Carbaquel Trazona. Salamat kayo for sharing ang ato ang atong live update karon no buntaga, and of course sa tanan nga mga kaubanan nato, Kuya Dex Lakihon, good morning, kumusta dira, ulan-ulan ba? Ma'am Virgie Nibet, and salamat kayo for being with us this morning, and of course no ang komentaryong hindi lang tumitingin sa atin sa ani, kundi sa direksyon ng pagkain, kabuhayan at kinabukasan ng bayan mo ng atong Agri di Punto karon. Well, for the past few weeks or days, maingay ang politika, maingay ang social media, maingay ang bangayan at sisihan. Pero habang maingay ang politika, may ibang bagay na tahimik na mabigat sa maraming Pilipino. Budget ng pamilya, gasto sa produksyon, at seguridad sa pagkain. Well, yesterday, May 15, nagsara ang piso sa mahigit 61 pesos per dollar. Para sa iba, numero lang yan sa balita. Pero sa magsasaka, middle class, at sa ordinaryong mamimili, ang mahinang piso ay hindi simpleng numero. Ito ay dagdag gastos, dagdag pressure, at dagdag pangamba sa mga sumusunod na buwan. Hindi pa naman tayo nasa food crisis. Ramdam na ng mga maraming pamilya ang pressure. Hindi man biglang tumaas ang lahat ang presyo, pero ang kombinasyon ng mahal na serbisyo, mataas na production cost, pabago-bagong ekonomiya at humihinang piso ay unting-unting kumakain sa kakayahan ng pamilya. At alam nyo kung ano ang unang naaapektuhan kapag sumisikip ang budget? Kalidad ng pagkain. Kapag gipit, gulay ay nababawasan, prutas ay mawawala, masustansyang pagkain at ang inuunang tanggalin. Hindi dahil walang pakialam ang pamilya sa nutrisyon, kundi dahil minsan survival na lang ang usapan. Dito sa Pilipinas, pumapasok ang mas malalim na usapin sa agrikultura. We are known to have the resources sa ating lupa, dagat, magsasaka, research at science. Pero bakit tila laging alanganin ang pagkain? Dahil sa totoo lang, hindi lang klima ang problema, mahal ang farm inputs, mataas ang fuel cost, marami pa ring imported agricultural supplies at madalas pansamantala ang solusyon sa permanenteng problema. Kapag kulang ang supply, importation. Kapag mataas ang presyo, amiting. Kapag may sakuna, emergency response. Pero ang tanong, nasaan ang long-term direction? Habang ang ibang bansa ay agresibong pinapalakas ang sariling produksyon, tayo minsan ay parang laging naghahabol. At dito lalong naging seryoso ang usapin ng peso kontra dolyar. Kapag humihina ang peso, mas mahal ang imported fertilizers, mas mahal ang feeds, mas mahal ang fuel, mas mahal ang farm machinery. Ibig sabihin, kahit hindi pa agad tumataas ang presyo sa palengke, tumataas na ang pressure sa produksyon. At kapag tumagal ito, ang epekto ay hindi lang sa bukid. Ramdam ito ng middle class na pilit pinagkakasya ang budget. Ramdam ito ng manggagawang bumibili ng pagkain araw-araw. At lalong ramdam ito na magsasakang manipis ang kita, mataas ang gastos. Para sa ating Agri-Data Drop, marami sa agricultural inputs ng Pilipinas ay imported o heavily dependent sa global market. Kaya kapag mahina ang piso kontra dolyar, direktang naapektuhan ang abono, fuel, feeds, kagamitan sa bukid, at habang tumataas ang gastos ng production, ang pressure ay bumababa sa buong food chain mula bukid hanggang hapag. Dito sa ating Biblia, in 3 John 1:2, it says, dalangin kong ikaw ay magiging malusog. Napakasimple ng mensahe.

import dependence, currency fluctuation, at global instability. Hindi pwedeng laging reaction mode. Hindi pwedeng laging pansamantalang luna. Ito po ang ating agripunto natin ngayon. Kapag masyadong nakaasa sa labas, mas ramdam natin ang bawat paghina ng peso. Kaya kung gusto nating magiging matatag ang pagkain ng bayan, dapat mas matatag ang sariling produksyon ng bansa. Sa huli, mga kauma, ang tunay na lakas ng bansa ay hindi lang makikita sa palitan ng dolyar, makikita ito sa tibay ng bukid, sapat na pagkain, at kakayahan ng Pilipino na mamuhay ng may dignidad. Ito po ang Agridipunto, ang komentaryong naniniwalang ang agrikultura ay hindi side story ng ekonomiya, ito ang pundasyon ng bayan. Suportahan natin ang magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon at magtanim ng pag-asa. Sa ating pagbabalik, ang ating Agri-Tips.

0: Mari kita sama.
1: Good morning!
2: Ani anak. Programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Kini nga programa, hatid kaninyo sa
4: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.

Ayan, nawala manggod kaniha. So ato mga tip ha, ayaw pasagdi hubad ang yuta. Tip number 2, patubig buntag ulit sa hapon. Number 3, composite life, makatabang muhod sa tubig, no? Mubuhi sa yuta. Number 4, ayaw sigig hilabot sa yuta. Kanang sige gani ka og daro, no? Makapauga nagdali sa yuta, makaguba sa soil organisms. Og number 5, mix ang imong tanom. No, ayaw puro usara ka crop unya wala na ipuy sagbot na bilin sa ubos, no? Kinahanlanon na. No, ayaw diverse farm mas resilient og peste. No, tip number 6, tiguma ang tubig sa ulan, no? Ganiha kusog ang ulan, ha? Then gani previously natong nahisgutan pod nga naay mga easterlies. No, so kung pwede makaipon na diha sa atong drum, tanke o balde basta naay reserve sa tubig. Of course, diha sa atong poultry and livestock tips, no, siguraduha nga bugnaw ang tubig sa manok o hayop. Sa init nga panahon dali ra ma-dehydrate ang atong mga manok ug baboy, siguraduha permi nga limpyo, bugnaw ug available ang tubig. Ayaw pud og overcrowded, no? Importante gyud na kay o hatagi o sila og enough space, no, ang inyong mga alaga kay maguot na gani na, magilog na pud sa tubig, no. Number 9, butangi og shade on natural cooling, no. Kung pwede magtanom og kahoy, gamiti og neto trapal, no, diha sa mga kahoy na to, especially diha sa atong mga sidelines, no, mao ni ang tawag natong agroforestry style, bugnaw sa hayop, bugnaw pud sa yuta. Then, of course, likay ang stress sa pagpakaon. Mas maayo kayo sa buntag o late sa hapon po. Paayaw kayo pinakanang ting init na tubig na during noon time, no? Then, gamit ang integrated farming system. Pananglitan ang manure sa hayop, mahimong compost. Ang crop residues, mahimong pagkaon. Walay sayang bay. Circular system ni. And of course, importante yung kayo, paminaw sa weather advisories. Tanawa permi sa pag-asa, sa DA advisories, no? O diha sa atong LGU update. Ang andam nga farmer, dili-dali mataranta. So, quick recap lang, no? Sa atong mga tagoma, mulching, sakto nga patubig, compost, lease and tillage, crop diversity, water harvesting, cool drinking water para sa itong mga animals, enough ventilation food para sa itong mga animals, gamit o shade trees, sakto nga feeding time, integrated farming o weather monitoring. Mga simple nga tips, pero dako kayo epekto kung consistent buhaton. Tumaon na ang ato ang tumong sa regenerative agriculture, healthy nga yuta, tipid nga tubig, o less stress sa tanom o hayop, kung mas ligon. Ay buhi ngayuta, sakto ang sistema, mas dali makalahutay, bisan init ang panahon. Okay, so kana ang atong agri-tips karon nga buntag. Daghang salamat, no, wala naman tayo igong panahon. Katong mga partners, no, daghang salamat kayo sa inyong pakiguban kanato sa sunod sa Sabado. Istoryahan nato, unsay paglikay sa sakit sa manok o hayop, panahon sa ting init. No, kita-kita ta sunod Sabado. By God's grace. No, so, salamat kayo sa tanan. And of course, no, sa itong mga partners. Yeah. No, sa atong technical side, na si Kuya Don Cagas, o na si Kuya Julius Malyabo. Of course, ang atong mga partners sa mga managers na. Okay, no, salamat kayo. Salamat din kayo po kay Ati Maggie o kay Pastor Alex. Pastor Alex, kumusta ka? Salamat sa mga pag-ama. Of course, kay Miga Joy. Salamat kayo. Kinisi Kuya Janos Lakihon, magaingon ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso. Adios ang himaya, maayong Sabado ang natong

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Mayad nga morning. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Kamusta ang imo Sabado? Maginot sa gihapon because we are still in the peak of the summer season. Although diriya sa amon sa Negros Occidental, may mga rains kami diriya sa north side, sa southern portion, may mga ulan-ulan. So medyo daw nagkulukanay but still ang heat index naton mataas. Kamusta DXKI? How is the weather? Kabay pa nga maayo kagidira sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, especially dira sa Kipalbig, Tampakan. Kamusta kamo dira? Bona, good morning. Sheila Aboy, aka Bona, I hope okay gid kamo no. So ma good morning ako anay sa kay Janet Katakutan. Kamusta ang aton nga Roca Sisters? Ang mga gwapa ni nga mga Roca Sisters, so si Luz, si Lerma, si Ginilyn, okay lang kamuda? Welcome gid sa aton nga program. Si Merly Hospital, kamusta? Nanding Paracasio, good morning sa inyo dira ni Totong Villanueva. Kabay pa nga maayo gid ang aton mga pamatsyag. Si Linda Samonte, gina welcome taman. Kamudira sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Sa DXKI, salamat gid sang padayon nga pag-tune in. Sa Surala, naga-welcome man kita sa kay Arlinda kag kay Magne. Sa Surigao Community Bible Church, kamusta ang mga pastors naton? Diri sa NIR, sa Alegria Murcia, good morning. Sa Manapla, GBCN, naga-tune in ikaw dira Horkem. Thank you gid. First Baptist Church of Central Hawayan, sakay Engineer Wenny, kag sakay Engineer Marie Jane. Carmi, kamusta ang buhay? I hope okay kagid. Genevieve, wherever you are, good morning. Manangkora, Mama Ming, manangkora, mag-relax pag may time. Mama Ming, good morning sa imo. Manang Sarah A, kamusta? Hydrated kada? Manang Lin J, okay man, ang tiyempo naton mainit, no? Pero sige lang, ang importante nga hydrated kita. Basta wala kita sang mga renal nga mga balatian. Good morning sa imo leads, sa kainong June, dira sa Bangka Cory, kamusta? Nanay Bell, kag si Maki, good morning, Attorney JM, Sir Rolando Plenyago. Ara ikaw sir sa duty, salamat gid naga-tune in ini sa aton nga program. Diri sa Bacolod City sa Villamonte, naga-greet ako sa kay Lou, kag kay Meredith, welcome. Manang Feli, kamusta ka nang? I hope okay ka gid. Wala ko nakuha ang imo nga miss call last time, but I am praying that you are okay. Sa imo man manang Merly, kabay pa nga okay ka da? Miss Cheryl, san o ka di mapuli sa Pinas man? Sa kay Miss Lourdes Lobaton, welcome to the program, Miss Des. Kagdira sa Buena Vista, Guimaras. Kamusta? Nay Mercedes, kag si RV Nanit, nga naga-tune in. Madamo gin nga salamat, Nay Mercedes, ha? Sa kay Miss June, dira man sa Guimaras, naga-tune in, good morning. Kag sa akon dira prayer warrior sa Alimudyan ho, sa Iloilo. Si Roda, Rod, thank you, gidya Rod ha, salamat. Hindi ka lang gidya prayer warrior, prayer general, kani gidya 5-star. Salamat gid sang imo nga concern, kag sang imo nga prayers. I-regards lang ko da kay Preciosa, kag kay Orfa. So kamusta, diri sa Mansilingan, sa kay Ma'am Sarah Escalona nga naga-tune in, welcome to the program, kag sa kay Jasmine Kate, kag sa kay Chin Chin. Chin, okay lang kamuda, maayo lang ang pamatsyag sang aton da nga baby girl. Ti padayo na da sang pag-TikTok, Chin ah. And thank you, Gid, sa pagpamati sa aton nga Sabado program diri sa DYVS upod sa DXKI. This is the third Saturday nga nag-istorya kita sang series sang The Healing Power of Nature. Gin-connect ini naton sa balancing your life. Kag when we talk about healing power of nature, diri kita nag-focus sa ginatawag nga earthing or grounding therapy. So, maliwat ako because tapuson ko ni ang aton nga healing power of nature para nga makakadto na kita sa isa ka topic, no? But as I summarize and as I finalize kung ano ini ang grounding or earthing, ang grounding in therapy set ini of mental, physical, and sensory techniques nga ginausar to manage acute stress. Ginausar man ni nila sa mga panic attacks, trauma, flashbacks, kag dissociation by reconnecting with the present moment. So nagasulod man diri ang ginatawag naton nga mindfulness technique. Ang grounding is used by anchoring individuals to their immediate surroundings. Pagambal ka grounding or earthing, ti nature giniya. Shifting ang focus naton, ginapalayo iya sa ginatawag naton ng overwhelming thoughts. Kag nag-activate sang body's calming mechanisms. Rhoda, ti kamusta? Nagkupo ka gid sa kahoy? Kay ti amuni ang aton nga findings that when you hug a tree, may ari ini-benefit sa aton nga lawas. Ti si Rhoda nagambal, makadto kami ya sa isa ka lugar and then makakita ko tuya sang kahoy, makupo gid ko ya sang kahoy. Ti congratulations, Rod, no? Kay wala kaya nagamind kung ano man yang ihambal sang ibang nga tawo nga makita ikaw nga nagakupo dira sang kahoy. Because ang healing power of nature, isa ini ang hugging a tree, can literally recharge your nervous system. Kung may mga anxiety kita dira, wala o yagambal nga kung mag-hug ikaw sang tree, makuha ang imo nga mga balatian ha. But this can literally recharge, especially ang aton nga nervous system. Amo ni ang findings nila ho. When you hug a tree, you are connecting with one of the most stable systems on this planet. Pinaka-stable nga system on this planet. Hugging a tree acts as a grounding technique that reduces stress, naga-lower sang blood pressure, kag naga-improve sang mood by inducing a rest and digest nervous system state. Ginapakalmaya ka. Kiman ko nag-hug ikaw sang tree, nag-increase ini sang oxytocin. Oxytocin is a love hormone and promotes a sense of calm through contact with nature, often enhancing immunity through the release of phytoncides. Amuni ang benefit kung nag-hug ikaw sang tree. Ti hug idea, hindi pwede nga matandog lang kita. Pwede gid. We will talk more about the healing power of nature as we focus on grounding and earthing. Diri sa Mom's Heart on DYVS and DXKI. We will have our first music break.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga program diri sa DYVS upod ang DXKI. Amo ni ang Mom's Heart, kag ako si Joy Pastoral. Welcome sa imo. Ang topic naton, third Saturday na ini, nag-focus kita sa healing power of nature. Ini ginsugpo naton sa balancing your life, kag nag-focus kita sa grounding or earthing. Kag amo ni nga gaistorya kita sang hugging a tree. Ang pagkupo gidya bala sa kahoy. So ano pa ni ang iban nga point of view sang mga researchers nga nagahambal nga kun makakita ka dira sang kahoy nga dako nga maka likop bala sang imo nga duwa ka butkon, kupan mo ina. Ari ang suggestion nila ho. Ano kalawig ikaw abi magkupo sa kahoy? Roda, ano kada kalawig? Ari ho, ang experts nagsuggest minimum of 21 seconds lang to maximize the oxytocin release. 21 seconds lang gali. Kalipot man lang, no? And then, ano nga klase sang kahoy? Ang aton nga pagkupan. Strong, sturdy trees like oaks or pines. Di ang mga oaks or pines, hindi na diya common sa aton. Ang common diri sa aton, paho, santol, no? Ang langka, kagamay lang gani. Ano pagidira ang mga hangged nga mga kahoy? Star apple ay han, no? Nga pwede mo makupan. Amuni ang recommend nila, oaks, pines, often recommended, but any healthy tree can provide a positive experience. Any healthy tree. Ti, ang nakita ko dahil sa sagwa namon niya, ang santol, dumakupo, nagigoy sa santol, magaling arag diya sa kilidalan. Tiba si mambas, na ano ni siya? Pero ti si Roda, yakay maisog, nagkupo gid siya sa kahoy. So simply placing your arms around the trunk. Ariho, kung hindi ka gid siya gusto magkupo sa kahoy, resting your head against the bark. I-ano mo lang ang imo dahi, ang imo ulo, isandig mo lang, or sitting with your back against the tree brings these therapeutic benefits. Mapungko ka sa dalumsang kahoy, kag isandig mo ang imo nga likod. Nag-release initial liwat sang oxytocin, which promotes feelings of calmness, trust, and even emotional stability. Ano pagid ang benefit? Immune system boost. Ang mga kahoy nag-emit sang antimicrobial compounds. Imagine ang kahoy may ari antimicrobial compounds called phytoncides to protect themselves from germs. Kag kun i-inhale mo ni ti antimicrobial, kun itabog mo na ang iba naton ng mga balatian. So, ang recommendation nila, amuni ang 21 seconds, ang method, simply placing your arms around the tree. So, hambal diri naton, ang immune system boost, kay tungod nga ang phytoncides, amuni ang mga compounds nga antimicrobial. And when you inhale these compounds, it can increase the activity of natural killer cells sa aton lawas. Kag nagabulig ina fight infections. Ka-fascinating, ka-interesting sa mga research on grounding or earthing. Ano pagid ang iban nga point of view nila when we talk about grounding and nervous system balance? Ang trees, stable ni silang biological systems that act as grounding rods. Grounding rods, no? Nagabulig to stabilize your body's bioelectrical system and shifting you away from fight or flight. Nga, ano bala naton? Fight or flight response sang aton nga lawas. Liwat ha, ang mga kahoy, amo ni silang mga grounding rods nga nagabulig stabilize ang aton nga bioelectrical system. Kag nag-shift sa ginatawag naton nga fight or flight response. Tikon mag fight or flight response, grabe ni nga stress. Tikon mag hug ikaw sa kahoy, kag ma-inhale mo ning phytoncides, nag-stabilize ikaw.
hugging a tree acts as a grounding technique that reduces stress, lowers blood pressure, and improves mood. So, gina-reduce yun ni ang imo nga stress and anxiety. Physical contact with trees can lower cortisol levels. Ang cortisol, amuning stress hormone naton, slowing your heart rate and easing anxiety. Ka-interesting actually, bala ko nag-istorya kita parte sang grounding technique. And when we talk about Mother Nature at its best, no? Kay pareyasi na, kung may dalagko, amod ang akawoy sa sagwa, ano pagidbi? Ang star apple, hanggad man, no? Lapad man, di pwede mo man na makupan. So, it is very interesting, kagka-fascinating, kagka-amazing, sang gintuga, sang ginoo, nga nature, para nga makabulig sa aton ease, sang aton nga mga anxiety. Wala kita kabalo. Nga kadamo lang, hindi lang kahoy ang nagabulig sa aton when we talk about benefits, therapy para sa aton ikaayong lawas. And we will talk more about this after our next song.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program, This is Mom's Heart, on DYVS and DXKI. Chin, ara kapada, thank you for listening. May kahoy kada sa sagwa mo, Chin, ariho. Kung hindi ka ginman gusto mag-hug a tree, pwede mo lang ibutang ang duwa mo kapalad sa kahoy, kag itouch mo lang siya. Mo lang naguruhi mo on ko. But it's not only the trees nga nagahatag sa aton sang therapeutic benefits, no? Kay wala kita kabalo nga ang ocean bala, ang beach, ang baybay, hindi lang good for your soul. The ocean is not just good for your soul, it is biologically designed to heal you. Di mapabitch na ta, no? Subong pangadaan nga summer season, namigid magkadto ka sa baybay. If you have the access or malapit ikaw ya sa baybay, di ka namigid nga ara ikaw dira nagapulo paligo. Because ang salt water is loaded with magnesium. Ang magnesium isa ka mineral that 80% of people are deficient in. Ang magnesium bala kinanglan tani sa aton nga mga arteries kag sa aton nga mga veins. Hindi lang gid ako sagad sa research on the effect of magnesium, especially kung ikaw hypertensive, no? Maybe we will talk about that in another topic, no? Pero ma-focus kita anay sa ginatawag naton nga healing power of the baybay. So hambal naton, salt water is loaded with magnesium. Kagkalabanan sa aton, kulang ang magnesium sa aton lawas. Kung ara ka bala sa tubig, when you are in the beach, ara ka sa ocean, ang panit naton nag-absorb sang tubig instantly and nag-relax sang aton muscles kag nagapakalma sang aton nervous system. Siguro hindi tani ma-notice because we just take for granted nga kung ara kita sa baybay, ate, ligo lang ya, amo lang nino. Ligo, kaon, duludalagan, dira sa baybay. Pero kanami, gali isang effect sang tubig sa baybay sa aton kalawasan. Especially kung nagapaligo ikaw nga hindi tamaan ka init. Because if you swim, magpaligo timo at 10 o'clock in the morning hasta alas 2 ang kaagahon sang udto, not kaagahon, from let's say 9 up to 3 in the afternoon, tigwa mo ya crispy kawali kagid ya eh, kay maluto kagid, especially with this kind of heat. Ngang heat index nato niya nagtagalumapaw 41, 42, iban 43. So kinanglan, when you are at the beach, when you are in the water and you intend to refresh yourself, piliun mo man ang mga chimpo nga hindi ikaw mabatok, no? So probably you can stay. You can swim at 6 in the morning, 7, 8, 9, pagka 10, takas ka na kay maluto kagid. So amuni ang ginahimo sang ocean sa aton. Gina-absorb and nagapa-relax ang aton muscles kag nagapakalma sang imo nervous system. That is why ang iban gani nagalubong-lubong gid sa balas. That is also grounding technique. That is also earthing. And the moment nga ang lawas mo nag-connect with the earth through grounding, your nervous system literally resets. So kanami, imagine nag-reset ang aton nervous system the moment nga nag-connect ang lawas naton sa tubi sang baybay. It's like pulling your body out of fight or flight kag ginaplug mo into nature's charger. Kung lobat da imo smartphone, kundi charge dayon, di kita kung lobat, maligo ka sa baybay, amuni ang effect. Ginakuha ya ikaw sa imo nga stress nga state kag ginaplug ya ikaw into nature's charger. So while we have the summer, kag makaparigos ta sa baybay, i-avail ta ini ang amuni nga bounty sang nature nga makahil sang aton lawas naturally. Wala ya chemicals, natural healing. And last month, kung kadumdum ka mo, nagambal kita, the ocean literally grounds your body faster than bare feet on grass. Kundi nagambal kita nga ang grounding technique
kung nagatapak ang imo bilang tiil sa duta. Nagatiniil ka sa duta, nagalakat ikaw sa balas, no? Well, you also have to be careful kung magtiniil ikaw nga hindi ka matunok. Kag kun wala gidira sang mga unidentified nga mga objects nga matapakan mo. Ang salt water naga-conduct electrons 100 times better than dry land. Muni nga mayad gid ya nga nagakadto kita sa baybay, no? That full body reset you feel after nga nag-swim ikaw sa ocean is science. And salt water plus Earth's charge equals energetic reset on a cellular level. Ay, Marigos, nagitaya sa baybay mag-amo dya. Kay kanami, gidgali isang benefit sang salt water sa aton kalawasan. It is nature at its best. Bow, thank you, good Lord, ha, nga may mga amok kami sini nga mga access. Ti, Marigos, tayas baybay, ah. Basta nga, hindi ka lang magpabatok sa init. We have more for you on DYVS Bacolod and DXKI. Amuning aton Sabado program, we will continue after this music break.

Thank you sa aton nga music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Ma'am Sara Escalona, good morning da sa imo. Tapos na ang aton Healing Power of Nature. Amo ni siya ang gin connect naton sa balancing your life. And then nag-focus kita sa grounding or earthing. Kag nag-encourage kita nga pwede gid ikaw niya makapaligo sa baybay kay manami ang effect sa aton kalawasan. And you can even walk barefoot sa mahilamon mo da sa sagwa, no? Basta hindi ka lang matunok. And then careful ka man sa ginalaktan mo. Ang point din naton is that we enjoy nature. I-appreciate naton ang palibot naton, no? Ang imo dira nga mga plants, ang imo dira nga mga kahoy, ang imo dira nga iba nga magpamunga halin sa dalom hasta sa babaw. No nga gambal ka bo anhon ko niga kalataktak, ipanghatag, no? Ang ginatawag bala naton nga pag-appreciate sang creation sang Ginoo, this agina take for granted naton. So we are done with that topic. Tapos na kita sa Healing Power of Nature. Today on Mom's Heart, I'm going to start talking about find more time alone. Find more time alone without being lonely. Pwede ka gid bala nga nag-aisahanon ka pero hindi ikaw lonely. And this is an article by Melanie Manarino. According sa aton nga author nga si Melanie Manarino, may mga proven benefits to spending time by yourself. Amo na na ang aton nga mga quiet time, amo na na ang aton nga mga nature trip. Kiti kun mag forest bath ka bala, like what they do, no, in other countries, especially Japan. Ti kakadton na sila sa forest, they are alone. Kiti safe man to yung lugar nila, kag wala man to sila yung nagakadula. So learn to give yourself a time out that feels like a restorative nga time sa imo bala nga nag-restore sang imo nga sense of balance, sense of being mindful, ang ginatawag naton nga awareness, and it is not a punishment when you are alone and you are not lonely. So kung ikaw ang isa sa mga rare nga mga tao nga gusto mag-spend time by themselves, ti siguro ma-appreciate mo ini ang topic naton because this is a validation of your natural instincts. Kag gusto naton i-change ang mindset sang iban nga tawo nga daw nakulbaan gidya kun sila yung nag-aisahanon. Hindi sila kasawo nga sila gakaon isahanon, sila nagalakat lang nga they, wala sila upod, kundi naanad sila nga may crowd, may ara sila nga upod gid, no? So today on Mom's Heart, find more time alone without being lonely. Kag gusto naton nga ma-appreciate mo ang ginatawag naton your mind about solitude. So ano ini ang ginatawag naton nga solitude? May isa ka author nga si James Brian Smith, actually gindala ko ni sa inyo sang last month, no, when we talk about solitude. I-repeat ko lang, no. Silinya solitude is spending time apart from other people. Pero ang gusto ya ni James Brian Smith nga solitude is our quiet time with the Lord. Kay usually, we experience solitude when no one happens to be around. Pero ang gusto yan ni James Brian Smith, silinya effective solitude ang manami para sa aton because that is intentional time alone with ourselves and with God. And when we have this time alone with ourselves and with God, then God can do something powerful within us in the area of identity. Amo ni ang ambal ni Dallas Willard. So importante gid nga may mga quiet moments kita. May mga quiet times kita wherein we pray, which we do that. Though hindi naman aguro kinanglan i-emphasize naton because I presume nagapangamuyo kita. Kag kung magpangamuyo kita, wala man taga galantaw TV, wala man taga paandaradyo, wala man taga uyat sang smartphone naton. And we come
We become engrossed in our thoughts because we talk to our Lord and Savior, and that is good. According sa kay Melanie Manarino, silinya ang mga tawo bala nga nag-value sang ilang alone time. Kalabanan, gina-accuse ini sila nga ka-antisocial sa ila, ka-aloof, or just plain weird kung nag-aisahan nun. But ang recent nga mga research has uncovered positive benefits of solo time. Kag ang studies nagpakita nga people feel rejuvenated when they are alone. Hambal ini ni Julie Boker, PhD, Associate Professor of Psychology at the University of Buffalo dito sa New York, where ang isa ka study nag-revealed that unsociability, defined as deliberately withdrawing from social situations and choosing to be alone, was linked to an increase in creativity. When you spend your time alone, kag makambal ka nga daw lagi ko opisyon man, dira nag-spark ang ginatawag nga creativity. Because kung bored ka bala, kung wala ka kutihon, kapangita ikaw sang imo ulubrahon, kag dira nagagwa ang aton nga mga talents on inibala subong ang ginaimo sang kabataan nga mga fuzzy wires. Kita nyo na, inanggina, no ko na mag-describe sang fuzzy wires, damudamon asya colors, kag nakita ko na subong nga ginapanghimo ina bouquet. Kagkatahom sang effect, kagkatahom sang outcome sang mga creativity sang mga tao when they make this. Kag di innate mo na ya, and you can do this when you are in solitude, when you are alone. Kaya hindi ka man ka-focus ang imo nga ginapang himo-himo dira ka mga bulak bisa nag-crochet ka siguro. Well, maybe ko nag-crochet ikaw, you can listen to music, no? Okay man lang na. But then, ang gina-encourage diri naton is that you find time alone without being lonely so that you have time to communicate with your Lord and Savior, with yourself. Kagisa may mga introspection kita sa aton mga kabuhi, which we can only do when we are alone. And those are not the only benefits of alone time. According sa isa ka professor of sociology at California State Polytechnic University nga si Jack Fong, PhD ini siya, nga nag-study sang ginatawag nga solitude. According sa kay Jack Fong, today, people feel overloaded being connected to the grid and they lost their ability to engage with the self. So when you are alone, you regain your center of gravity, you are forced to confront yourself and get to know who you really are. Ano ang payoff? When we talk about find more alone time without being lonely, solitude builds self-esteem, clarity, and empathy. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sa ekonomiya at pag-unlad ng isang bansa, may isang bagay na nananatiling mahalaga at dapat pagtuunan ng pansin, ang trabaho. Dahil hindi lamang ito pinagkakakitaan, kundi nagiging pundasyon ng dignidad at kinabukasan ng mamamayan. Hindi lamang ito patungkol sa pagkakaroon ng trabaho ng isang individual, kundi patungkol rin sa usapin ng maayos na pasahod, mabuting kondisyon sa paggawa, karapatan ng bawat empleyado at employer at seguridad sa trabaho. Batid nating kapag napabayaan ang sektor na ito, hindi lamang ang mga manggagawa ang naapektuhan, kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Ngayon pong buwan ng Mayo, sa pagdiriwang ng Labor Day nitong Mayo 1, ating himayin ang usaping trabaho dito sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, suriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito, mula sa pag-alam ng kalagayan ng bawat manggagawa hanggang sa mga dapat pang tugunan ng pamahalaan. Ito po si Heidi Bernardo Sambang at ito ang pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan din ng kanilang mga social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa datos mula sa Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority noong isang taon, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Ang unemployment rate noong nakaraang taon ay nasa 3.9% o katumbas ng 1.93 milyong Pinoy. Ito ay mas mababa mula sa 1.94 million na walang trabaho noong Pebrero 2025 at 2 milyong walang trabaho noong 2024. Samantala, sa datos ng employment rate, bumaba ito sa 96.1% o katumbas ng 48.2 milyong Pilipino na may trabaho. Isa ring matagal ng isyu ang mababang pasahod na sinasabi ng karamihan na hindi sapat para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa katunayan, sa datos pa rin ng PSA, tumaas ang underemployed o yung mga manggagawang hindi napapasahod ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. ang patuloy na katanungan ng karamihan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pamasahe at mga serbisyo, bakit ang pagtaas ng sahod ay para bang naiiwanan? Bukod sa iba't ibang datos at isyong ito, ano pa nga ba ang tunay na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? Ang mga karapatan ba ay nasusunod at ano pa ang mga dapat bigyang pansin ng pamahalaan? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: At isang magandang araw po sa ating lahat. Maganda po na sa araw na ito ay puntahan natin ang kalalagyan ng ating mga manggagawang Pilipino. Napapanahon po palagi ang pag-uusap na ito. At napakaganda sa pagkakataong ito ay kasama natin ang Deputy Secretary General ng Partido Manggagawa. At narito po si Wilson Forteleza. Magandang araw sa iyo, Wilson.
5: Magandang araw po, Bishop Ruben, at sa ating mga regular na taga-panood at taga-subaybay dito sa ating FEBC saka DCAS radio station. Magandang araw po sa ating lahat.
4: Okay, sa tuwing nang papasok ang buwan ng Mayo, palagi nating ginugunita, no, ang dapat nakahalagahan, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga manggagawa. Subalit, alam mo, minsan parang dahil lang Mayo, no?